kayong mag-log in sa ating pong Facebook page at YouTube channel. So ngayong umaga, ating pong titingnan at sasagutin ang mga katanungan na sinasabi ng mga tao ngayon, no? Kapanipaniwala ba ang Diyos, no? Meron pa rin, no? Mga atheist, hindi sila naniniwala sa Diyos. Bakit kaya? At iniisip nila na mas madaling maniwala sa hindi kapanipaniwala. Yan, mga bagay-bagay na hindi natin mapaniwalaan. Wala namang evidence, no? Totoo bang merong Diyos? Yan ang tanong nila. Sabi nila, ang religion daw kailangan ng faith. Pero sa kabilang banda, ang hindi paniniwala sa religion ay kailangan rin naman ng faith. Di ba? Ganun din yun eh. Sa kabila rin ay halimbawa, millions and millions of years, no? Bakit mo mapapaniwalaan yan kung wala kang mga ebidensya? Faith pa rin yun. So, meron bang mga ebidensya dito, no? Ang paniniwala sa Diyos, meron po bang ebidensya dito? Sa kabilang bansa, ang hindi paniniwala sa Diyos, meron din bang ebidensya? Yan, paano tayo maniniwala sa Diyos? So yan po yung ilan sa mga katanungan na ating pong sasagutin na makikita po natin sa banal na kasulatan. Yan. At ito po ay ating pong titingnan. Yung tanong na, can I believe in God? No, maaari ba akong maniwala sa Diyos? Now, sa mga Christian ay maaari nilang sagutin ito sa pamamagitan ng pagsasabi ng mga teksto mula sa banal na kasulatan. Pero sa mga hindi talaga maniniwala, sa mga atheist nga, ay paano tayo maniniwala sa Diyos? Yeah. So Mark 9:23-24, everything is possible for the one who believes. Immediately, the boy's father exclaimed, I do believe. Help me overcome my unbelief, no? Ito po yung nangyari doon sa paghingi ng tatay na yung kanyang anak ay may sakit, no? At sabi niya, naniniwala naman siya pero parang hindi ganun ka 100% yung kanyang paniniwala. Kaya ang kanyang pinanalangin ay tulungan siya, no, sa kanyang pananampalataya. Ganyan po ba tayo, no? Dahil ang sabi ng Panginoon ay posible ang lahat ng mga bagay. No? At sinabi niyang, naniniwala naman ako, tulungan naman ako kung doon sa mga parte na o bagay sa ating buhay na hindi ako naniniwala. Yan ang sabi nung tatay, nung anak. So, yun din naman pwedeng mangyari sa atin. Maari na sa ilang banda naniniwala tayo sa ating Panginoon, pero sa kabilang banda ay hindi po tayo naniniwala. Kaya ang kailangan pala, ang panalangin natin ay tulungan tayo doon sa ating hindi, no, paniniwala sa portion ng buhay natin. Marahil ay tinatanong natin sa ating pong mga sarili, posible ba talagang maniwala tayo sa Diyos? Ang sagot po ay isang malakas na oo. Hindi lang tinatanggap ng Diyos ang iyong pananampalataya, tinutulungan pa tayo na mahanap ito. So kung wala tayong pananampalataya, ang ating Panginoong Diyos ay tutulong sa atin. Parang ano yan eh, parang isang magulang. Pag sinabi ng anak, tayo hindi ko kayang gawin. No? Sinabi niya na ikaw ay tumalon. No? Halimbawa, kailangan mong tumalon para makatakas ka sa isang bagay o sa isang mabangis na hayop. No? Pag sinabi ng tatay, tumalon ka. Tay, hindi ko kaya. Kaya mo yan. No? Nandito lang ako, sasaluhin kita. No? Yung mga ganyang bagay, dumadating sa buhay po natin yan. At kung tayo ay hindi man naniniwala sa ating Panginoong Diyos, nandyan siya. Tutulungan tayo. Napakaposible, no, na magawa natin ang mga bagay-bagay na iniisip natin hindi natin kayang gawin, pero magagawa natin dahil sa ating Panginoong Diyos. Okay? So, ang katanungan, can I believe in God? Maaari ba akong maniwala sa Diyos? Ang sagot ay yes. Okay? Which brings us to our acronym. Yes. Y-E-S. Yes. Oo. Maaari tayong maniwala sa Diyos. So, ano yung acronym na yun? Y? You are invited to believe. No? Inaanyayahan tayo ng ating Panginoon ng maniwala. Okay? Letter E, evidence of God is all around. Do yung mga katibayan pala na
mga ebidensya na merong Diyos ay makikita natin sa ating pong kapaligiran. Nandiyan lahat malinaw na malinaw ng ating Panginoong Diyos ay totoo at maaari nating paniwalaan. At yung letter S, salvation comes by simple faith. No, ang kaligtasan po ay dumarating sa simpleng pananampalataya. Hindi na kailangan maging complicated. Minsan ganyan na nangyari. Ano ang relationship nyo? Complicated eh. Meron bang, kailangan pa bang maging complicated? Mahal mo ko, mahal kanya, o saan pang complication doon? Maliban na lang kung papaguluhin natin. No, minsan may mga simpleng bagay na pinapagulo pa natin. Ganun din dito sa pananampalataya. Ang kaligtasan ay dumarating sa atin. Napakasimple. No? Na John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life." Lumpa, napakasimple. Maniwala lang tayo sa ating Panginoong Diyos. At ganun din. No? Kapag tayo ay gustong maligtas, lumapit lang tayo na may pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Okay? So yan yung yes. Yan yung yes. Yan yung sagot doon sa katanungan na, "Can I believe God?" The resounding word is yes. No? So tingnan po natin yung ating pong acronym. Yes. Una yung Y. You are invited to believe. No? Inaanyayahan po tayo ng ating Panginoon na maniwala. Siya po ay nag-aanyaya sa atin na lumapit sa Kanya. Ang ating Panginoong Diyos, hindi lamang ang malakas o banal o perpekto. Minsan iniisip po natin, no, tayo ay lalapit sa Kanya kung tayo ay malakas na. Tayo ay lalapit sa Kanya kung tayo po ay banal na, no, or perpekto. Ganyan po ba, halimbawa, kayo ay nagkasakit, no, at kayo ay pupunta sa... So, minsan ganito yun, no? Minsan ganyan, nararanasan ko rin yan. Eh. Kapag magkakaroon ako ng appointment sa dentista, no, at nakita ko yung ano ko, yung aking ngipin ay madumi, no, madumi, minsan ang ginagawa ko, nililinis ko muna yung ngipin ko, kumukuha ako ng kawad o kung ano pang pwede kong ipang pangkiskis sa ngipin ko, at unti-unti ko nililinis ko muna yung ngipin. Bakit mo kailangan linisin? No? Pupunta ka sa doktor para siya yung maglinis ng ngipin mo. May tawag dyan eh, prophylaxis. No? Magkakaroon ka ng prophylaxis para maglinis. Pero bakit ganun mo? Bakit lilinisin mo pa? Minsan ganyan po ang nangyayari sa atin. No? Lumalapit tayo sa ating Panginoon. Pero bago tayo lumapit, sasabihin, ay, teka, huwag muna akong magagawa ng kasalanan for 1 week. Yan, para paglapit ko sa Panginoon, masabi ko na, Lord, 1 week ha, wala akong kasalanan ha. Hindi po, hindi mo kailangan na ikaw ay maglinis. Lumapit ka sa ating Panginoon, just as you are, and He will accept you. Anyway, He died for you. No? At siya ay maglilinis sa iyo, sa iyong mga kasalanan. Hindi mo kayang patawarin yung sarili mo. Kaya napaka-importante na tayo ay taus-pusong lumapit sa ating Panginoon na may pananampalataya dahil siya ang maglilinis sa atin. John 6:37, ang sabi po dito, "Whoever comes to me, I will never drive away." Huwag po kayong matakot. Si Satanas lang ang nagsasabi sa inyo na huwag ka na lumapit sa Panginoon, hindi ka papatawarin dahil ikaw ay makasalanan. No? Huwag niyo pong paniwalaan yan, yung sinasabi ni Satanas. Don't be guilty. Bagkos with all your guilt, with all your sinfulness, with all what you have done wrongly, no, ilagak nyo sa ating Panginoon, ilapit nyo sa ating Panginoon, hingi nyo ng tawad sa ating Panginoon. At ang sabi niya, "If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness." No? Kaya nga, napaka-importante
Kung lalapit tayo sa ating Panginoon, hindi po niya tayo itataboy. Yan ang sabi sa John 6:37. Sabi pa sa Hebrews 11:6, anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Oh? Kaya nga, napaka-importante na kailangan lumapit tayo sa kanila, sa ating Panginoong Diyos, tayo po ay maniwala sa Kanya, at tayo po ay gagantimpalaan, no? Yung mga taong masugid na naghahanap sa Kanya ay makakatanggap ng gantimpala. Huwag po tayong matakot sa ating Panginoon. Matatakot ka ba doon sa taong nagsakripisyo sa iyo, para sa iyo, upang ikaw ay maligtas? No? Kung naramdaman mong mahal ka ng tao na lumalapit sa iyo, ang nagiging sagot mo dito ay pagmamahal din. No? Yan ang ginagawa ng mga bata pag nakita niya na, maaari kong pagkatiwalaan tong tao na to. No? Lumalapit sila. So, umpisa parang hindi. No? Parang hindi ko ba mapagkatiwalaan. No? Pero ang Diyos, no? Siya unang lumapit sa atin at ipinakita niya ang kanyang pagmamahal at maaari tayong magtiwala sa kanya. Sabi po ni Billy Graham, God never shuts the door on anyone who is seeking Him. Hinding-hindi kailanman isinasara ng Panginoong Diyos ang pintuan noong mga tao na lumalapit at naghahanap sa Kanya. Kaya nga, if you search with all your heart, you will find Him. Sabi po ni Rick Warren, faith begins when you say yes to God's invitation. Nagsisimula ang pananampalataya kapag sinabi natin mong oo sa banyaya na ating Panginoon. Umpisahan po natin, no, na tayo po ay lumapit at magsabing, oo Panginoon, ako'y naniniwala sa iyo. Magdesisyon tayo, no, na tayo ay naniniwala sa ating Panginoong Diyos. Okay? So, can I believe God? The answer is resounding yes. Why? You are invited to believe. Yan po yung letter Y. You are invited to believe. Punta po tayo dun sa letter E. No? E, evidence of God is all around. No? Yung katibayan daw na merong Diyos ay nasa paligid natin. Yung paniniwala sa Diyos ay hindi po tungkol sa bulag na pananampalataya. Ang manlilikha, no? Ang sumulat ng banal na kasulatan at ang mga personal na karanasan na makikita po natin sa paligid mula doon sa nababasa natin sa banal na kasulatan ay napakalinaw, no? Na nagtuturo sa atin ng katotohanan ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga napaka-importante na kailangan ay maintindihan natin. Yan din naman ang challenge sa atin ng ating Panginoon. No? Kilalanin mo ako and learn of me, and for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your soul. No? Learn of me. No? Kailangan na matuto tayo or paniwalaan natin o alamin natin ang ugali ng ating Panginoon. Dahil siya ay mapagpakumbaba at mababang puso. At tayo po ay lubos na mahal ng ating Panginoon. So ano ba yung mga evidences sa paligid-ligid ng merong Diyos? Sa Psalm 19:1, ito po ang sabi, the heavens declare the glory of God, the skies proclaim the work of His hands. No? Ang langit po, no, ay nagpapahayag ng kalwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Ipinapahayag ng kalangitan ang gawa ng kanyang mga kamay, no? Isa lang, paggabi, punta kayo sa probinsya, paggabi, walang ilaw kasi doon, no, sa probinsya. Ang pinakamagandang view ng kalawakan ay kapag ka pumunta kayo sa kabundukan na walang ilaw, at kayo ay humiga sa lupa at nakatingin sa langit na walang puno at walang clouds, makikita nyo po ang napakaraming bituin. Dati-rati ang paniniwala nila yung bituin ay nandyan lang. No? Kung tumalon ka ng mataas na mataas ay maabot mo yung bituin. No? Pero ngayon, alam po natin yung science na yung mga ilaw na yon,
na nakikita po natin, ang isang bituin ay maaaring galaxy. Oh? At ito po ay marami sa isang galaxy, yung Milky Way, katulad na sinasabi po natin, ay marami pang mga planeta at maraming mga stars, no?

away, light years. Pag sinabi pong light years, no? Noon na hindi ko to masyadong maintindihan eh. Light years, million light years away. Ang isa pong light year, for example, kung bibilang ka ng speed of light, no? Ay malayo na 'yung mararating mo, hindi ko masaulo kung ilang kilometro ang isang second na speed of light. No? Eh pag sinabi pong 1 year speed of light, nako, napakalayo na nang naabot mo noon nung panahon na 'yon. At ito ay masasabi mo na nako po, malayong malayo, no? Patay ka na bago ka makarating sa isang Milky Way, sa isang universe or isang star. Dahil tayo mabubuhay lang tayo ng 70 years. Pero bago ka makarating dun sa ano, million light years. So, paano mo maabot yun? Ganun kalawak, no? Hindi natin maintindihan ang gawa ng ating Panginoon. At sabi dito, the heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of His hands. Hindi ho natin matalok. Sabi po sa Romans 1:20, since the creation of the world, God's invisible qualities have been clearly seen. No? Kaya nga, talagang makapangyarihan ang ating Panginoong Diyos. Talagang yung evidence ng ating Panginoon ay nabubuhay. Ang evidence na ang ating Panginoong Diyos ay makapangyarihan ay nakikita natin sa kalawakan. Malinaw na malinaw po ito. Hindi po natin pwedeng sabihin na wala. No? Walang Diyos na umiiral. Yan ay kasinungalingan ng kaaway na ayaw niya na tayo po ay maniwala sa ating Panginoong Diyos. Sabi po ni C.S. Lewis, okay, I believe in Christianity as I believe the sun has risen. Not only because I see it, but because by it I see everything else. No? Talaga po, naniniwala tayo sa Kristyanismo, sabi ni C.S. Lewis. Sa paniniwalang sumisikat ang araw, hindi lamang sa dahil nakikita po natin ito. Ngunit dahil nakikita natin ang lahat dahil sa liwanag ng araw. No? At ito po ay napaka-importante na aminin po natin na ang ating Panginoong Diyos ay makapangyarihan at siya ang lumikha ng lahat. Sabi po ni Max Lucado, God's fingerprints are everywhere once you learn to recognize them. Oh, kapag hindi ka talaga maniniwala, gagawa ka ng reason. No? Ay, ano lang yan? Galing lang yan sa atom, tapos molecule, tapos biglang umano, nag-split sila. Hanggang sa, wow, oh, ang ganda na, butterfly na. Ha? Okay. Kung titingnan po natin, no? At sisiyasatin natin yung mga nangyayari sa kalawakan at sa dito sa ating pong mundo. Meron pong cycle na tinatawag, merong symbiotic relationship, no, yung mga nangyayari po dito. Punta lang po kayo sa ano eh, sa dagat. Meron pong tatlong level yung dagat, doon sa may bandang surface, yung middle at saka yung ilalim. Okay? Now, sa Leviticus, no, ang maari niyo lang kainin na isda ay yung mga nasa lamang dagat, ay yung mga merong kaliskis, no? Ito, nasa sa Leviticus 'yan. So bakit kaya? Yung mga may kaliskis po kasi, ito yung lumalangoy in between, no, sa surface at saka yung floor, seabed, sa seabed. So ang kinakain nito ay yung mga dahon-dahon. Yan. So kung ang kain yan, yan ang kinakain nila. Pero pag bumaba ka doon sa seabed, nandoon yung mga shrimp, no? Yung mga shrimp at kung ano pang mga gumagapang, yung mga clams, mga kung ano-ano na meron ka mapapanood na ano eh, no? Yung malalaking king crab, yun. Ang kinakain po nila yung mga dumi, no? Doon sa dagat, doon sa seabed. Okay? So ang trabaho nila ay linisin yung seabed. Now, hindi ito sinasabi sa Leviticus na kainin dahil ang kakainin lang yung mga isdang merong kaliskis at mga palikpik. No? Pag umakit ka naman doon sa surface, nandun naman yung mga shark.
No? Yung mga namamatay,

0: ay na lumulutang yung mga shark naman ang kumakain dyan. May kaliskis ba yung shark? Walang kaliskis yung shark. No, walang fins. Yung may fins yung shark pero wala po siyang kaliskis. No? So, hindi siya pwede kainin dahil sila ang kumakain. No? Kumakain ng mga namatay na mga isda rin o kung ano pa yung mga namatay. So, kung titingnan po natin, ma-recognize po natin ang gawa talaga ng ating Panginoon. No? Alam din niya kung ano yung dapat natin kainin at saka hindi natin kainin dahil siya yung lumikha sa atin. Okay? So, yan po. Yung pangalawa, no, na tingnan natin evidence of God's of God is all around, nasa palibot. Ilan lang po yan sa mga example po natin. Napakarami ng example natin, ng mga ebidensya. At yung panghuli po, no, doon sa ating pong acronym na YES, salvation comes by faith, by simple faith. Yung kaligtasan po ay dumarating sa simpleng pananampalataya. No? Hindi po natin kailangan na malaman ng lahat ng mga bagay-bagay na maunawaan yung mga simisteryo bago tayo maniwala. No? Kailangan lang natin na magtiwala sa Diyos tulad ng pagtitiwala ng isang bata sa isang nagmamahal na ama. No? Ang isang bata kapag siya ay nung mulat, dumating yung tatay niya, talagang loves niya yung tatay niya, no? At yumayakap sa tatay. Kung ano yung sinabi ng tatay, sinusunod ng bata. Halimbawa, nasa taas siya, no? Sinabi ng tatay, talon, no? Siyempre, tatalon yung bata dahil meron siyang pagtitiwala, meron siyang pananampalataya doon sa tatay niya. Sabi po sa Ephesians 2:8 and 9, "For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God." No? Tayo po ay binigyan ng biyaya ng ating Panginoon upang tayo po ay maligtas, no? Sa pamamagitan po ng pananampalataya. Hindi po ito dahil sa ating mga sarili. Ito po ay kaloob ng Diyos. No? Kailangan po tayo ay maniwala. Sa Matthew 18:3, ito po naman sabi, "Unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of God." Now, ano po kaya ang ibig sabihin? Kung kailangan daw o kung gusto daw po natin maligtas, kailangan daw po tayong maging katulad ng mga maliliit na mga bata, magbago daw tayo. Bakit ba? Ang mga bata po kasi ay talagang ang kanilang pananampalataya ay ganun na lamang. Okay? At ang mga bata ay hindi nagtatanim ng galit ngayon. Ay, halimbawa, nag-aaway sila ngayon, pero mamaya magkaibigan na naman sa sila. Pero sa matatanda, kapag nag-aaway, ay naku po, years bago magkapatawaran, magkaibigan pa yan. Ha? No? Nakakalungkot na ganyan nangyayari. Pero dapat tayo ay lubos na magtiwala sa Diyos. Sabi po ni Martin Luther King, "Faith is taking the first step, even when you don't see the whole staircase." No? Ang pananampalataya ay ang pagkilos na humakbang kahit hindi mo nakikita yung buong hagdanan. Yun po yung pagtitiwala. Sabi ng isang hindi kilalang author, "God doesn't require perfect faith, just a willing heart." No? Hindi naman kailangan perpekto ang pananampalataya natin. Kailangan lang meron tayong kusang puso, no, may kalooban tayo na kusa na tayo po ay mananampalataya, no? Kaya nga doon sa tanong natin, can you believe in God? Yes, we can believe. Dahil tayo ay iniimbitahan ng ating Panginoon, no? Meron pong mga ebidensya sa paligid po natin. At ang kaligtasan ay makikita sa magitan ng pangsimpleng pananampalataya. Ang Diyos ay hindi po malapit sa atin. Malapit siya kaysa sa inaakala nating hindi. No? Siya po ay talagang malapit sa atin. Handa po siyang salubungin tayo kung nasaan tayo at akayin tayo para sa kanyang sarili. Kaya kailangan po natin tandaan. No? Yung acronym pa natin, can we trust? Can we believe in God? Yes. No? Why you are invited to believe. Letter E, evidence of God all around. And S, salvation comes by simple faith. Kung iniisip po natin na tayo po ay maniwala sa ating Panginoong Diyos, sabihin lang po natin, "Panginoon, oo, naniniwala ako sa iyo. Binubuksan ko ang puso ko sa iyo. Hinihiling kita na ikaw ay pumasok sa aking buhay. At gawin po natin na tayo humakbang na meron pong pananampalataya. At siya po ay sasalubong sa atin dahil siya ay unang nagmahal at nagbigay ng biyaya sa atin. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal Diyos na nasa mga langit ka, muli po kaming lumalapit sa inyong banal na harapan. Nagpapasalamat po kami na kayo ay nag-anyaya sa amin na kami ay lumapit sa inyo. Panginoon, nais namin na kami ay lubos na maniwala sa inyo. Ang katanungan kung kami ay makakapaniwala sa iyo, Panginoon, alam namin na ang sagot dyan ay oo. Dahil kayo ay nag-iimbita sa amin. Nakikita po namin ang mga ebidensya ninyo sa paligid at nandiyan nagbibigay kayo ng kaligtasan na bayubay sa cross ng Kalbaryo upang kami ay maligtas. Kaya naman, tanggapin po nawa ang aping pong pagtatalaga sa umaga po ito. Maraming salamat sa pagdinig sa aming dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Nawa po sa ating pong buhay sa buong maghapon na ito, pagpalain tayo ng ating Panginoon, gabayan, at nawa ang kanyang pag-iingat ang ating pong maranasan. Magandang umaga po sa inyong lahat.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast. Good morning, everyone, and welcome to another episode of Faith. Kung saan ang pananampalataya ay hindi lamang pinag-uusapan, kundi isinasabuhay, pinagtutulungan at nagbubuklod sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ako po si Lou Imperial.
0: At ako naman si Rolyn Kadalig. Salamat, nakasama ka namin ngayon. Nagtra-travel ka man
1: ngayon
0: sa yung pagpunta sa iyong trabaho, naghahanda ng pagkain, nagtratrabaho, o sadyang nakikinig ka ngayon sa AWR, lalong-lalo na sa Faithcast, syempre, ano? Dalangin namin na ang mensahe ngayon ay magbukas ng ating mga mata at puso upang makita natin kung paano tayo tinatawag ng Diyos na magtulungan, magkatuwang at maging liwanag sa iba.
1: Ayan, kaya naman po, shout out! Mainit na pagbati po sa lahat na nakikinig dito,
0: yes,
1: sa Manila, Benguet, Baguio, Bontok, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Isabela, Ifugao, at Apayao. At syempre sa iba't ibang panig po ng mundo kung saan, o ng bansa, ayan, na nakikinig po sa atin ngayon sa Faithcast. Huwag po kayong mahihiyang ibahagi ang ating programa sa inyong mga kaibigan, kapamilya, kapuso, so, para mas marami pa pong mabless dito sa ating programang Faithcast.
0: Yan. Salamat, Lou. At gusto ko ring batiin ang lahat ng women and family ministries leaders natin. Inaanyayahan ko kayong i-like and i-share itong Faithcast po natin para marami po tayong matulungan sa paglago ng kanilang pananampalataya. At isama ko na rin batiin yung,
1: yes,
0: bumisita sa aking office this morning si Ate Eva Tumarlas at saka si Winme sa kanilang reflection din about sa episode natin na compassion. So salamat sa inyong dalawa at naway patuloy niyo pong subaybayan ang lahat ng mga episodes po natin dito sa Faithcast.
1: Ayan, ma'am, at gusto ko rin pong batiin ang lahat na nakatutok sa atin sa AWR 89.1 FM, pati na rin po sa mga nanunood po na sa ating,
0: yes,
1: page na Faithcast. Magandang umaga po. At tayo po ay magsimula na sa ating usapan, ano? At gusto ko po kayong tanungin sa ating pong mga listeners. Have you ever found yourself in a situation where you needed help? Ayan, kung na yung bagay na kailangan niyo po ng tulong,
0: yes,
1: at someone to stand with you, to share the risk, to cooperate with you even when it seemed dangerous or uncertain. And when someone said, yes, I will help you, how did that change everything?
0: Yes, napakagandang tanong yan, Lou. Kasi alam mo kung minsan, ayaw natin na magpatulong. Akala natin kapag tinulungan kasi tayo ay, ayun, parang ang feeling natin mahina tayo. At ito pa, minsan naririnig ko rin ito na nahihiya tayo na mag-abala pa ng ibang tao. Diba? At ito nga, ito yung gusto pa rin natin na mag-solo na lang or problemahin natin na mag-isa. Pero sa totoo lang, kaibigan, kapag may nagtitiwala sa'yo at nakipagtulungan sa'yo, alam mo, parang dudoble pa ang iyong lakas. At syempre, mabawasan ang bigat ng iyong pasanin. At may pag-asa ka. At lalakas ang loob mo, syempre, kasi may tutulong sa'yo.
1: Yeah.
0: Kaya naman, ang word for the day natin, o ang paksa natin ngayong, Lou, ano yung paksa natin? Ito po ay napakahalaga na ating aralin at pag-usapan ang isang word na ito.
1: Mm-hmm. Ano nga ba ito?
0: Cooperation. Ayan. Ano bang cooperation, Lou?
1: So, cooperation po, ano nga ba ang tunay na kahulugan nito sa mata ng Diyos? Ang salita pong cooperation is saying yes to God and to one another. Working together, trusting together, standing together so that God's purpose may be fulfilled. Mm-hmm. So, ito po yung pakikipagtulungan natin. Ano? It is light meeting darkness. Ang sabi nga po, ang liwanag mamimit ang kadiliman. Ayan po ang sinasabi. I will help you. It is two hearts agreeing to save life, to do what is right, to follow God no matter what.
0: Mm-mm. Maalala ko yung song na inaawit ng isang teacher namin nung high school ako. Favorite song niya ito yung No Man Is an Island. Mm-hmm. No Man Stands Alone. We need one another. Napakaganda itong awit. Old song ito, Lou, pero napakaganda ng ibig sabihin. Mm-hmm. Kailangan natin ng bawat isa. Mm-hmm. Hindi lamang ito ang yung pagtutulungan sa gawain. Higit pa rito, ito ay pagtitiwala at pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos. Mm-hmm. Kahit ikaw ay nasa kadiliman o ikaw ay hindi mananampalataya kay Kristo, kahit ikaw ay iba ang pinanggalingan, hindi ka kapareho nila, kapag sinabi mo ito, oo, maniniwala ako at tutulong ako. Mm-hmm. Sigurado kang pagtutulong ka, ang makakasama mo sa pagtulong ay ang Diyos.
1: Yes.
0: At doon, pumapasok ang ating napakagandang kwento ngayon. Matatagpuan ito sa Joshua 2:6-25. Ito ay ang kwento ni Rahab.
1: Yan.
0: Napakinggan mo na ba itong kwento ni Rahab?
1: Yes, ma'am. Medyo familiar po siya sa akin. Pero ang Bible woman po natin ngayon ay parang na-overlook din kung minsan ng ibang tao. Ano po? She was not born into the family of God's people. Mm-hmm. She had never had a formal Bible study. Hindi siya naaralan ng mga salita. Ano po? But she had heard about the Lord. Mm-hmm. Na narinig niya ang patungkol sa Panginoon, kung paano niya binuksan ang Red Sea. Ano po?
0: Yeah.
1: How He led people across on dry ground. She heard about His power, His faithfulness, His greatness. Hindi po ba, ma'am?
0: Ibig sabihin lang, Lou, ito ay si Rahab ay kilala niya ang Panginoon sa pamamagitan ng mga kwento na napakinggan niya.
1: Mm-hmm.
0: Miracles about God. Narinig lamang niya ang balita, ngunit nakita niya rin ang katuparan. Gaya ng malalaking pader ng Jericho, na siguro talagang napakinggan niya na ito, na tila hindi kayang gibain. Pero nang dahil sa kapangyarihan ng Diyos, ito, yung Jericho, ay gumuho.
1: Mm-hmm.
0: At dahil doon sa mga napakinggan niya, nagpasya si Rahab. Sabi niya, hindi ako mananatili sa kadiliman.
1: Mm-hmm.
0: Makikipagtulungan ako sa Diyos na ito na napakinggan ko.
1: Wow.
0: Napakaganda, ano, Lou?
1: Mm-hmm. Kaya po, sa kwento na to ay may dalawang tao po mula sa bayan ng Diyos at pumasok sa kanyang tahanan at sila po ay humingi ng tulong, ano?
0: Mm-hmm.
1: At sa pagitan po ng panganib at takot na baka po sila ay patayin, sinagot po sila ni Rahab na, yes, I will help you. Sinabi po niya, alam ko na ang Panginoon ay Diyos sa itaas sa langit at dito sa lupa. At dahil sa kanyang pakikipagtulungan, tinago niya sila, ipinagtanggol at siniguro ang kanilang kaligtasan. Ang ganda po ng ano niya, no? Parang narinig lang niya ang patungkol sa Panginoon, pero ang nangyari, naging patotoo siya ng kabutihan ng Panginoon. So napakaganda po ng kwento ni Rahab. Yeah.
0: Tama ka, Lou. Mm-hmm. At narito ang napakagandang pangako at katuparan, ano, na nakasulat ito sa Joshua 6:25. Ayan, nang dahil sa cooperation ni Rahab sa pagligtas ng buhay nitong two spies or itong dalawang messengers na ito, ang resulta ay nabanggit dito, alam mo, na si Rahab, kasi si Rahab ay isang harlot.
1: Grabe.
0: Rahab the harlot ay nabuhay.
1: Ma'am, can you explain po sa ating mga tagapakinig, no? What is harlot sa yung ibang word?
0: Yung harlot, sabi nila nga, mababang lipad.
1: Mm-hmm.
0: Or yung mga babae na, alam mo, yung bayaran.
1: Mm-hmm.
0: Kaya yun si Rahab. So, ibig sabihin lang, pag tinitingnan natin, she is a sinner.
1: Mm-hmm.
0: No?
1: Yes.
0: Pero nang dahil sa cooperation niya, sa pagtago niya itong dalawang spies na ito, na-save siya.
1: Mm-hmm.
0: Kaya na-save ang buhay niya at hindi lang siya,
1: mm-hmm.
0: pati ang kanyang pamilya. So her father's household ay nabuhay silang lahat,
1: mm-hmm.
0: because she hid yun na messengers which Joshua sent out to spy out Jericho.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ito yung result ng kanyang ginawa.
1: Ayan, napakaganda po ng kanyang kwento, no, mga kaibigan. Imagine siya po ay isang harlot pero ang ending siya po ay naging patotoo sa kabutihan ng ating Panginoon. Isang babae na galing sa ibang kalagayan pero nakinig, naniwala at nakipagtulungan. At dahil po doon, hindi lamang siya naligtas, siya po ay naging bahagi na ng kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos. Kaya nga po, cooperation changes everything. Yung sinasabi po na light met darkness.
0: Mm-hmm.
1: At si Rahab po ay nagsabi na yes, and darkness cooperated with light and she was saved. Kaya naman po siguro ang masashare ko na testimony dito, ma'am, no, na ng katulad ni Rahab. Meron po akong isang friend, although siya po ay kilala niya ang Panginoon, pero parang wala siyang, kumbaga, let's say, deeper relationship with him. So, pag po kami nagkakasama, syempre, hindi naman po natin may iwasan sa buhay natin na hindi tayo magkakaproblema.
0: Yes.
1: Kaya po, kapag kami nagkakasama, parang nagiging intentional din po ako na ipag-pray siya, ipag-pray yung kalagayan namin dalawa kasi almost the same kami ng, kumbaga, naging problema, pinagdadaanan. So, pag nandito po siya sa akin, ano po kami, devotional, inaaya ko siya, then magpe-pray. And then, doon nakikita ko sa kanya na parang sasabihin niya, oh nga, mabuti ang Panginoon, na kailangan lang magtiwala. And so, hindi ko na po i-divulge yung mga personal details po, no? Pero kasi ini-encourage ko siya na mag-work siya. Tapos sabi niya, yun nga, pinagpe-pray ko na sa Panginoon na ganun. And then God granted me na na-work. So, yun, sabi niya, mabuti ang Panginoon talaga. So, dito, parang dito ko rin ma-i-relate ito, no, na hindi ko po siya kayang turuan mag-isa.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ko siya kayang turuan mag-isa. Kaya nakipagtulungan po ako sa kanya at higit sa lahat, nakipag-cooperate po ako sa Diyos. Dito natin makikita yung cooperation. Ano po, yung araw-araw. Hindi naman araw-araw, pero kapag mag-meet kami, pinagpe-pray ko po siya para sa kanya. Ano po, nagtulungan kami at nagbabahagi po ng kaunting salita ng Diyos at bilang tagapagdala ng liwanag, gayon nga po, light met darkness, ano po siya, siya bilang handang makinig at ngayon po siya na rin po ay nagtitiwala sa Panginoon. Doon ko po natutunan na hindi natin kailangan na alam natin ang lahat. Kumbaga, yung alam lang, kung i-share lang natin sa isang tao ang kabutihan na nagawa sa atin ng Panginoon, that's one big testimony na, ma'am, na that could change someone's life. Kailangan lang po natin sabihin, oo, Panginoon, gamitin mo ako. At kapag nagtulungan tayo kasama ang Diyos, wala po talagang imposible. Marami tayong madadala sa paanan niya.
0: Wow, napakagandang patotoo niyan, Lou. At gusto ko yung nasabi mo na by being a good example to her, by being faithful to God, yung praying with her, ay nadala mo yung isip at yung puso niya to come close to God.
1: Siguro dahil na rin po kasi nakita niya na sobrang dami ko na rin pinagdaanan sa buhay.
0: Yes.
1: Na nakita niya ako na standing strong pa rin. Sinasabi ko sa kanya, siguro kung wala akong Panginoon, hindi ko kaya to. Hindi ko
0: kaya maganda yung mga taong kagaya mo, Lu, na nagdumaan sa medyo
1: mabibigat.
0: May mga challenges sa buhay na ikaw ay naging way din na maintindihan nila kung ano yung Yung pinagdadaanan nila na hindi sila nag-iisa.
1: Na nakikita nila na bakit kaya itong taong to na sa dami na ng pinagdaanan niya, nakatayo pa rin. Yes. Ano ang dahilan? Yes. Bakit?
0: Oo.
1: Yun, ma'am.
0: At una, nakita nila na talagang malapit ka sa Panginoon.
1: Sana.
0: And you cooperate with Him. Oh, kung po. Ano yung, of course, God's desires for you is the best, di ba? So, yun yung nakita nila. Mm-hmm. At salamat sa pagbabahagi ng iyong karanasan, Lou. Mm-hmm. Ako naman, may karanasan ako na nagturo sa akin na ang pakikipagtulungan ay nagsisimula sa pagtitiwala sa Diyos. Kahit hindi mo pa ito nakikita kung ano yung resulta, ay

0: ituloy kasi ang laki na project 'yan. At sayang lang. Ano gamitin na lang natin sa evangelism, malapit nang darating ang Panginoon. Totoo naman yung mga sinasabi nila. But you know what? It is a leap of faith. And yung naiambag ko na lang, yung I really cooperated with God's yung fulfillment of this you know, big project is every day noon. I prayed to the Lord. Yung prayer talaga na sabi ko, Lord, it seems it's impossible, but because this is your work, this is your ministry, then allow it to happen. And it happened. Kaya ito yung aming karanasan din sa ganitong yung when we cooperate with the Lord, when we give our all to Him, then we will see the result. Doon ko natutunan na hindi mahalaga kung sino ka o saan ka nang galing o kung ano yung kakayanan mo, gaya ni Rahab. Kapag sinabi mong, Oo, Panginoon, makikipagtulungan ako. Ikaw ay kanyang gagamitin. Kagaya mo, Lu. Ginamit ka din ng Panginoon.
1: Alam mo, napansin ko lang, hindi gumagamit ang Panginoon ng perpektong tao.
0: Tama.
1: Kung minsan ginagamit pa niya yung mas makasalanan para makita ng tao yung patotoo na mabuti talaga siya sa buhay nating lahat. Hindi po ba?
0: Oo. Tama. And your imperfections will become a blessing if you admit it that you are weak and then you surrender everything to the Lord.
1: Actually, mga kaibigan, medyo nahihiya po akong mag-share ng tungkol dito, no? Kasi hindi naman talaga tayo perfect. Pero dumadating din talaga sa punto ng mga buhay natin na kahit hindi tayo perfecto, gusto nating makapag-encourage ng iba para makapagbigay ng pag-asa sa
0: kaya
1: iba.
0: Itong faith cast talaga, no? Talagang it will give us hope because we talk about the realities of life.
1: Real talk lang ba?
0: Yeah. At alam ko, nakaka-relate ka, kaibigan. Friends na nakikinig, kaya tuloy lang ha, ang pagsuporta at pag-follow sa lahat ng mga episodes po natin na pinag-uusapan dito sa Faithcast.
1: At saka yung mga pinagdadaanan po natin sa buhay, ayan ang magagamit nating greatest testimony para madami po tayong madala sa paanan ng Panginoon. Kaya tama, narito po ang napakagandang paalala mula sa Diyos, ano, galing sa Philippians 4 verse 13. I can do all things through Christ who strengthens me.
0: Ay, favorite kanin ko yan, Lu. College pa ako yan. Yan talaga ang memorize ko na verse. That's the secret of success. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Tandaan natin po ito. Ano po? Hindi tayo nag-iisa. Si Kristo ang nagbibigay lakas sa atin upang makipagtulungan, upang maglingkod, upang maging liwanag sa iba.
1: Yes.
0: Narito pa ang isang magandang kaisipan, Lu, na cooperation with God means that you say yes before you see the outcome. Kagaya nga nung sinabi ko kanina, yung nirelate ko na hindi mo pa alam kung ano yung resulta, pero nag-say yes ka na sa Panginoon. Nagtiwala ka sa Panginoon. Gaya ng aming karanasan nga sa Mountain Provinces Mission. Kaya kaibigan, be a visionary, at yung vision na yan may kasamang action to cooperate with Him and with one another, and nothing will be impossible with Him.
1: Yes.
0: Praise the Lord.
1: Napakaganda pong testimony niyan, no? Kasi ngayon po, marami talagang nabibless sa mga events sa Mountain Provinces Mission dahil po sa ginawang building na yan, mga kaibigan. No po? So, at narito rin po ang isa pang kasabihan, you may be the only one some person will ever read. You may be the only light they will ever see. Ang tanong po sa atin, will you still cooperate with God and let your light shine before them?
0: Yes, I will cooperate. Yan ang masasabi ko lang, Lu. I will cooperate.
1: I will go.
0: Yeah, I will go. And I will grow. Kaya, what a question, Lu. Ano po kung mag-isa na lang tayo? Ano po ang pwede nating gawin? Mag-ask ba tayo ng

0: help?
1: Mm-mm.
0: Of course, we will ask, no?
1: Yes.
0: Tandaan ninyo ang sinabi ni Jesus, kayo ang ilaw ng sanlibutan.
1: Mm-hmm.
0: Kuminang nawa ang inyong liwanag sa harap ng mga tao. Ang liwanag ay hindi nagtatago. Hindi mo talaga maitago ang light, ano?
1: Yes.
0: Ang liwanag ay nakikipagtulungan upang alisin ang kadiliman, di ba? Gaya ng ating
1: nabasa or tinalakay.
0: Oo, nasa light met darkness. Kaya, and darkness cooperated.
1: Ayan mga kaibigan, kayo po ba ay magko-cooperate din sa Panginoon para mas marami pa po tayong madala sa paanan niya? Kung kayo po ay nakaka-relate, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0918-944-7891. 0918-944-7891 o i-comment yan sa ating comment section sa Adventist World Radio Manila. Kaya naman po, ang ating reflection question, mga kaibigan, sa ating lahat, no? Meron po bang nakapaligid sa atin, nakilala naman ang Panginoon, narinig niya kung gaano kabuti ang Panginoon, mm-hmm. pero hindi pa niya kilala personally. Mm-hmm. Tayo po ba ay magko-cooperate? At tayo po ba ang magiging liwanag na tutulong sa kanila para mas makilala nila ang Panginoon?
0: Yes.
1: Sagutin niyo yan, mga kaibigan. Pag nilay-nilayan po natin yan ngayong umaga.
0: At napaka-personal na question.
1: Mm-hmm.
0: Yan, talagang tatanungin natin ang ating sarili.
1: Mm-hmm.
0: Kasi like Rahab, sasabihin natin, are you willing also to say yes
1: mm-hmm.
0: to God? Even when it seems risky.
1: Yeah.
0: Oh, risky yun yung ginawa ni Rahab.
1: Mm-hmm.
0: Even when others might not understand you,
1: mm-hmm.
0: even when you are not sure how it will all turn out, kahit may duda ka minsan, tama mm-hmm. ba itong gagawin ko? Pero by faith, ay mag-cooperate ka pa rin
1: yep.
0: sa Panginoon.
1: At may gusto pa po akong i-add, kung minsan iniisip ba natin na tayo hindi imperfect, hindi tayo worthy
0: mm-mm.
1: na mag-share ng salita ng Panginoon kung gaano siya kabuti, ayan po ang sagutin natin mga kaibigan. At narito na po ang ating Faith Challenge of the Week, mga kaibigan. Ito po ang hamon sa atin.
0: Alam mo, ano? Gustong-gusto ko itong Faith Challenge natin of the week.
1: Madali lang naman kasi ito mga kaibigan. At
0: makaka-relate pati sila.
1: At maganda pong i-practice natin to sa araw-araw. Hindi lang po this week, sa araw-araw. Manalangin po tayo, no? Na Panginoon, sino po kaya ang nais yung tulungan ko ngayon? Sino po ang handang makinig tungkol sa'yo?
0: Amen.
1: Kapag po may ipinakilala pong Panginoon sa atin, ano, maging matapang po tayo, batiin natin, ibahagi po natin ang kabutihan. Ang kwento mo kung paano naging mabuti sa iyong Panginoon, yan po ang magiging greatest testimony mm-hmm. niyo po. Ang sabihin po natin sa Panginoon, nais kong makilala mo ang aking, sa ating tutulungan, nais po nating makilala niya ang Panginoon. Gaya po ni Rahab, maging handa po tayong tumulong at makipagtulungan. Ayan. At pangalawa, kung meron po tayong tinutulungan o kasama sa paglilingkod, wag na po nating iwanan siya sa kalagitnaan. Dahil, katulad po ni Rahab, no, may pangako siya sa dalawang messengers, pero pinanindigan po niya ang kanyang salita. At tatandaan po natin, I can do all things through Christ who strengthens me.
0: Ayan, kaibigan, subukan ninyong gawin ito at makikita ninyo kapag nakipagtulungan kayo sa Diyos at sa
1: isa't
0: bawat
1: isa.
0: Isa, sa isa't isa, walang imposible.
1: Mm-hmm.
0: May kaligtasan, may pagpapala, at may liwanag.
1: Ayan, kaya lagi po natin tatandaan ang kwento ni Rahab, ano, para sa ating mga kababaihan, para sa atin pong lahat ng mga nakikinig dito sa AWR 89.1 FM sa panahon na to, sa oras na ito, hindi dahil siya po ay perpekto, kundi dahil po siya ay naniwala at nakipagtulungan sa Diyos. Siya po ay naligtas at binigyan ng pag-asa.
0: Kaya't huwag mong sabihin, hindi ako karapat-dapat.
1: Mm-hmm.
0: Huwag mo ring sabihin na hindi ko kaya ito. Sabihin mo lamang, Panginoon, narito ako, gamitin mo ako, makipagtulungan ako sa iyo, at siya ang gagawa ng mga dakilang bagay sa pamamagitan mo, kaibigan.
1: Amen. Ayan. At tandaan po natin, isa pa, you are the light of the world, the salt of the earth. Today, make someone's life brighter because Jesus is in you.
0: Mm-hmm. Kaya Jesus talaga ang mag-reflect sa buhay po natin.
1: Amen.
0: So this is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
0: Let's keep rolling in the loop of faith.
1: Here on FaithCast.
0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to FaithCast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang FaithCast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga. This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
0: Be inspired.
1: Be encouraged.
0: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa FaithCast.
2: You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM.

Ang ating pagiging matatag sa lahat ng hamon ng buhay at nananatiling mapagpasalamat, mapayapa at maligaya sa kabila ng ating katandaan ay isang tunay na kalakasan. Magandang umaga po. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa Simula, Usapang Senior.

0: Isang mapagpalang araw po ang muling aking pinaabot sa inyong lahat. Kumusta po kayo? And welcome sa ating program, Simula, Usapang Old Age, na inyong matutunghayan tuwing araw ng Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong kaibigan sa himpapawid, Doc Rome Barrios, at nais ko kayong batiin at i-welcome muli sa ating program. At na unang-una, of course, ang ating mga tagapakinig at subaybay, ang ating mga supporter sa International Church of SDA sa Evanston, Chicago, Illinois, USA. Welcome. And also from Naferville Remnant at Philam Church in Chicago, Illinois, USA. At nais ko rin bati na aking brother, Pastor Sam and Rina Barrios and family. And sana po ay nasa mabuting kalagayan ngayon. Welcome sa Simula, Usapang Old Age. At ngayon po, kumusta din sa inyo? Loose pusing, Luzik Kiabang, kumusta po? Maraming salamat po sa inyong mga magagandang mensahe sa amin na nagpapataba na aming mga puso. At alam niyo po na dahilan sa inyo, kaya kami ay patuloy na naririto at nakikipagtalakayan. No? At enjoyin po natin yung ating araw ngayon. Ayan, isa na namang bagong pagpapala. Gayun din, kumusta Ging Gloria Martiliano, Mary Grace Acosta Olpindo, kumusta po kayo, Erlinda Basilisco, welcome Gracia Dei, Ian Asek, welcome Helen Aguilar, Crescencia Ordonez Pascua, at ang ating kaibigan si Patrick Gonzalez, welcome po. Gayun din ang ating mga kaibigan from Ohio, USA. Lagi ko yung paborito, Ohio, gozaimasu. From Ohio, si Zenny Moser. At ayan din ang kaibigan natin from dito naman sa Pilipinas, Balayan, Batangas. Si Beth Villopuerte. Welcome po, Ma'am Beth. And of course, our friend from Tangalan, Aklan, Darlene Ojerio. And we have also Rose Arrogante in Canada. Kumusta po? At kumusta na po ang inyong buhay-buhay dyan, okay? At na-miss na namin ang inyong mga text sa amin. At also, we have to welcome our friends from the Puting Kahoy Senior Citizens Association dito sa Silang, Cavite. Welcome po ang ating mga purok leaders, Julia, Liling Lumagda, Absti, ganyan din kay Inday Onyate, Remy Bayan, kumusta po? Eva Alcoriza, Lailaso, Esther Salazar, kumusta? Mateo Magro, Loida Venosa, Feli De Leon, and all the rest of our ka-senior, kumusta po kayo? At nice ko rin batiin ang ating mga supporters sa Morning View SDA Church. Well, thank you po sa inyong mga support and prayers. At kumusta mga kaibigan natin at kapatid, si Elder Ruth Galang. And I would like to say hi to Brother Henry Galang. Kumusta po? And of course, we have Ma'am Beth Sumbilio, okay? Richard Javier, Ma'am Fahilagot, okay, Romelia Fahilagot, and also we have Brother Ramil Ramirez, and who else, Bren Verake, and of course, nandyan din sa atin si Ma'am Juliet Alcaraz and Habi, kumusta po kayo? And also, we have friends from, ayan, yung ating mga suki, no, na dyan sa Antipolo City. Welcome po umuli, kumusta po kayo? Ang barangay Inarawan, just Antipolo City with Barangay Captain Rick Bautista. Thank you po, Sir Rick, sa inyong support sa ating mga seniors at sa inyong pamumuno dyan sa Antipolo. Ganyan din, nandyan din si Ma'am Corazon Hernan dyan sa Kabading SDA Church sa Antipolo City. Welcome po. Welcome everyone. At magpapatuloy tayo sa pagbati habang tayo ay nag-uusap at kwentuhan dito. At nariyan din pala ang ating mga kaibigan from Morning View Cherobics team. Welcome po ang ating aking teammates when it comes to outreach program. Kumusta po kayo? Welcome po sa program at sana po ay masigla tayo ngayon at sana rin po ay patuloy tayo na ating masayang pag-aaral, no, ng ating banal na kasulatan. Welcome po sa program. And also, nais ko ring idagdag ang aking kaibigan from the National Museum, sina Bel Pabunan, si Carol Magdaleno. Welcome, ang mga senior neto. Tapos yung mga staff no ng National Museum, si sana maalala ko yung mga pangalan, pero pabayaan nyo, dadalaw ako dyan sa inyo. Nandyan ang ating mga national treasure. Sana po ay patuloy tayong nakakaranas ngayon ng kasiglahan, ha? At ang ating topic ngayong araw na ito ay medyo, I would say, very personal, na napaka lapit sa ating mga puso lahat. Kasi ito ay i-dedicate ko sa aking isang kaibigan na nakipag-text sa akin, no? Nakipag-chat sa akin tungkol sa kanyang siya ay senior, 74 years old, na parang nakakaranas ng konting kalungkutan dahil nag-iisa sa buhay. Pero ayan ang ating pag-uusapan ngayon. Kasi kumakaminsan, parang hindi na natin na-appreciate yung ating pagtanda, no? Kasi kaya nga po tayo may programang simula, usapang senior. Kasi po, ito po ay dinedicate talaga namin sa para sa mga senior na kumakaminsan ay nalulungkot, o kaya hindi panatag ang mga kaisipan dahil naiisip nila eh mga mga tiyatawag natin ay hindi na tayo gaanong mahalaga, no? Yung mga ganun po. Ang tandaan po natin, wala po sa edad yan. Basta ang mahalaga, pag gumising tayo sa umaga, no? At nakita natin ang sikat ng araw, o nakita natin may ang ating kapaligiran, ang ating mga kaibigan. Ako po, ayan po ipagpapala. Ibig sabihin, kaya tayo naririto pa, meron pa po tayong maraming pa ho tayong pwedeng gawin, no? Bukod sa pangangalaga natin, pangangatawan, marami pa ho ang kapakipakinabang tayong magagawa. At ito yung ating pag-uusapan ngayon. Another pagpapala, no? Nakaraan kasi ang pagpapala na pinag-usapan natin, yung kapayapaan, no? Galing sa Panginoon na hindi yan mabibili ng kahit hindi mababayaran o mapapantayan ng salapi o anumang bagay. Pero ngayon, may isa pa tayong dapat pasalamatan, at ito yung ating pagiging survivor. Anong tawag doon? Pagiging yung nakapag, anong tawag na sa Tagalog yan? Survivor. Tayo ay nakaligtas. O, ibig sabihin na, alam po ba, nandiyan marami tayong pagkakataon na nakakaranas sa tayo ng dapat, no, noon pa ay hindi na tayo nakaligtas, o marami na tayong naranasan na unpleasant. Pero tingnan po ninyo, hanggang ngayon po ay narito pa tayo, nakakatawa pa tayo, nakakasalamuhan pa natin ating mga kaibigan. Yan po ay pagpapala. Ibig sabihin yan, meron pa po tayong mahalagang purpose, no? Meron pa lang tayong dapat gawin, at huwag niyo pong gawing dahilan ang pagtanda, dahil po kahit kam naman bata o matanda or anong edad natin eh, nasa atin po naman yun kung gusto natin maging masaya, kung gusto natin maging kapakipangnabang pa, kung gusto natin maging humaba pa buhay natin. It's our choice, no? It's our decision to make. Ayan po. Kaya kailangan po ay positive lang habang tayo nabubuhay. Naandyan po ang biyaya at awa ng ating Panginoon. Ibig sabihin, meron pa tayong magagawa. Kaya yan po ang ating magiging topic ngayon. At alam ko na ano man ang ginagawa ngayon, kung busy man kayo sa inyong gawain, just go on at sa tahanan, sa inyong mga ginagawa, sasamahan ko lang po kayo. Simula po ang programa ay magaan at mabuting kaibigan. Kung kayo nasa mga lansangan, mag-iingat po kayo sa inyong paglalakbay, at ano nga yung ating stop look and listen all the time. Ayan po. So, yan po ang ating tatalakayin huwag niyo kalimutang uminom. Kailangan po natin ma-hydrate ngayon para naman gumanda ang ating pakiramdam at makakabuti po sa ating blood circulation. Uminom po tayo ng tubig habang tayo ay nakikihalubilo o nakikipaghuntahan tayo sa ating programa. Kaya nais ko rin palang batiin ang aking mga kaibigan from Los Baños, Laguna, si Norman and Leia Licong and children, sila El and Leah. Kumusta po? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy kayong mag-enjoy sa inyong pamilya, sa inyong mga kaibigan at sa inyong mga gawain. So, magbabalik po ang simula. Diyan lang po kayo.
1: You are now listening to Adventist World Radio 89.1 FM.

Patuloy po kayo sumusubaybay dito sa programang Simula Usapang Old Age tuwing Huwebes at Linggo 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po inyong kaibigan, ang senior sa Himpapawid, Doc Rome Barrios. At ang ating topic ngayon ay actually i-dedicate ko to sa aking kaibigan na 74 years old from Calasiao, Pangasinan. Okay. Siguro yun na lang yung identity na pwede ko ibigay sa kanya, pero kasi ayaw niyang ipabanggit ang kanyang, ano, of course, identity, pangalan. Pero napaka halaga po nung kanyang ano, mga kinonfess sa akin na mga pakiramdam niya. Okay. Actually, siya raw ay retired at widow, no, o balong teacher sa Calasiao, Pangasinan. At sabi niya, mula raw na mag-retire siya noong 2018, okay, how many years from that ngayon, ay sabi niya, nakaranas na raw siya ng, ano, ng kalungkutan sa buhay niya. Ano, I won't call it depression, pero parang gano'n na rin, no, na nalungkot siya dahil hinahanap-hanap daw niya yung kanyang dating ano gawain. Natural lang po yun, lalo na pag na-retire. In my case, talagang nakaranas din ako ng sandali lang naman na na-miss ko yung dati kong ginagawa. At siya kasi ay school supervisor na masasabi natin mataas yung ano niya, position. Kaya nung mag-retire siya, para bang naramdaman daw niya na nawala na yung kanyang ano identity, o di ba, lalo na kapag mataas ang position mo sa pinagtatrabahuan mo, di ba, nandoon yung responsibilidad mo sa mga tao at saka yung kahalagahan mo sa kanila, at lagi kanilang kinukonsulta dahil alam nila meron kang kakayanan na tumulong at manguna, no, maging leader. Ayun daw po na parang nawala. Kasi nga dati ginagalang siya, dati tinitingala siya, parang gano'n, no? At hindi na niya nararanasan daw yan, na-miss na niya. At isa pa, yung responsibilidad na dati niya, yung routine. Kasi alam niyo po ba na, di ba, may mga nakasanayan tayong gawin everyday, lalo na ano, yung excited tayo lagi tayo on the go. Pero ngayon kasi, ang ating kalagayan ngayon, lalo mga senior, ating kalagayan ngayon ay slow down na, di ba? At saka, ano na, minimize na lahat yung mga stressful na work. Kaya dapat, alam nyo po, pasalamatan natin, katulad natin pinag-usapan nakarana, na tayo ngayon ay nakakaranas na ng kapayapaan. Hindi na tayo nakikipag, ano, nakikipag-compete, no, sa sanlibutan o sa mga bagay-bagay dahil tayo tapos na po doon. Ibig sabihin ay naranasan na natin, and we actually stood out to be victorious. Ibig sabihin na ano tayo, nag-survive tayo, panalo tayo, di ba? Kaya ang maganda po ng dapat attitude natin, ito naman pag-usapan attitude, ay wag na po nating ano, kumakamisan, nire-replay natin yung ano, yung mga bagay na dapat dapat ganito ang ginawa ko noong pa, at ito sana nawala, sana po, wag na po natin balikan yung mga bagay na hindi na natin kayang kontrolin, lalo na yung mga nakaraan, no, dahil tapos na yun. Kaya napakahalaga po na yung tamang attitude natin sa past natin, patawarin na po natin yun, patawarin natin sarili, patawarin na rin natin ang mga tao, patawarin na rin natin yung mga pagkakataon na hindi na po natin kailangan balikan yun. Pasalamatan na lang po natin dahil yung mga bagay na yun, kahit ano pong sabihin natin na failure yun o kaya anong tawag natin dyan ay hindi yun maganda, ay ano po yun? Nakadagdag po yun ng ating
maturity. Ibig sabihin na ating natuto tayo doon. Ayan. Kaya hindi na po natin dapat maging ano, mag-sorry tayo at maging guilty, no? Kung ano man yun. Dahil tapos na po yun. Iba na po yung stage natin ngayon. Kaya ito pag-uusapan natin. Ang ibig sabihin ay we survive heartbreaks, we survive betrayal, financial struggles, we survive sickness, we survive loneliness, at saka yung mga loss of loved ones na survive natin. Pero ano yun? Nandito pa rin tayo, di ba? Nandito pa rin tayo, we're still breathing, still standing, ayan, no? Nandito pa tayo, buhay na buhay. And still, oh, what's this? Ini-enjoy natin yung

celebrate ng sanlibutan o ng mundo. Sabi nga, kung sineselebrate na ng mundo ang pagiging bata, ang pagiging, ano tawag natin dyan, maganda, o yung may kagandahan tayo, may talento tayo, may tagumpay tayo, ayun, kasikatan. Kung sineselebrate na mundo, magkaiba po. Ang langit daw, ayan, ibig sabihin ng ating Panginoon Diyos, ay iginagalang naman ang at pinahalaga ng pagiging matatag, ayan, pagiging resilient, okay, at nakatayong matibay sa mga pagsubok ng buhay. Ayan po yung tinitingnan natin, Panginoon. So, ang ating pagiging matatag, pagiging mapagmahal, no, at mahinahon, oh, at may matibay na pananalig sa Diyos sa kabila ng ating katandaan, ay hindi yan mapapantayan ng anumang salapi o kagandahan o tagumpay dito sa sanlibutan. Kaya pasalamatan po natin ating Panginoon at tayo nakarating sa ating kalagayan ngayon, no, na senior. Kaya ano po usually, no, na dapat na isa isip natin at isa puso. You are still here today because you're survival has a purpose. Kaya ka tayo nandito, yung pinagdaanan natin, nakasurvive tayo, meron po yung dahilan at meron po yung silbi. And one of the greatest mistakes, okay, seniors make, believing that their painful past means they are weak. Ano po? No. Ayan po. Ang ibig sabihin po niya, yung pagiging, survival natin, no, yung ibig sabihin yung pagkatakas natin dito sa mga pagsubok na yan is fruit of strength. Ayan, bunga po yun ang dahilan sa tayo ay malakas, hindi po kahinaan. So you survive years of hardship, still chooses, okay, love, kindness, kahit na ang dami natin pinagdaanan, pero ang maganda niya hanggang ngayon ay hindi pa rin tayo nagbabago. Ang puso natin, ano pa rin, mapagpasalamat, umiibig, mabuti, at may pananalig sa Diyos. Ayan po yung talagang power. Kaya yung nararanasan po natin na kung nalulungkot tayo, tama lang po, natural lang po yun, pero wag po natin papayagan na yung mga emotions na mga negative ay siya naman kumontrol na ating isip na ating, o na ating buhay. Huwag natin, dahil lagi pong may bago, no, lagi pong merong simula, okay, new start. Pwede tayong mag-start anytime. Ibig sabihin, pag nag-retire kasi, kala nila katapusan na ng kanilang career, tapos na yung kanilang mga pangarap. Actually, kaya nga po tinawag na retirement ay para panibagong plano sa buhay yun. Mag-retire ka. And sabi rito, pain, okay, itong maganda. Marami tayong mga na-survive na mga bagyo sa buhay. The storms, you survive, pain. But pain changes people. And survival creates wisdom. Okay? Na hindi natin yan makukuha, mapag-aaralan sa mga libro. Dahil tinuruan tayo ng ating experience. Ayan. So, sabi sa ang advice natin, please stop carrying guilt for everything you could not fix in the past. Tama po yun. Harapin na lang po natin yung panibagong humarap na tayo, kalimutan yung nakaraan, at leave it as anong tawag nila dyan, charge to experience, may ganyan eh, no? Or like a grain of salt, natuto tayo at nadagdaga ng ating kaalaman doon. Kindness and faith is incredibly powerful, pero wag daw mawawala, of course, yung mabuting mga kindness, yung kabutihan natin. So, sabi niya, it would madalas tayo raw na nire-replay natin yung ating mga
failure

0: pero huwag naman daw tayo yun, huwag natin gawin yun. Sometimes surviving may be more than enough. Kaya po yung makatakas tayo sa mga nakalipas, nakaraan natin mga challenges sa buhay, nako, that's enough, more than enough, sabi rito. Remember, this is where you were meant to carry the entire world in your shoulder, even strong people, okay? Kahit naman po sino eh, kahit na raw yun, sabi rito, even strong people become tired, even faithful cry, even loving people break sometimes, but that does not mean God abandoned you. Ayan, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Sometimes the blessing is not that life become easy. Ayun po yung kala natin yung blessing o yung ating dapat na tatanggapin ay kinakailang maalwan na ako, kailang marami na ako, pero hindi po. Ang mahalagang blessing po natin, ito ang maganda. The blessing is that you did not give up. O yan, ibig sabihin, hindi ka sumuko, na ipaglaba mo, na panalunan mo. Kaya marami sa mga senior daw ang hindi nare-realize na sila ay talagang inspirasyon. Tingnan po ninyo ha, kahit nasabihin natin na hindi tayo masyado nangunguna, pero pag tinitingnan tayo na lalo na ng mga kabataan, ng mga tao, sabi na yun, ay nai-inspire sila sa atin. Kaya yun yung ating miracle na dala-dala, yun yung ating mga kababa, anong tawag natin yan? The miracle na, miraculous na kalagayan natin na nag-survive tayo. Dahil hindi nila yun ano, naranasan, di ba? Kaya hindi nila pwede mapantayan yung ating naranasan na napakahabang panahon na nahirapan tayo. Sabi rito, that could have destroyed, di ba? Salamat at nakatakas tayo doon sa mga bagay na yun na dapat noon pa ay na namatay na tayo, dapat naranasan na natin ang talagang kahirapan nun. Pero ibig sabihin yun, hanggang ngayon meron pa rin tayong purpose kaya tayo narito. Those years that could have destroyed your spirit forever, and yet you still care about people, you still hope, you still pray, that is a blessing. Okay. Kaya ang payo sa atin, please don't remember only your pain and struggle. Kasi kumbaga minsan nakaptuon lang tayo dun sa mga sakit, mga karamdaman na naranasan natin, at saka yung paghihirap. But do not forget your victories too. Ayan. Kung marami man tayo mga failures, marami rin tayo mga ano raw, mga tagumpay naman. Isipin din natin yun. And you survived. Ayun ang pinakamahalaga. You made it days you thought you would have destroyed. You've been destroyed forever. Diba? Tingnan nyo, kung talagang wala tayong pang purpose, kung wala pa tayo, ano, noon pa lang dapat nasira na tayo. Hindi na natin inabot yung ating ano, kalagayan ngayon. So that alone deserves respect. But sometimes when you look at the mirror, ayan ang ano, wrinkles, tired eyes, a person who carried burden silently, a person who kept along even while life's unbelievingly heaven, sabi ganon, you survive. So your survival is evidence of victory. That is why you practice carry wisdom. Yun, because pain refined you. Ayun na nagpa-pino sa atin, not destroyed, because God sees us differently now. Kaya ang tingin sa atin ng Panginoon ay iba na, hindi na tayo yung dating aktibo, hindi tayo dating yung nakikipagbaka ng ganon. Tayo ngayon, ang purpose natin ngayon ay nagiging inspirasyon na tayo. Kaya tandaan po natin, no, na ang ating Panginoon ay may pangako sa atin. Ito yung sa Isaiah 46:4. Even to your old age and gray hairs, I am He. I am He who will sustain you. I have made you and I will carry you. I will sustain you and I will rescue you. Ganda ng pangako ng Panginoon. Sa Tagalog, at hanggang sa katandaan mo ay ako siya. At hanggang sa magkauban ay dadalhin kita. Ginawa kita at aking dadalhin ka. At aking dadalhin at ililigtas ka. Sana po ay may natutunan tayo, no, na don't regret your being old. Dahil lahat po yan ay nangangahulugan lamang na tayo ay naging matagumpay. Ang dami natin dinaan ang pagsubok, mga bagyo sa buhay. Pero nasaan tayo? Hanggang ngayon po, narito tayo, buhay, humihinga, nakakangiti, nakakamaraming na nararanasang magagandang magagandang karanasan, at kasama natin ang mga mahal sa buhay, mga kaibigan, at mahalaga nakikita pa natin ang kagandahan ng ating kapaligiran, at higit sa lahat tayo ay mayroon pa ring mabuting kalusugan. Nako po, ayan po ay pagpapala mula sa ating Panginoon. So sana po ay isipin natin na ang ating Panginoon ay kahit kailanman ay hindi tayo iiwanan, no? At hanggang raw, sabi niya sa ating pangako, Isaiah 46:4, hanggang sa ating pagtanda, hanggang sa pagputi na ating buhok, lagi niya tayong bibiyayaan, susustain, at higit sa lahat, tayo ililigtas daw niya. Pagpalain po tayo natin, Panginoon. Magbabalik po ang simula. Usapang old age.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777, or at 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula Usapang Old Age tuwing Huwebes at Linggo 10 to 11 a.m. dito sa AWR 89.1 FM. Ako po si Dr. Rome Barrios. At nice kong patuloy na pag-usapan natin yung tungkol sa aking kaibigan na nakipag-chat sa akin tungkol sa kanyang nararanasan ngayon. Hanggang ngayon daw po ay yung ating guro na retired at balo ngayon na madalas daw siyang nakakaramdam ng kalungkutan kasi nga nag-iisa, sabi niya malayo na sa akin yung mga anak ko, hindi ko na sila madalas makita. Tapos sabi niya parang nababawasan na raw yung kanyang kumpiyansa no sa sarili niya. Tama po ba yung confidence daw niya? At gayon din dahil marami siyang kalagayan kapag tayo ay malungkot, no? Marami pong sumasama po yung pangangatawa natin sa ating kalungkutan. Ibig sabihin, marami tayong mararamdamang sakit. Although, sabi naman niya, wala naman daw siyang malala o grabing mga karamdaman, pero marami na siya nararamdamang pain. No, naalala ko mag-hydrotherapy ka lang, uminom ka na lang, uminom tubig. Kung magkaminsan, no, baka kailangan mo lang uminom ng tubig para mapawi yung mga nararamdaman na masasakit. Natural lang po yun dahil meron man tayong tinatawag na metabolic syndrome. No? Habang tayo'y nagkakaedad, it goes with our age, nagbabago po ang mga bagay-bagay sa ating pangangatawan. No? Na marami tayong mararamdaman. Pero hindi po yun dahilan para mag-worry tayo kasi marami man pong pamamaraan na very practical, ano tawag natin yan, na pwede nating magawa dahil pwede nga natin gamutin yung ating sarili, unang-una gamutin natin yung ating kaisipan. At dito sa kanya kapag sinabi mong wala namang siya sinabing depression, pero para sa akin nagsisimula yung depression ng ganun yung kalungkutan sobra. Kaya wag po natin papayagan na makontrol tayo nating kalungkutan dahil hindi po dahilan sa loneliness talagang number one na mahirap na emosyon, no? Dahil may mga tao na may ang loneliness naman hindi kailangang nagsosolo ka kaya ka lonely, hindi. Pwede ka rin maging lonely kahit maraming tao sa paligid mo eh. Ang ibig sabihin doon, yung kaisipan mo ay dapat mong gamitin may pananampalataya at may desire ka na gusto mong makaranas ng mabuti. No, dapat ayun ang desire mo, pero pag sinabi mo nakakalungkot na lagi na lang ganoon, para bang dinidiin mo palalo yung sarili mo, kailangan po gumawa tayo ng paraan, lumabas kayo. At sabi nga niya raw na konti na raw kanya kaibigan, di maghanap ka ng kaibigan, dagdagan po ninyo at wag po kayong isolate, wag niyo ikukulong at magkukulong. Kinakailangan mag-reach out po kayo. Kasi habang kayo ay nag-reach out, gagaan po ang inyong pakiramdam at sisigla. Dahil lalo na kapag tumutulong ka sa kapwa, yung tinutulong mo, parang kalakasan mo yun. Dahil lahat ng iyong ginagawa, bumabalik po sa inyo. Yan, na mabubuting ginagawa. Kaya yun po. Kaya sabi niya, may pag-asa pa kaya akong maging masaya. Sabi ko, it's your choice. Hindi naman yan, wala pong pipigil niyan sa inyo, kundi kayo rin lang, no? Kayo rin, sarili nyo rin. Sabi niya kasi, naranasan ko na parang kukunti na kaibig ako. Then, di mag-reach out po kayo. Di kung meron kayo cellphone, kumonta ka once a day, kumustahin mo yung iba mong
dating kaibigan. Alam mo ba na makipagkwentuhan ka lang sa mga dati mong kaibigan kahit isang kaibigan a day, at batiin mo lang, kumusta ka, na-miss kita, naalala kita. Ay nako, napakagandang ano po yun, therapy po, napakaganda po yung kagamutan. Dahil pati yung kapwa mo, yung tao na tinawagan mo o yung kinontak mo, magkakaroon din ng magandang ano, pakiramdam dahil biruin mo. O syempre, matagal na kayong nag-usap at may nakaalala sa kanya. O pwede mo sabihin, naalala kita ngayon eh. Naku, napakaganda po ang pakinggan yan na naalala kita ngayon. O di po ba nakaka-ano yun, nakaka-uplift no, na pakiramdam sa atin. Kaya sabi niya, meron pa ba akong pag-asang sumaya o sumigla? Ayun po, it's your ano po, tulungan po natin ating sarili. Hindi po natin yan, wala pong ibang tutulong sa atin, kundi tayo rin. Ang mahalaga po, you reach out. Lumabas po kayo once a day, kahit makipag-usap ka lang sa kapitbahay mo, makipagkwentuhan ka, o pumunta ka sa park, makakita ka ng mga bagay-bagay doon, mga natural ano landscapes, o yun, makita mo lang yung mga ibon. Yung mga, ayun po ay talagang ano po yun, napaka, hindi lang po yun basta activity, ayun po ay gamot, medicine po yun. Of course, yung ating ano, yung pag pinag-usapan naman natin ating pangangatawan eh, yung health and wellness, talaga pong ano rin yun. Marami tayong natural doctors, ang sunlight, ang air, ang ano, ang water, o di ba mga natural yan, o lahat na nakikita sa paligid, gamot po lahat yan, binigay pala po ng ating Panginoon lahat yan. Kaya kung gusto po natin na sumaya at maging ano, kapakipanginabang, kasi tayo rin po ang ano, ang gagawa nun. Wala pong ibang gagawa nun. Kung gusto natin sumigla, parang ganun eh, na kahit mahal tayo na ating mga anak, na ating mga mahal sa buhay, hindi naman sila mag-exercise para sa atin. Hindi naman pwedeng silang kumain na masustansya para sa atin. Kaya kailangan po natin ang ating ano, yung ating sarili nating ano intensyon na para tayo ay makaranas ng kasiyahan, kung tayo ay makaranas ng kasiglahan at kalusugan. Ayun po. Kaya ang ating pong ano ay pipiliin lang po natin. Mabipiliin lang naman natin na tayo sumaya. Kaya pag nilagay mo sa isip ko, ngayon gusto kong maging masaya. Kapag inisip mo yun, lahat ng mga bagay na gagawin mo ay magiging ano, masaya at magaang sa inyo. At dito nga sa ating ano, sa ating senior wisdom, okay? May kwento tayo na nais na i-share, nais ko i-share sa inyo na may isang matandang shoemaker. Alam niyo, matanda siya mga kaya nag-iisa na rin sa buhay at napagod na rin siguro sa katandaan. Buong taon na, ilang taon nang ano siya, ayun na ang kanyang ginagawa. Siyempre, naging routine na, di ba? Pagka lagi naman pareho-pareho ginagawa, minsan ang tawag natin, umay na, nakakapagod na rin. Ano? Pero kaya tingnan po ninyo yung variation ng inyon. Magkaroon kayo ng hobbies, magkaroon kayo ng ibang activities, no? Kung paminsan-minsan pwede naman kayo sumama sa isang activity, halimbawa yung meron akong alam na activity na may mga reading activities para sa mga senior, meron din mga painting, mga ganon, mga exercise o tai chi. Ano nga ba nakikita ko sa mga ano sa social media yung mga ano ngayon, mga group exercise, sumama kayo pati mga zumba para lang kayo no makita nyo yung kagandahan at shall we say yung
biyaya ng Diyos na andyan na sa paligid mo. Kayang-kaya mo yung abutin. Kaya itong shoemaker na ito ay nagsawa na sa buhay. Parang gano'n, meron rin pala sigurong taong gano'n. No? Sabi niya, the old shoemaker was tired. He wanted to die and go to be with the Lord. Ibig sabihin, kontento na sa buhay. Ano? Gusto na raw niyang makasama ang Panginoon. Hindi natin alam kung ano ibig sabihin nung gusto niya mamatay. O yun lang, gusto niya mamatay at gusto na niyang makasama ang Panginoon. Pero sabi, parang habang one day daw, he thought he heard a voice in his prayer nung siya'y nananalangin. Nakarinig daw siya, parang may nagsabi sa kanya. The voice said, "Tomorrow, I will come to your shop." Parang narinig niya, sinabi raw ng Panginoon na dadalawin siya doon sa shop niya. Kaya na-excite siya ngayon. Gusto ko yun. Sabi niya, gusto ko siya makita, dadalawin pala niya, paghahandaan ko. Kaya umaga, naghanda na siya at maghihintay na sa shop, no? Nakaupo siya. Habang nakaupo po siya sa shop, sabi rito, an old woman came in complaining about some boys. Yung kapitbahay naman na matandang babae, pumunta sa kanya at kinukomplain yung mga bata raw, laging ninanakaw yung kanya mga bunga ng mangga niya. Hinukuha, ninanakaw. Kaya sabi niya, paano kaya maano yan? Sabi niya, huwag ko kayo mag-alala, kakausapin ko yung mga bata. Kaya ang ginawa niya, tinawag niya yung mga bata, kinausap niya. At sabi niya, huwag niyo nang gagawin. O, nangako naman daw yung mga bata. At hindi na nga ginawa, no? Ayun ang naging ano niya roon, naging role niya roon sa complaint na yon. O tapos umupo na naman siya. Habang nakaupo siya, then a fellow down on his luck came in. Oh, down on his luck, ibig sabihin may pulubin lumapit sa kanya, no? He needed a meal. O kailangan niya ng pagkain. Kaya sabi ng shoemaker, meron dyan sa bayan na meron dyan mission, may mission group dyan sa bayan na pwede kang pumunta doon at pakakainin kanila. Pero sabi ng saan po yun? Parang hindi ko alam, sabi ng pulubi. Sabi niya, sige ganito, sasamahan na lang kita. At kaya sinamahan niya, dinala niya roon sa mission house na yun at para makakain. At so nagmamadali siya kasi nga alam niyang dadalawin siya ng Panginoon. Magmadali siyang bumalik sa shop. So umupo naman siya sandali, naghihintay. Ay maya-maya, sabi nga noon, late in the day, a girl came in. O meron naman batang babae na pumunta sa kanya. Kilala niya siya. Sabi niya, ano po yung tatay ko po ay may sakit, kailangan po niya ng tulong, kailangan po madala sa ospital. So, ang ginawa naman niya, sumama siya, pinuntahan niya, iniwan niya yung shop niya, tapos nagpunta sila sa, sinamahan niya sa doktor, yung ama ng batang babae. So, kaya late na yun, nagtudumali na naman siya bumalik, kasi sabi niya, nako, malapit ng sabi niya, naku, wala ng time. Baka nag-close down na siya dahil madilim na. Pero sabi niya, the Lord had not come. He went to his room for his hour prayer. Kaya nung sabi niya, hindi ako, baka, sabi niya, nanalangin siya. Sabi niya, Panginoon, sorry po kasi dumabas po ako sa shop ko na madalas, ilang beses po ako lumabas at marami po akong ginawa. Marami po, naging busy po ako. Sabi niya, sana po ay hindi ho kayo dumating ng mga habang wala ako. Sabi niya, kasi marami akong taong tinulungan. At alam po ba ninyo, sumagot, nakarinig siya ng tinig. Sabi niya ganun, huwag kang mag-alala dahil pumunta din ako. Pumunta din ako kasama mo yung mga taong tinulungan mo. Okay? So, yung habang palang
tumutulong siya at sinamahan niya yung mga tao, ay kasama na niya ang Panginoon daw noon. Ayun ang pagdalo sa kanya. Sabi niya, sabi ng Panginoon, at alam ko na naramdaman mo rin ang aking presensya. Sabi niya yun. Sabi, I am very pleased with you, sabi ng Panginoon. Kaya, ibig sabihin, ang Panginoon ay kasama natin actually lagi. Kaya sa lahat nating ginagawa, no, sa ating ginagawa, kasama natin siya. Kaya lalo na pag gumagawa tayo ng mga kabutihan, kasama natin siya. Kaya Jesus is in us, within us, no? Kasama natin siya lagi. Kaya hindi natin kailangan idalangin na, Panginoon, kunin mo na ako para makasama na kita. Ay, hindi na. Dahil anytime ngayon po sa ating buhay ay kasama na natin ating Panginoon. Lalo tigit kapag tayo'y gumagawa at tayo'y patuloy na nagmamahal nating kapwa, kasama po natin siya. At ang pangako nga natin Panginoon, kahit kailan, hindi niya tayo iiwanan hanggang sa katapusan ng salibutang ito. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa ating pinag-aralan ngayon, magbabalik po ang simula. Usapang senior.

Purihin po ang Panginoon sa ating pagsasama-sama ngayon at tayo ngayon ay dadako na sa ating prayer time. Tayo po'y mananalangin at ating patuloy na idadalangin ang mga tao na nag-request sa atin ng total healing ng kanilang mga proyekto at ng kanilang mga iba't ibang mga gawain. So, kung may time po kayo, nais ko kayong hilingan na dalangin din po natin sila, yung mga tao na inyong matatanda ng pangalan sa ating padalangin ngayon. Kung maaari po ay idasama po natin sila sa ating personal na padalangin. Ngayon po ay hinihilingan ko kayo na sumandali tayong tumahimik at tayo po'y mananalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin ang iyong dakilang pangalan magpakailanman. Ang lahat ng kabutihan, ang lahat ng karunungan, lahat ng pag-ibig at pagpapala at kapangyarihan ay mula sa inyo. Kaya po, patuloy kaming nananalig sa inyong mga pangako sa bawat sasamin na kailanman ay hindi nyo kami iiwanan magpakailanman. Maraming salamat sa patuloy niyong patnubay sa kasama namin ng iyong Banal na Espiritu at sa tuwi-tuwi na sa lahat ng aming mga ginagawa, lahat ng aming mga pagtulong, lahat ng aming kabutihan, ang lahat ng aming mga mabubuting mga ginagawa, kayo ang aming kasama. Kaya sa oras na ito, Ama, kami ay nananampalataya at nananalig sa inyong kadakilaan at sa inyong pag-ibig sa amin. At hinihiling po namin ang mga kagalingan ng aming mga kaibigan, ng aming mga kapatid na nais makaranas ng total healing. Nais po namin idalangin si Lydia Elijah sa kanyang karamdaman. Gayun din si Ayi Biray at ang magkapatid na si Samantha Jordan Ocasla. Dadalangin din po namin ang aming kapatid na si Tess Hael ng AUP. Nais po namin amang bigyan niyo siya ng patuloy na mabuting pakiramdam. At kung ano man ang inyong panukala sa kanya, nawa Panginoon, maranasan niya at patuloy niyang makita ang inyong kagalingan at matagpuan at magkaroon pa siya ng mahabang buhay. Maraming salamat din, Panginoon, sa patuloy niyong pagtusto sa lahat naming mga pangangailangan at higit sa lahat ng mga pagkakataon na aming kayong takbuhan at aming tanging hantungan. Tulungan din ang mga iba pa naming kaibigan may karamdaman, si Maricar Bartolome. Dadalangin po namin si Lucy de Guzman, si Waylin Lorenzo, si Gemma Molina. Lahat po sila ay patuloy na humihiling ng total healing. Maraming salamat. Hanggang sa ngayon ay patuloy naming nararanasan ang inyong kabutihan sa amin. Subalit nais po namin na matamo ang inyong wagas at tunay na pagpapagaling sa kanila. Tulungan din ang aming mga kaibigan si Patrick Gonzalez sa kanyang tahanan. Ang kanilang patuloy silang bigyan ng pagpapala. Tulungan din ang kanilang mga kung may mga karamdaman at merong mga pangangailangan naman. Ikaw ang siyang magtusto sa kanilang mga pangangailangan. Tulungan din ang gawain ng church building project sa poblasyon Bustos, Bulacan. Alam namin naman na ang gawain ng iglesia ito o ng simbahang ito, pagpapatayo ng simbahan, ay inyong gawain at ito ang kumakatawan na inyong katawan. Tulungan sila ang lahat ng mga namumuno, ang lahat ng mga bahagi ng pagpapatayo ng simbahang ito ay inyo pong pagpalain, tulungan, bigyan ng karunungan at higit sa lahat, bigyan ng mga pangangailangan at pagpapala upang
matupad ang kanilang hangaring maitayo ang bahay-simbahang ito upang marami pang mga kaluluwa ang mapalapit sa inyo at higit sa lahat makarinig ng inyong pabalita ng kaligtasan. Tulungan din ang Bayoyong Basista SD Church sa Pangasinan. At ito pong church ay muling sumigla. Bigyan sila ng panibagong pag-asa at panibagong mga pagpapala at higit sa lahat ng pananampalataya nang sa gayon ay muling magkaroon ng apoy at liwanag ang kanilang gawain sa kanilang lugar sa pamagitan ng kanilang bahay-simbahan. Inaasahan namin naman na patuloy nyo kaming susubaybayan. Hindi na namin mababanggit ay ilang pa namin kahilingan. Subalit sa alam namin na kayo nakakaalam na ang pangailangan. Narito ang bawat isa sa amin nakatunghay sa programang ito at nananampalataya at nananalig na hanggang manambawat sa sanin ay inyong pagpapalain anuman ang aming mga dinadaanan, anuman ang aming mga circumstances sa buhay, anuman ang aming mga suliranin, pagpalain po ang aming mga tahanan, pagpalain ang aming mga mahal sa buhay at patuloy kami Panginoon makaranas na inyong pakikisama at higit sa lahat ng inyong kapayapaan, ang inyong pagliligtas. Inaasahan po namin na sa aming paglapit na ito, inyo pong tutugunin ang lahat na aming mga panalangin, aming mga kahilingan, at ang lahat ay hinihiling namin hindi sa aming sariling kabutihan, kundi dahil sa matamis na pangalan naming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Isa na namang mapagpalang araw ang ating naranasan sa pamamagitan ng ating programang Simula Usapang Old Age. Sana po ay nakinabang tayo sa ating pagsasama-sama ngayon at tandaan po natin, no? Tandaan po natin ang ating mahalaga sa ating Panginoon ang ating pagiging matatag, no? Sa lahat ng hamon ng buhay. Matatag pero nananatili po tayong mapagpasalamat, natili tayong mapayapa at natili tayong masaya, no? Sa kabila ng ating dinaranas o nararanasan. Kaya ayan po ay isang tunay na kalakasan at ayan po ay biyaya simula o biyaya na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Kaya nais ko pong pasalamatan ang lahat ng inyong pakikisama at lalo tingit ng mga tao sa likod ng programang Simula Usapang Old Age, si Pastor Nerio Carranza. Maraming salamat po ang aming diyan po ang aming AWR station manager sa Manila. Marami ring salamat Andy Joaquin. Thank you Jonah Bayog. Maraming salamat din Reza Nabor, Wilmer Restrito, Irina Sidao at higit sa lahat sa inyo pong lahat. Mula po sa aking puso, nais ko pong pasalamatan na patuloy kayong sumusubaybay at maraming salamat po sa inyong magagandang mga mensahe at mga text sa amin na nagpapataba po na ang mga puso. Patuloy lang po kayong kumunek sa amin at nais po na marinig ang inyong mga komento, lalo tigit na po ang inyong mga, pati mga request ninyo at tigit sa lahat yung inyong mga suggestions para po sa ating program. Marami na po kami natatanggap na mga suggestions. Ang ginagawa po namin ay pinagsasama po namin sa isang topic, no? Para hindi naman po napaka-limited lang doon sa specific. Pero pagka meron pong napakaganda kaming mapiling, mensahe na kapaki-pakinabang po para sa lahat ay pagbibigyan po natin ng
ng pinaka-special na feature sa ating program. So thank you po sa inyong panahon. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay tuwing Huwebes. Huwag po ninyong kalimutan, Huwebes yan at Linggo, 10 to 11 a.m. dito sa AWR 89.1 FM. Ako po si Dr. Rome Barrios, inyong kaibigan, senior, at patuloy na nagsasabi at pinalalahanan ko kayo na ang biyaya at pag-ibig ng Diyos ay bago tuwing umaga. Kaya lahat po tayo may pag-asa. Lahat po tayo ay may bagong simula. Magandang araw po muli sa inyo lahat and God bless. Yeah.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9pm. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
1: Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kaming para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pagkinig mga kaibigan, and welcome sa Tinig ng Pag-asa. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo po'y magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating pananampalataya at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami nga po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. At kung nagnanais po kayo na makatanggap, mawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, sa atin pong ipagpapatuloy ang ating paksang Prescription for Peace of Mind. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos na nupat sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, nagsasabing, napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral na ito ay part 2 sa ating napag-aralan kahapon. Nanupat ating napag-aralan na ang kordero ay simbolo kay Kristo, na noong si Adan ay nagkasala, sinabi ng Diyos sa kanya, magdala ka ng isang kordero, at kanyang pinatay ang korderong ito. At samantalang ang korderong ito ay unti-unting nawala ang kanyang hininga. Hanggang sa namatay, nakita ni Adan kung papaano at ano ang bunga ng kasalanan na kanyang ginawa. At gayon din ito ay itinuro ng ating Diyos sa panahon ni Moises, sapagkat ang sabi ng Panginoon, igawa ako ng isang santuwaryo upang ako'y mananang sa kanilang kalagitnaan. Nakapagka ang isang Israelita ay nagkasala at nakilala niya ang kanyang kasalanan, siya'y magdadala ng isang korderong walang kapintasan. At pagkatapos ngayon, kukunin ang isang punyal at gigilitin ang leeg ng korderong ito, o bago yun, kanya munang ilalagay ang kanyang mga kamay sa ulo ng kordero na nangangulugan ang kanyang kasalanan ay kinukumpisal at nililipat sa isang kordero. At pagkatapos ngayon, ang dugo ng kordero ito ay isasaurin ang iba, iwiwisik sa tabing santuario. Nanupat ito ang pinagawa ng ating Panginoon upang kanlang kilalanin ang kanlang pagkakamali at sila'y maaaring lumapit sa Diyos kung sila ay may dalang isang sacrifice o handog na walang kapintasan. Sapagkat ang handog na yon ay sumisimbolo sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, kaibigan, papaano ating matatanggap ang kapatawaran sa ating mga kasalanan? Na ito yung mga hakbang tungkol sa pagkapatawad sa ating mga kasalanan. Una, ating kilalanin ang ating pagkakasala. Mahirap namang, kaibigan, at tayo patatawarin na hindi nating kinikilala ang ating mga kasalanan. At pagkatapos nating kinilala ang ating kasalanan, ating itong ikukumpisal na ating sasabihin sa ating Panginoon sa ating mga panalangin, Panginoon, aking pong kinikilala ang aking kasalanan at aking pong kinukumpisal sa inyo. At pagkatapos ay ating tatanggapin by faith yung kapatawaran ng Diyos sa ating mga kasalanan. At pagkatapos ngayon ating by believing God's promise, tayo ay pinatawad ng Diyos. Ang ibig sabihin, tayo ay sumampalataya na kapag tayo humingi ng kapatawaran sa Diyos, ang Diyos ay handang tanggapin tayo na para bagang tayo ay hindi nagkasala. Kaibigan, sa Biblia merong binabanggit ng justification. Ito ang wika ay deklarasyon ng Diyos sa tao para bagang ang tao ay hindi nagkasala. Na kapag ka ang taong ito nagkasala, lumapit sa Diyos, humingi ng tawad by faith, tatanggapin niya yung damit na balabal o yung righteousness ng ating Panginoon. At kapag tayo makikita ng Ama, hindi makikita ang ating maruming righteousness, kundi yung damit na katwiran ng ating Panginoong Jesus ang makikita ng Ama. Sasabihin ng ating Panginoon, Ama, patawarin mo siya nang dahil sa kanya ang aking dugo ay dumanak sa krus ng Kalbaryo. Merong isang pastor na dinalaw ang isang babae. Nanupat ang babaeng ito noong dinalaw ng pastor ay umiyak. At ang tanong ng pastor, kaibigan, bakit ka umiyak? Ang sabi niya, pastor, 17 years ago, meron akong nagawang kasalanan at ang kasalanan ito ay hindi maalis sa aking isipan. Ako ang wika, 17 years ago, nagkaroon ako ng affair sa isang lalaki, hindi ako pinakasalan. At pagkatapos ang aking ginawa, ang aking batang pinagbubuntis ay aking pinalaglag. Alam ko, meron ng buhay ang batang ito, aking pinalaglag. Pastor, ang wika, yung guilt na yon, hanggang ngayon ay nasa puso ko at nasa isip ko. At ang sabi ng pastor sa kanya, kaibigan, kung ikaw ay nabubuhay sa Old Testament, ikaw ay kukuha ng isang tupa at pagkatapos lalapit ka sa Diyos, dalhin mo ang tupang ito sa sardote o sa pari at pagkatapos ikukumpisal mo ang iyong mga kasalanan sa ulo ng tupa at pagkatapos papatayin ang tupa. Na kapag ka dumanak ang dugo ng tupang ito, nangangulugan, ito'y may kinalaman sa pagkamatay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi ng pastor na ito, ayon sa aklat ng San Juan Kapitulo 1, versikulo 29, ito ang ating mababasa, kaibigan. Ang sabi, narito ang kordero ng Diyos na gaalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sa makatwid, hindi maaring alisin ang aking guilt, ang aking kasalanan, maliban tanggapin ko ang dugo ng kordero ng Diyos na gaalis ng aking mga kasalanan. Kaya ang sabi sa ating Biblia, the Lamb of God, ayon sa aklat ng Apokalipsis, siya ang nagdala sa ating mga pasanin, kaibigan. Ang pinakamahirap na pasanin ay ang guilt o yung sala sa ating mga buhay. Nanupat ang kasalanan ito, kaibigan, siya ang nagpapasakit sa atin. Kaya ang sabi sa ating Biblia sa Roma 6, versikulo 23 ang wika, sapagkat ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Subalit, ang kaloob na walang bayad ang Diyos, walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. Nasa kay Kristo Jesus, kaibigan. Sa makatwid, kapag ka tinanggap mo si Kristo na iyong tagapagligtas, yung iyong guilt na yon, yung iyong kasalanan, papawiin, papatawarin ka ng Panginoon at pagkatapos yung pangakong buhay na walang hanggan, siya ang pagkakalob sa iyo, kaibigan. Dapat tayong mamatay, subalit si Kristo ang namatay sa atin. Kaya nga sabi sa atin, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Sa makatwid, wala tayong buhay na walang hanggan, hiwalay kay Kristo. Kung ikaw ay pupunta o lalapit sa ating Panginoon, at pagkatapos ikumpisal mo ang iyong kasalanan, yung burden ng guilt na iyong kaibigan ay mawawala sa iyo. Nanupat si Kristo ay namatay sa krus para dalhin yung pasanin na iyon na siya ay namatay at pagkatapos inilibing at kanyang dinala yung sinasabing korona ng tinig, kaibigan. Kaya siya'y karapat dapat tumanggap ng korona ng katwiran o ng dangal sapagkat siya ay namatay para sa iyo at para sa akin. At ang sabi sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 9, versikulo 14, kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay nihandog ang kanyang sarili na walang dungi sa Diyos ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Kaibigan, yung dugong yun noon ang kumangkatawan sa dugo ni Kristo. Kaya ang sabi, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay nihandog? Kaya yung dugong yun na korderong pinapatay noon ay simbolo kay Kristo. Kaibigan, yung guilt ay nagbibigay ng fear o yung takot. At gayon din yung guilt o kasalanan, ito ay gumagawa ng anxiety sa ating mga buhay. Nanupat ang guilt o yung kasalanan ay kinakain yung ating buhay na walang hanggan, kaibigan. Guilt can destroy you inside, ang wika nga. Kaya kung gusto mong mawala yung ganong klase sa buhay natin, kaibigan, tanggapin mo si Kristo na yung tagapagligtas. Subalit, hindi ka maaring patawarin, kaibigan, kung kapag ka ikaw ay nakagawang kasalanan kasi ang tatay ko ginawa ito, ang lolo ko ginawa itong kasalanan na ito. Kaibigan, hindi maaring mawala yung excuse o hindi maaring mawala yung guilt na yon sa magitan ng excuses, kaibigan. Merong pinuno ng mga laborer ang lumapit sa vice president ng company. At ang sabi ng pinuno ng mga laborer na ito, ang sabi, dapat bigyan nyo kami ng maraming mga privilege. Ang sabi naman ng vice president, ang mga laborers natin ay ginagamit yung mga privileges sa maling paraan. Meron akong patunay, ang sabi ng vice president. Ano yon? Tinamukha niya, nag-file ng sick leave itong worker nating ito. Pero tingnan mo ang dyaryo, nanalo siya ng first prize sa golf. O ang sabi ngayon ng pangulo ng laborer, kanya, vice president, kung kanyang walang sakit yan, kanya, mas maganda pa ang kanyang nagawa. Ayaw kilalanin yung mga pagkakamali. Kaibigan, ang sabi sa atin, merong isang lalaki, ang pangalan niya ay si John Gacy. Si John Gacy ay pumatay ng mga bata na merong bilang na 27. At sapagkat marami siyang batang pinatay, ang nangyari sa kanya na bilanggo at ang sentensya sa kanya ay papatayin siya sa magitan ng lethal injection. At bago siya namatay, ang sabi niya, hindi ako yon ang pumatay. Hindi si John Gacy ang pumatay. Ibang kanya, ibang tao nasa loob ko ang pumatay. Kaibigan, dapat nating kilalanin ang ating pagkakamali. Meron isang lalaki, ang pangalan niya ay si John Newton. Si John Newton, sa murang edad na 9 anyos, ay sinama ng kanyang ama, at ang kanyang ama ay kapitan ng barko. Ang kanilang ginagawa, sila'y bumibili ng mga African slaves at pagkatapos pinagbibili sa West Indies at ibang bahagi ng Amerika. At nung lumaki ngayon si John Newton, nagkaroon ng sariling barko. Kanyang ginawa ring hanap buhay itong pagbili at pinagbibili ang mga African slaves. Nagkakaroon siya ng hindi magandang isipan. Siya'y kinokonsensya sa ganyang kanyang ginagawa. At ang kanyang ginawa ay nagbigay ng maraming mga donasyon sa church, subalit hindi pa rin nawawala yung kanyang guilty conscience. Isang araw sa kanilang paglalakbay, nakaranas silang malakas na bagyo sa dagat. At ang kanyang sinabi sa Diyos sa kanyang panalangin, Panginoon, iligtas mo lang ang aking buhay sa malaking storm na ito o malakas na bagyo. Iwanan ko ang aking trabaho ito. Iniligtas siya ng ating Panginoon sa tiyak na kamatayan sa malakas na bagyo. Bumaba siya sa kanyang barko at pagkatapos siya'y nakapag-aral at siya naging pastor. At ang sabi ng lalaking ito sa kanyang kinompose na awit, I was blind but now I see. Ito yung amazing grace kinompose ng isang lalaki, kaibigan. Nanupat kung minsan mayroon nag-iisip, magbibigay sila ng handog o yung donasyon sa mga simbahan, sa mga kawang gawa. Pero hindi maaring palitan, kaibigan, yung ating guilt na yon, yung ating ginagawa. Kinakailangan tanggapin natin ang ating guilt, yung ating pagkakasala, ating ikumpisal sa ating Panginoon para mawala yung guilt na yon, kaibigan. Kaya anong sabi sa ating Biblia sa 2 Corinto 5:21?
2: yung hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo maging sa kanya'y katuwiran ng Diyos. Nang ibig sabihin ng ating Panginoon na hindi nagkasala, tinuring siyang nagkasala para sa iyo at para sa akin. Nanupat noong tinubos tayo ng ating Panginoon, dinala niya yung ating ngayong pasanin kaibigan sa itinuring na parabagang siya'y nagkasala dahil sa akin at sa iyo. At ang sabi pa ng ating Biblia, noong ang ating Panginoon ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo ayon sa San Mateo 27, versikulo 46, at nang malapit na ang oras na ikasyam, ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig na sinasabi, Eli, Eli, lama sabachthani, sa makatwid bagay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit nabanggit ng ating Panginoon ang ganitong mga kataga? Si Jesus nagdala ng ating mga kasalanan nang siya ay naging tao kaibigan. Kanyang naranasan yung bigat ng kasalanan. Nanupat, ito ay kanyang binanggit, my God, why hast thou forsaken me? Sapagkat ang bayad ng kasalanan ng wika ay kamatayan, siya'y namatay para sa atin. Siya ang kumuha ng ating lugar sa bundok ng Kalbaryo, kaibigan. Kaya nga, ang sabi sa atin sa Epeso 2:9 at 8:9, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Kaibigan, ang kaligtasan na binibigay sa atin ng Panginoon, ito'y walang bayad. Si Kristo ang nagbayad sa atin sa bundok ng Kalbaryo. Si Kristo ang nagpasakit para sa atin, kaibigan. Kaya kapag sinasabing ito'y walang bayad, ito'y biyaya, hindi tayo karapat dapat tumanggap. Pero alang-alang sa pag-ibig ng Diyos, alang-alang sa kanyang ginawa para sa mga tao at para sa ating lahat, kaibigan, ang biyayang ito ay pinagkakaloob sa iyo at sa akin. Kaya nga, nung ito'y nakilala ng mga banal, ayong wika,

hindi na mga bagay na nangasisira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis sa makatwid bagay ng dugo ni Kristo. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Nanupat ang kaligtasan ay pinagkakaloob na walang bayad. Nanupat ang sabi sa ating Biblia, ayon sa Sangwan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, bakit nagawa ng Panginoon na siya'y namatay para sa atin? Ang wika ng Biblia, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan. Sa makatwid, yung pag-ibig ng Diyos ang siyang dahilan kung bakit tayo ay inibig nung tayo mga makasalanan pa. Ang pagsintang iyong kaibigan ang siyang nag-utos na napakabigat yung dinala ng Panginoon, na samantalang siya ay nalalangin doon sa hardin ng Getsemani, ng wika ng Biblia, para bagang ang kanyang pawis ay dugo, sapagkat kanyang nadama ang bigat ng kasalanan ng sanlibutan. Kaibigan, mabibigo ba ang Panginoon sa iyo? Nang sabi niya, anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso, mabibigo ba siya? Napakabuti ng ating Panginoong kaibigan. Ang kailangan lang ay ating ikumpisal, kilalanin natin ang ating mga kasalanan at tanggapin natin siya na bilang ating Panginoon at ating tagapagligtas. Kaya ang sabi sa 1 Juan 1:9, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Anong sabi sa ating kaibigan? Tapat at banal siya. Ang kailangan lang tayo lumapit sa Kanya, ating tanggapin siya na bilang ating tagapagligtas, bilang Panginoon ng ating buhay, kaibigan. Handa ka bang tumanggap sa Kanya? Nang sabi sa ating Biblia, ayon sa Apokalipsis 22:17, at ang Espiritu at ang kasintahang babae ay nagsasabi, halika. At ang nakikinig ay magsasabi, halika. At ang nauhaw ay pumarito na may ibig ay kumuhang walang bayad ng tubig ng buhay. Kaibigan, siya ang tubig ng buhay. Siya ang ating tagapagligtas. Siyang ating liwanag. Kaya ang sabi niya, nauhaw ka ba? Halika, tanggapin mo ang tubig ng buhay. Kaibigan, kailangan mo siya na bilang iyong tagapagligtas. Maaring inaantay ka ng Panginoon sa oras na ito, kaibigan. Handa ka ba? Na kapag ka dumating siya, handa ka bang sumalubong sa Kanya? Masabi mo, narito ang aming Diyos na aming inintay at kami Kanyang ililigtas. Walang pagsala, kaibigan, ikaw ay nakapaginig. Ikaw ay nagkaroon ngayon ng isang isipan na ang alok na walang bayad ng Panginoon ay handa mong tanggapin siya. Merong isang bata, nanupat ang batang ito'y tinutukso ng kanyang mga kalaro, sapagkat ang mga kamay, mga braso ng kanyang ina ay napakapangit. Isang araw, tinanong ng bata ang kanyang nanay, "Nanay, bakit pangit ang iyong mga braso?" Napaluha ang nanay nito at ang sabi sa kanyang anak, "Anak, ikaw ay nasa duyan. Ako sana ay bibili ng pagkain, subalit noong ako ay nagbalik, ang ating bahay ay nasusunog. At ang aking mga kamay ang silang nagkubli para hindi ka masaktan ng apoy. Kaya kung bakit ganito ang aking mga kamay at ang aking mga braso, sila kay ikaw ang dahilan, anak." Nung narinig ito ng batang ito, ang sabi, "Nanay, ang iyong mga kamay, ang pinakamagandang kamay sa balat ng lupa, sapagkat kung wala ang mga kamay na yan, ako sana ay namatay sa sunog." Kaibigan, ang mga kamay ng Panginoon ang silang napako sa krus upang ikaw at ako ay maligtas. Ang kanyang mga paa
na napako sa krus, kaibigan,

0: na nagdadala para ang maraming mga tao ay kanyang puntahan. Kaibigan, nagdusa ang ating Panginoon na bayubay sa krus, nagkaroon ng tinik na korona, alang-alang sa iyo at alang-alang sa akin. Handa ka bang tanggapin siya na Panginoon ng iyong buhay? Bago tayo malalayang kaibigan, nais kong basahin muli ang banal na kasulatan dito sa San Lucas, Kapitulo 11, Versikulo 9 hanggang 13. At sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakita. Tumuktok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang umahanap ay nakakatagpo, at ang tumutuktok ay pinagbubuksan. Meron ba sa inyo isang ama na kung humingi ang kanyang anak ng isda ay ahas ang ibibigay sa halip na isda? O kung siya'y humingi ng itlog, bibigyan kaya siya o niya ng alaktan? Kung kayo nga na masama ay marunong magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama sa langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya? Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po naming Amang Diyos, muli po kaming lumalapit sa inyo sa oras na ito upang purihin ang inyong dakilang pangalan. Napakabuti po niyo, O Diyos, sa inyong mga anak. Nanupat inyo po kaming binigyan ng pagkakataon na pag-aralan ang inyong pag-ibig sa amin, ang inyong sakripisyo sa magitan ng inyong anak na bugtong. Dakilang Diyos, sa aking pong dinadalangin ang aking kaibigan. Pagpalain po siya. Bigyan siya ng mabuting hanap buhay. At kung sakasakali merong may karandaman sa kanyang tahanan, inyo pong pagalingin. Amin pong dinadalangin ang mga doktor, ang mga nurses, mga sundalo, mga pulis, at iba pang mga frontliners at kanilang tinutulungan ng aming mga mamamayan. O dakilan Diyos, pagpalain po sila. Ingatan po sila. Ilayo po sila sa anumang ding karandaman at sa kanila pong paglilingkod araw-araw, O Diyos, sila po ay makakasampong ng kapahingaan din sa aming Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa inyo pong pagtugon sa aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Tayo ay nakapag-aral ng kanyang banal na salita. Hanggang sa muli, pagpalaing kanawa ng ating Panginoon.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy. Nawa po tayo ay pinagpala sa ating paksa sa araw na ito. Ang kapayapaan po ng isip ay hindi aksidente. Ito po ay bunga ng araw-araw na pagpiling magtiwala sa Diyos. Habang patuloy po nating sinusunod ang kanyang reseta, mapapansin po natin na kahit hindi nawawala ang problema, ang atin pong mga puso ay nananatiling panatag. Hindi po kailangang himik ang mundo para magkaroon tayo ng kapayapaan. Kailangan lamang po natin ang presensya ng Diyos sa ating mga puso. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais sa magkaroon ng mas malalim na pagkakaintindi sa ating Bible, ay maaari po namin kayong matulungan. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-853-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hitid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Pero ako po ay nasa ibang iglesia. Pinaghahambing ko yung aral. Lalong-lalo na tungkol dun sa Sabat. Laging pasalamat ko sa lockdown. Bakit ganyo? Doon ko lang po natagpuan.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: During the lockdown po, Pastor, habang ako po ay sa duyan ko, nag-iniisip pong ganyan na sana sa radyo ay mayroon din programa ng Christian. Hanggang sa yung radio ko naman na yan, kasi nag-automatic siya pag kinunin mo, bahala na siyang maghanap ng channel. Eksakto na nung sinubukan kong ganyan, huminto yung radyo ko na ang pinapatugtog na kanta ay yung Jesus is coming again, Jesus oh my manen. Mayroon palang ganitong programa. Ang ganda naman ito, kako. Tapos, kinamugahan, inulit ko. Doon na nakatutok na ako palagi sa station na yun. Hanggang ngayon, nababanggit niyo po sa inyong programa na yun kung gustong magbasa o makatanggap ng libreng babasahin. Doon po yun yung nagsimula na ano yung damdamin ko. Parang may nakikusap na humingi ka. Kasi makakatulong yan. Lalo-lalo na sa pananampalataya. Yung tinig ng pag-asa po na napapakinggan ko, hindi lang sa gabi, ng 7 o'clock sa gabi. Pati sa bago magtanghali, bago magkainan, mga 11 siguro. Ganyan. Tapos 12:30 rin, mayroon din. Ganyan. Nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Saka habang nakikinig po ako ng tinig ng pag-asa, kung mayroon kayong binabanggit na yung mga chapter at saka verses, sinusulat ko yan pagkatapos ng programa ninyo. Binabasa ko chapter saka verses, tapos yung napakinggan ko, totoo. Kasi sa iba na eksplanasyon dun sa mga parang iba, doon ko nakita talaga na ay napakaganda itong napakinggan itong programa na ito. Talagang magkakaroon ka ng knowledge na bakit yung araw ng Linggo ay mas maraming tao na nagsasamba sa araw na yan. Pero doon sa Bible, pag binasa mo naman, yung ikapitong araw na talagang pinagpala at ginawang banal ng ating Panginoon na araw na yon. Eh bakit hindi na iba doon sa araw na pagsamba ng iba? Yun ang isang nag-ano pa sa akin, sa damdamin ko na talagang tunay o totoo itong na yung araw na Sunday ay gawa lang pala ng ibang malaking relisyon. Sa tagal lang aking pakikinig ng inyong programa, yung pagkaalam ko doon sa Bible, lalong-lalo na yung correct interpretation, pakuhulugan, doon ko talaga na nalaman yung talagang katotohanan na naiiba naman doon sa aking kinaaniban na yung iglesia dati. Lalong-lalo na tungkol doon sa Sabat, di ba? Pinaghahambing ko yung aral dito sa dati kong iglesia, sa aral ng Seventh-day Adventist. Mas nakita ko yung katotohanan dito sa Seventh-day Adventist. Marami pong bago sa akin. Dati, Pastor, mainitin ang ulo ko. Pag nakakakinig lang ako ng talagang kontra sa akin, talagang naghahabla na ako. Pero yun, mula nung nakikinig ako dito, meron na yung pagkukontrol. Kaya napakalaking pasalamat ko nga sa Panginoon dahil itong programa na ito sa aking buhay. Kahit sa kalusugan talagang sinasabi nila yung kung ano yung makakasama at pati yung sa relasyon natin sa Panginoon. Yung narinig ko sa programa, saka yung mga mensahe, binabahagi ko rin po Hindi natin alam, baka mamaya o bukas, hindi natin alam yung panahon, di ba? Ang pagdating ng ating Panginoong Kristo para sa lahat, huwag natin hintayin na mahuli ang lahat. At ang nagagpin ng ating Panginoong Kristo sa kanilang buhay, ating pamuhay kung ano yung kalooban ng ating Panginoong Diyos sa kanila.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suportang pinansyal habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Ito ang Bagong Pag-asa, isang programang maghahatid ng pag-asa sa pamilya, kabataan at kalusugan at may dalang mensahe sa atin na kay Jesus mayroong pag-asa. Tanggapin siya sa ating buhay, maghanda sa kanyang malapit at muling pagdating. Bagong Pag-asa.
2: Tayo po'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat sa loob ng Sanlinggo tayo'y muling kanyang pinatnubayan. Kaya tayo po ay magsasama-sama ngayon. Ilakas ang radyo, ipakinig sa ating kapitbahay para naman mas marami ang makinabang. At salamat sa Panginoon, muli nating makakasama si Mama Ambe upang tayo ay patuloy na samahan sa pag-aaral. Subalit, bago po tayo magpapatuloy, tayo po naman ay yuyuko ng ating mga ulo sa pananalangin. Ama po naming banal, kami po'y muling lumalapit sa iyo na nagpapasalamat. Nagpupuri, dinadakila ka sapagkat patuloy mo kaming pinapatnubayan, patuloy mo kaming pinagkakalooban ng buhay at ng kalakasan. Sa aming pong pag-aaral na ito, bago kami mag-umpisa ng aming gawain, samahan po nawa kami ng Banal Espiritu at ang karunungang nagbubuhat diyan sa iyo ay pagkaloob sa amin upang aming maunawa ang iyong mga banal na salita. Matutunan namin ang mga aral na magbibigay gabay sa amin upang kami higit na maging malapit sa iyo, Amang Banal, at patuloy na maging mapayapa at ligtas ang aming buhay. Iyo pong patuloy na pagpalain ang aming mga tagapakinig sa kanila pong mga pangailangan sa pang-araw-araw, sila po'y iyong gagabayan. Ang mga mag-aaral ay iyo pong patuloy na tulungan sa kanilang pag-aaral. Ang mga drivers ay iyo pong iingatan sa kanilang pagmamaneho, malayo po nawa sa mga kasakunaan at lahat po ng mga gawaing aming gagawin sa maghapong ito. Muli nawang ang pag-iingat ng Piling Banal Anghel ang makasama namin at ang patuloy po na pangunguna ng Banal na Espiritu upang kami huwag magkasala laban sa iyo. Pagpalain mo po ang palatuntunang ito at ang himpilang ito. Pagpalain din po ang aming mga namumuno sa pamahalaan. Ito po ang aming samot hiling sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So mga minamahal, tayo po ngayon magpapatuloy na muli sa isang panibagong pag-aaral para sa ating bagong pag-asa. Mama Ambe, ano ba ang atin ngayong pag-aaralan?
3: Ang aming programa ay Pag-asa ang Hatid. Pag-usapan po natin ang mga bagay na nagbibigay ng pag-asa. Bawat tao kailangan ng pag-asa, sigurado yan. Ang mga senior citizen, umaasa yan sila na hindi mawawala ang kanilang retirement savings, Pastor. Uh-huh. Ang mga estudyante sa kolehiyo, umaasa na may patuloy na salapi para sa kanilang tuition fee. Ang mga nagugutom na mga bata sa Somalia ay umaasang araw-araw, bawat oras na kailangan kumain ay may mumu ng tinapay na ibibigay sa kanila. Ang isang pastor sa kalagitnaan ng pagsubok ay umaasa na tutulungan siya ng Diyos at bawat isa sa atin ay dapat may pag-asa, may inaasahan dapat tayo kasi malaking bagay ito nakita natin. Ang taong nawala ng pag-asa ay wala nang gustong hindi niya na nais mabuhay pa kasi nga ubos na yung kanyang pag-asa, no? Kailangan nating lahat ang pag-asa. Kung walang pag-asa, paano na? Mga kaibigan, paano natin mapapanatili ang pag-asa? Sa panahon ngayon, ang ekonomiya ay bumubulusok. Paano na? Ang pag-asa po ay malaking bagay sa ating kalusugan. Kapag meron kayong pag-asa, ang presyo ng inyong dugo ay mababa. Kaya kailangan, pag-gising nyo pa lang, isipin nyo na, ang pag-asa dapat nasa atin. Kailangan nating lahat na magtiwala sa isang mabuting bagay na mangyayari. Si Pastor po, ang kanyang mga tinatalakay Aurora ay tunay na magbibigay ng pag-asa dahil ang tunay na pag-asa ay alam natin ang katotohanan at kay Kristo tayo nakatingin. Ito ang tunay at matibay na pag-asang ating maasahan. Gusto ko po kayong kwentuhan ng isang kwento tungkol sa isang lalaking halos nawawala na ng pag-asa. Tawagin natin siya sa pangalang Billy. Si Billy po ay tumatahak sa napakagandang landas, punong-puno ng pangarap at talagang tiyak ang tagumpay dahil siya ay matalino at may magandang pinagkukunan ng kanyang pananalapi. Patuloy ang kanyang pag-aaral subalit isang araw hindi niya na napansin na nangangailangan na lamang siyang umasa sa tao. Wala na siyang tulugan. Alam niyo kung bakit? Nawalan siya ng trabaho. Pag wala kang trabaho, wala kang ibabayad sa apartment. At itong si Billy, ngayon, umaasa na lang na sana may meron siyang matutulugan gabi-gabi, na sana meron siyang makakain. Yun na lang ang inaasahan niya. Hindi niya na inaasahan na may maganda siyang diploma pagdating ng ilang taon. Hindi na niya inaasahan yun. Ang tanging gusto niya lang ay masigurong meron siyang matutulugan dahil wala na nga siyang tahanan. Pero nangyari, may mga oras na kailangan ng kumain, wala pang makain si Billy. Nauubos siya na po siya ng pag-asa. Ngunit maraming beses din na ang mga tao sa palibot natin ay nagbibigay sa atin ng pag-asa, mga kaibigan, minsan nga kahit hindi natin kakilala. Itong si Billy ay laging nakaupo, nag-aabang ng mga tao na dadaan sa kanya na magbibigay sa kanya ng panangalian o ng limos. Doon na lang siya umaasa. Kahit paano, pag-asa pa rin yun, di ba? Pero mayroon din namang babae na desidido rin magbigay ng pag-asa. Ang pangalan niya ay si Jane. Isang araw, sabi ni Jane, palakad-lakad siya doon sa kalsada. Sabi niya, ang mga taong naririto ay naghihirap, nanlilimo. Sabi niya, ano kaya kung baguhin ko naman ang aking buhay? Sabi niya, isa sa mga tao dito ay tutulungan ko, sabi niya. So, nakita niya si Billy doon sa lugar na yun. Sabi niya, ang gagawin ko, bibigyan ko siya ng pagkain tuwing tanghali at yung pagkain na yun ay pinapanalangin niya. Ibig sabihin, pinapanalangin niya na iyon ay magbigay ng pagpapala at pag-asa. So, pagdaan doon ni Jay, nakikita niya si Billy, sasabihin niya, para sa iyo itong pagkain na to, hinanda ko, sabi ni Jane. Tapos sasabihin niya rin at hindi niya kinakalimutan na mahal ka ng Diyos. Tapos alis na si Jane. Kahit hindi sila nag-uusap, yun ang sinabi niya sa lalaki nung unang araw na nagbigay siya ng tanghalian. Kinabukasan, ganun pa rin paglakad ni Jane, dala-dala niya ang kanyang hinandang tanghalian para kay Billy, pero nung panahon na hindi niya pa po kakilala, sabi niya ay, Sir, nagdala po ulit ako ng pananghalian para sa inyo, huwag mo pong kakalimutan, mahal ka ng Diyos, yun ang sinasabi po ni Jane. At lumipas ang ilang linggo na ganun ang ginagawa niya, parati. Araw-araw na naghahanda siya ng tanghalian para kay Billy at sinasabi niya, tanghalian para sa inyo, mahal kayo ng Diyos. Isang umaga pagdaan ni Jane ay wala na dun sa isang sulok si Billy. Nagtataka siya kung ano nangyari sa kanya pero wala naman nakakaalam. Maya-maya po, may nakita siyang maayos at makisig na lalaki, malinis, nakabata ang lalaki at lumapit sa kanya ang sabi, naalala mo po ba ako? Sabi ni Billy. Sabi niya, hindi sa palagay ko, sabi ni Jane. Tapos sabi ni Billy, ako po yung binibigyan nyo ng pananghalian araw-araw. At sa habang panahon na walang-wala ako, kayo ang nagbibigay. At sabi mo pa sa akin, habang ikaw ay nakangiti, mahal ka ng Diyos. At iyon ang simula ng aking pagkakaroon ng pag-asa. Mga kaibigan, hindi nyo ba alam na mahal kayo ng Diyos? Ang tanging pag-asa ng pwede namin maihatid sa inyo dahil gusto namin okay kayo ay sabihin namin sa inyo na kahit anong kalagayan yan, pwede iniisip nyo yung pananghalian, umagahan, kailangan nating ilagay ang ating pag-asa sa makapangyarihang kamay ng ating Panginoon. Katulad po ni Billy, ang pag-asa na nakikita niya sa sinasabi ni Jane na mahal ka ng Diyos, ito ang tanghalian para sa'yo, nang dahil doon gumawa siya ng paraan para mabago ang kanyang buhay at ituloy ang kanyang magandang pangarap. Salamat na lang at mayroong mga taong nagbibigay ng pag-asa. Gusto namin mayroong kayong pag-asa dahil sa pag-asa ay magiging okay kayo. Gusto ko pong basahan kayo ng isang pangako ng Diyos tungkol sa pag-asa. Ito po ay nasa mga awit, Chapter 33, verse 18. Ang sabi po, narito ang mata ng Panginoon ay nasa kanila na nangatatakot sa Kanya, sa kanila na nagsisiasa sa Kanyang kagandahang loob. Napakaganda po noon ang pangako pag tayo po ay inilalagay ang pag-asa sa Panginoon. Ang sabi ng Biblia, ang mga mata ng Panginoon ay nasa atin na natatakot sa Kanya. Ibig sabihin na natatakot ng sumusunod ng nakikinig sa Kanyang salita. Yan. Gusto namin ay meron kayong pag-asa. Kaya, mga kaibigan, lagi niyong tandaan, ang pag-asa ay may malaking dulot na saya. Kaya, para okay ka, magkaroon ka ng pag-asa.
2: Okay, so maraming salamat. Napakahalaga po na tayo'y parating hindi nawawala ng pag-asa. Kinakailangan tayo'y patuloy na nagtitiwala sa ating Panginoon sapagkat ang ating pong Panginoon ay nagsasabi, kailanman hindi kita pababayaan, kailanman hindi kita iiwan. Kaya mga minamahal, tayo po'y magtiwala ng lubusan sa ating Panginoon. At ngayon po tayo ay magpapatuloy. Tatapusin po natin yung ating pag-aaral doon sa pitong iglesia na sinulatan ng Panginoon sa pamamagitan ni San Juan. At tayo po ngayon ay naandun na sa mensahe para sa iglesia sa Laodicea. Na ito po naman ay masusumpungan natin sa Apokalipsis Kapitulo 3. Talatang 14. Ano po? So, nag-uumpisa po yan sa talatang 14. Ang wika po ay ganito. Babasahin ko po ha. At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng amen, ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Alam ko ang iyong mga gawa, ikaw ay hindi malamig o mainit man, ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya dahil ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita mula sa aking bibig. Sapagkat sinabi mo, ako'y mayaman at naging mariwasa at hindi ako nangangailangan ng anuman. Hindi mo na nalamang ikaw ay aba, kahabag-habag, maralita, bulag, at hubad. Ipinapayo ko sa iyo na bumili ka sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman at ng mapuputing damit upang iyong maisuot at upang huwag mahayag ang iyong kahihiyang kaubaran at ng pampahid na ilalagay sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Ang lahat na aking iniibig ay aking sinasaway at dinidisiplina. Ikaw ngay magsikap at magsisi. Makinig ka, ako'y nakatayo sa may pintuan at tumutuktok. Kung diringgin ang sinuman ang aking tinig at buksan ang pinto, ako'y papasok sa kanya at kakain kasalo niya at siya'y kasalo ko. Ang magtagumpay ay pagkakaluban ko na umupong kasama ko sa aking trono, gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kanyang trono. So mga minamahal, muli ay nais po nating tingnan anong mga aral ang ating makukuha sa mga talatang ito. Una sa lahat, pakatatandaan natin na ang nagsasalita, ang nagbibigay ng mensahe ay yung tinatawag na amen. Kapag ka sinabing amen, siya nawa, ibig sabihin nito ay siya ay yung tapat, ha? Tapat at totoo. At ang wika, siya rin ang pasimula ng paglalang ng Diyos. Kaya dito po ay makikita natin na ang ating Panginoong si Jesucristo ay kasama, ha? Kasama na ng Ama nung lalangin itong mundo. Kaya hindi totoo yung sinasabi ng iba na si Kristo ay tao lamang sapagkat siya ay kasama na ng Ama sa paglalang pa lamang nitong mundo. At ang totoo, ang sabi sa sulat ni San Juan, siya mismo ang gumawa. Sa pamamagitan niya, ginawa ang lahat ng bagay na ginawa. So ibig sabihin, kasama siya ng Ama. Inisip ng Ama kung anong gagawin, subalit ang nag-execute ay ang ating Panginoon sapagkat ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at siya yung tapat, siya yung amen. Ha? Siya yung hindi maaring magsinungaling. Kaya ang wika niya rito, ang iyong mga gawa ay hindi malamig, hindi rin mainit. Ha? Kaya anong itinutukoy rito? Ibig sabihin, hindi ka lumalayo sa Diyos, subalit hindi ka rin naman sumusunod ng lubusan. Ha? Ito yung sinasabing sa mga iba nating pag-aaral na nakikiapid. Hindi nga iniiwan ang asawa, subalit may kinakasamang iba. Hindi po ba? Ganun po ang yung pagiging malahininga. Hindi naman lumalayo, subalit hindi naman nagiging tapat. Ano po? So, ang pagiging Kristiyano ay kinakailangang patuloy na nagpapasakop at talagang sumusunod sa ating Panginoon. Kaya nga ang kanyang payo, ang wika ng Panginoon, ipinapayo ko sa iyo na bumili ka sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman at ng mapuputing damit upang iyong maisuot at upang huwag mahayag ang iyong kahiyahiyang kahubaran. Kaya ang dito po, napag-aralan na po natin na yung mapuputing damit na sinasabi na dinalisay sa apoy ay nangangahulugang isang karakter. Ano po? Sapagkat sinasabi na yung mapuputing damit, ang kahulugan noon ay yung matuwid na gawa ng mga Kristiyano. Kaya invest on Christ-like character. Ha? Tayo ay mag-invest doon sa pagkakaroon ng pag-uugaling katulad kay Kristo. Lumapit tayo kay Kristo at tayo'y bumili ng walang bayad ng katwirang mula sa langit. Ang ibig pong sabihin, tayo ay lumapit sa ating Panginoon, hilingin natin na tayo ay bihisan. Hilingin na tayo ay baguhin. Hilingin natin sa Kanya na tayo'y tulungang mapatay natin yung masamang pag-uugali at tayo ay mapalitan ng bagong puso, pusong mapagmahal, marunong magpasakop at sumunod sa ating Panginoong. Kaya kinakailangan tayo'y lumapit sa Kanya. Hilingin natin na tayo'y Kanyang dalisayin, na tayo'y malinis. At nangangahulugan din ito na dapat nating sundin ang kautusan ng Diyos ayon sa Espiritu, hindi ayon sa titik nito o letra. Bakit po? Ang pagiging malahinga ay pagsunod ayon sa litra, ha? At hindi ito ang hinihingi ng Panginoon. Kinakailangang susundin natin yung kanyang kautusan sa pamagitan ng ano talaga ang sinasabi doon sa kautusan, ha? At yun naman pagiging malamig ay yung talagang lubusan na ngang tumanggi. Ha? Iniwanan na at hindi na pinapaniwalaan na dapat pang sundin yung kautusan ng Diyos. Ay talagang hindi na nagpahayag na siya ay Kristiyano. Itinanggi na niya na siya ay Kristiyano. At mas mamabutihin ang Panginoon. Kung hindi ka rin lang naman susunod ng lubusan, ay mas mamabutihin pa ng Panginoon, huwag ka na nga lang sumunod. Ha? Umalis ka na, lumayo ka na lang sapagkat yan ay nagiging katitisuran pa sa iba. So, ang pagiging mainit ay inuunawa natin ang Espiritu at sinusunod ng lubusan yung kautusan ng Diyos. Halimbawa po, naalala po ba ninyo yung sinabi ni Jesus Christ? Naalala mo po ba? Sinabi ng Panginoon na basa ninyo, huwag kang mangangalo niya. Subalit ano sabi ni Kristo? Ngunit, sa Mateo 5:28, ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkasala na sa kanya ng pangangalo niya sa kanyang puso. So, kinakailangan ay hinihingi talaga ng ating Panginoon ay magkaroon tayo ng malinis na puso. Ha? Ito ang sinasabi ng kautusan. Kinakailangan nating magkaroon ng malinis na puso at ito po, hindi natin ito magagawa sa ating sarili. Ito po ay magagawa lang natin sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos sa tulong ng banal na Espiritu na ating hihilingin sa ating Panginoong Jesucristo sapagkat siya lang po ang tanging makapagbibigay sa atin ng kapangyarihang ito ng banal na Espiritu. Yung iba naman sasabihin, eh yung pala naman, yung tumingin ka lang na may masamang intensyon o may naisip mo, nakaisip ka ng hindi maganda, ay nagkasala ka na. Ay di, mabuti pa, gawin mo na nga. Nag-enjoy ka pa, ay ganun din, nagkasala ka rin. Hindi po, hindi ganun ang nais ng Panginoon. Kinakailangan na talagang tayo ay malinis. Hilingin natin sa Panginoon, sapagkat kapag ka ginawa mo na, ay di lalo namang hindi ka na hihingi ng tulong sapagkat nag-enjoy ka. Subalit yung pag-enjoy mo ay magdadala sa iyong kapahamakan, sa kapahamakan ng iyong partner, sa kapahamakan ng iyong mga anak. Ano po? Sapagkat tatanda po natin, yung ating mga ginagawa ay napapagmasdan ng ating mga anak. At tandaan po ninyo, kapag ka ang anak ay gumagaya, sobra pa sa kanilang nakikita. Alam po ninyo, wala kasing taong gusto siya'y natatalo. Kaya kapag ka nakita ka sa isang bagay na hindi tama, ay hihigitan yan. Kaya tatanda ninyo yan, mga magulang. Maagi tayong maingat na maingat sapagkat nakatingin ang ating mga anak. At tatandaan ang mga anak kapag ka nanggagaya, OA yan, ha? Sobra-sobra yan. Kaya lalampasan pa yung iyong kasamaan. At marami, kaya nga patuloy na lumalago ang kasamaan at marami at dumarami ang mga nagiging pasaway sa lipunan dahilan sa kanilang mga nakikita sa mga magulang. Kaya mga minamahal mga magulang, pakatatandaan po ano, magi tayong ehemplo sa ating mga anak sa magandang pagpapakita ng tamang mga pag-uugali. Ang gusto ng Panginoon, tayo po ay talagang lubusang nagpapasakop sa Kanya. Ikalawang aral na dapat natin pong matutunan dito sa

Subalit sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, mahal ka niya, mahal niya ang iyong asawa, kung ikay may asawa, mahal niya ang iyong kapatid, mahal niya ang iyong mga anak, mahal niya ang bawat malapit sa iyong puso, kaya ang ibig ng Panginoon tayo ay lumakad na may disiplina sa tulong ng banal na Espiritu. So, yun pong disiplina at pag-ibig ay kasama po yan sa katangian ng tunay na pananampalataya. Ang pananampalataya na walang mga pagsaway ay walang katwiran, walang pag-ibig. Ano po? Yung iba kasi ay sinasabi ay hindi na nating sundin, kaya na kailangan sundin ang kautusan sapagkat tayo ay pinalaya na ng ating Panginoon. Mga minamahal, dapat tayo ay mayroong mga disiplina. Disiplina sa pagkain, disiplina sa pag-inom, disiplina sa ating mga paggawa. Paano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa mga disiplinang ito? Ang sabi po sa 1 Corinto 10:31-33 ay ganito po, babasahin ko po. Kaya kung kayo man ay kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. So, tatandaan po ha, ang lahat ng mga anak ng Diyos, kumakain man, umiinom man, o anuman ang kanyang ginagawa, ito ay mayroong disiplina. Ginagawa ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ha? At ang sabi, huwag kayong maging katitisuran para sa mga Hudyo o sa mga Grego o sa Iglesia ng Diyos. Kung paanong sinisikap kong makapagbigay lugod sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga bagay, na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakanan, kundi ang sa marami upang sila'y maligtas. Kaya ito po ang sinasabi po, ano? Kinakailangan talagang may disiplina sa lahat ng bagay para tayo ay huwag maging katitisuran. Ano po? At ano pa? Ang sabi, kung tayo naman ay mga manggagawa, ang sabi sa Colossians 3:22, mga alipin, sumunod kayo sa lahat ng mga bagay sa mga Panginoon ninyo sa lupa. Hindi maglilingkod kung may tumitingin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso na may takot sa Panginoon. So nakikita po ninyo ano, na sa mga manggagawa, kung kayo ay isang manggagawa, ang wika, tayo ay magtatrabaho, tayo ay gagawa, naiisipin natin ang ating pinaglilingkuran ay ang Panginoon sa langit. Para hindi tayo naghihintay na kapag nakatingin yung ating amo, ay tayo ay napakasipag. At kapag tumalikod na, ay bigla naman tayong namamahinga at nagpapabanjing-banjing. Ano po? Hindi po ganoon ang Kristiyano. Kinakailangan kung paanong nagpipigil ka sa pagkain, nagpipigil ka sa inumin, kinakailangan ikaw ay mayroon ding disiplina sa pagtatrabaho. At ang wika sa 23, anuman ang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yaman inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang gantimpalang mana. Paglingkuran ninyo ang Panginoong Hesukristo. Ha? Kaya nga, ang pagiging Kristiyano, anak ng Diyos, ay saklaw lahat ng ating ginagawa. Pagkain, pag-inom, sa ating leisure time, ha? So ating pagtatrabaho, kinakailangan makita na tayo'y mga anak ng Diyos, hindi mga madaya. Alam po ninyo, yung madaya sa trabaho, yung mga pabanjing-banjing, hindi mo matatawag na ikaw ay tunay na Kristiyano. Kumbaga mat ikay nagsasabing Kristiyano, ikaw ay nasa kalagayang malahininga. At yan ang hindi gusto ng ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, kung hindi ka magbabago, isusuka kita. Kasusuklamang kita. Datapot kung tayo ay magiging tapat sa Panginoon, magiging tapat tayo sa ating amo sa lupang ito, ang wika ng Panginoon, pagpapalain niya tayo. So tayo po ay inabot na ng oras, kaya

Na tayo po'y yumuko at tayo'y muling magpasalamat sa ating Panginoon. Ama po naming banal, kami po'y nagpapasalamat sapagkat iyo pong itinuturo na ang pagiging Kristiyano ay hindi lang sa bibig, hindi lang sa aming ngawa, kundi dapat ay makita sa aming ginagawa, maging sa pagkain, maging sa inumin, o sa aming anumang bagay na aming ginagawa. Kasumpungan nawa kami na talagang kami ay matatawag na anak ng Diyos. Ang pagpapala po nawa ng kalangitan ay makamta namin. At ang tulong ng Banal na Espiritu, siya po nawang gumabay sa amin upang magampanan po namin ang lahat ng aming mga bagay na ginagawa ayon sa ikaluluwalhati ng iyong dakilang pangalan. Ipagpatawad mo po nawa ang aming mga nagawang mga pagkukulang, naging mga pagkakasala. At patuloy po nawa na ang iyong biyaya ipagkaloob sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming samot-hiling sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang pagpapala ng Panginoon, kamta nating lahat.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Mr. Bautista, yes, we'll just give you a call, okay?
2: Na naman? Pang-sampu ko na to. Ano ba namang buhay to?
3: Get a job through your knees. Prayer still works. Adventists care.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: nakalimutan ko yung radyo. Doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Nagsaliksik po ako mabuti. Nag-desisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo, ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Dati po kasi akong isang militar, isang sundalo. Madilim ang buhay ko noon, walang direksyon. Nag-optional retirement ako sa militar. At totoo po rito din sa amin dito, kinatatakutan ako. Hudlong po ako noon eh. Pag nakainom ako, kung magpaputok ng baril, meron ako samurai. Bandong uli, asawa ko, umiyak yan, pati mga anak ko. Ngayon, minsan, nakuha ko yung tuning ng radyo. Si Pastor nga. Nung una, kakape akong ganyan, papunta na ako sa garahe ng truck ng mga anak ko. Bah, may magsabing ka ako, maganda tong araw na to. Sino kaya to? Kalahati lang inabot ko eh. Nung maga, inulit ko ulit. Mula noon, naging habit ko na bago ako pumasok sa trabaho, magmamaneho noon, pinakikinggan ko yung programa ni Pastor. Doon ko na laman lahat yung totoo, katulad ng Sabat. Hindi ko alam yung Sabat. Sa amin ang Sabat, sa saksi, Linggo. Doon magsaliksik ako at nalaman ko kay Pastor na ang Sabat, eh Sabado. At tinignan ko nga sa Biblia, ito to, pinanganak pa na kakao ko, maling-mali yung nasundan kong aral. Kasi pinapahinga ko yung Linggo, hindi Sabado eh. Diyan ako na na-bless at doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Malaki yung pagbabago. Sabi nga ng misis ko, nagbago ko, inalis ko yung bisyong inom, naging malamig na ulo ko. Kaya po ako natagalan. Nagsaliksik po ako mabuti. Yung pong mga teksto na binabasa ni Pastor Romy sa Biblia, tinitignan ko rin sa Biblia. Tinitake down ko yung mga verses at yung mga chapter niya. Tama naman. Tama. Nag-desisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo, ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Ito na po sa akin yan. Nabe-bless nga po ako eh. Kaya hindi ko maparaan yung araw na hindi ko pakinggan yung programa ni Pastor. Kasi bless ako sa programa niya at yung paliwanag eh. Kung ako yung na-bautismo at tumalib na ako dyan at inakap ko na yung doktrina at aral ng Biblia, malaki pagbabago. Bakit po? Kasi tahimik ang pamilya ko, yung gusto kong mangyari sa pamilya ko, napag-aral ko, napagtrabaho sila. At yung mga pamilya ko tuwing maga, nakikinig kami sa radyo na to, malaki. Mula ho nung tanggapin ko ang Panginoon at nabautismuhan ako, pasalamat. At saan po ako nagpapasalamat? Sa programa ni Pastor at ng AWR. Kasi kung hindi ko ho nasumpungan yun, baka po ako yung sinatawag na naglalakad na walang direksyon eh. Pero ngayon, may direksyon na po ako sa buhay. Ang misis ko, masaya. Ang pamilya ko, malaki. Malaki yung pagbabago nung mabautismo ko. Tsaka, hindi naman po ako mababautismoan dyan kung hindi nagumpisa sa programa ng AWR sa pamagitan ni Pastor. Kaya, bless na bless ako rin sa programa at sa aral.
1: AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng 3 anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Paging Dr. Rodriguez, you're needed at room 321.
2: Mrs. Martinez, kailangan na po nating i-dialysis ang asawa ninyo.
3: New outlook and a healthy lifestyle makes a big difference. Adventists care.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Inyong napakinggan ang AWR 360 Cares kasama si Pastor Robert Dulay. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
1: Mapagpalang araw po sa ating lahat mga kababayan. Nagbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares. At ngayon po sa kasalukuyan, nandito po tayo sa ating pong kaibigan at sa ating pong laging sumusuporta sa programang ito ng Adventist World Radio 360 Cares. At nandito po tayo sa Mahor Apilyado Eye Care Center. At narinig niyo po tuwing araw po ng Linggo sa ating pong programang ito ng Adventist World Radio 360 Cares na si Dr. Prince Jun Apilyado at ang kanyang may bahay na si Dr. Mayminda Mahor Apilyado ay kasama po ng Adventist World Radio 360 Cares sa patuloy pong pagsuporta sa ating mga kababayan, sa mga pagtulong, sa ating pong mga programa. At ngayon po, bibisita po tayo ngayon sa araw na ito at makakasama po natin sila mag-asawa, makakasama po natin sila at makakapanayan po natin at mapapakinggan natin ang kanila pong mga pagtatalaga sa banal na gawain ng ating Panginoon at paglilingkod at pagkakawang gawa sa ating pong mga kababayan. So, pasukin po natin ang Mahor Apilyado Eye Care Center.
2: Si Dr. Prince Jun po, kaibigan po. Gusto lang po namin mag-interview. Kayo po, ano? Na-opera na po.
3: Sa mga
2: kasi may ano ba yung healing period. Pero sa ngayon, wala nang inoperahan niya. Mas malinaw din naman. Blurred pa rin. Pero 3 months daw yan. Nakailang buwan po kayo? Nakailang buwan na? 1 month. 1 buwan ang healing. Okay naman po yung volume na. Okay naman po ang doctor sila. So ano po, kayo po ay napapakinggan po tayo sa ito po sa 89.1 Adventist World Radio 360 Cares. So 89.1 sa Manila pero buong Pilipinas dito. Maraming salamat po sa itong meron kayong ano, meron kayong mensahe sa mga nakikinig sa atin. Ano ang gusto nyo sabihin?
4: Salamat kami na meron tumulong sa amin kasi private na ano, mahal ko siya ng bayan. Kaya dito kami kasi, ibaya kami sa Yakap po dito. Pilhert Yakap po dito.
2: So, yun po yung
4: ano na? Libre kami sa doktor, pero so, gamot lang amin.

So mga kababayan, nandito po, nakita niyo po, nag-tour po tayo dito po sa clinic, ano po, Mahor Apelyado Eye Care Center, ano po. At nandito tayo, nagkaroon tayo ng pagkakataon na makasama po natin sila, po kamilang mga staff. Mamaya, mas ma-meet po natin sila. At yung mag-asawa po ay ating po may interview din, ano, naghahanda lang po sila. At meron po tayong special na dedication ceremony ngayon pong araw dito po sa kanilang tahanan, dito rin po sa kanilang clinic. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at pagsama sa amin.

0: Itong Adventist World Radio 360 Cares. At alam niyo po, this is Eye Care Clinic. Ano po, dito po sa clinic po ng Mahor Apeliado Eye Care Center. Dito po kasama natin ngayon, isa sa mga staff, ano, isa sa mga technicians natin dito po ng Mahor Apeliado Eye Clinic. Si Brother Bernie. Brother Bernie, good morning!
1: Good morning.
0: Maayong buntag. So, pwede kang bumati. Live tayo sa 89.1 FM. Manila, pwede kang bumati sa mga kambayan natin. Pwede sa lingwahe niyo, walang problema. Ano yung masasabi mo sa ating mga kambayan? Bumati ka ng magandang araw.
1: Okay po, magandang araw po sa inyong lahat po. Sa nanonood po at pagkatang magandang araw po sa
0: inyo. Brother Bernie, ano, alam ko, matek isa pa sa mga staff dito. Matagal-tagal ka na rin na nagtatrabaho dito, tama?
1: Medyo matek ka na. Almost 3 years pa rin po ako dito po. Ano po, technician po.
0: Okay. So ano masasabi mo sa mga, sa operation ninyo dito? Pwede mo, pwede, you can promote or you can...
1: Ngayon, ganang araw mo, sa ulit. Our Mahor Apeliado Eye Care Center po is combination po ng optical and then ophthalmologist po. So yung armo ko po is isang opto at isang ophthalmologist po. Doctor po sila pa. Po ay isang doctor sa mata, optometrist, I mean, at saka isang ophthalmologist po. So, yung isa po ay hindi rekap para sa mga gado ng salamin. At yung isa naman po ay nag-o-op na para sa mga karap. Iridium, glaucoma, at mga mga nagpusama.
0: Noong nakaraang araw na nandito kami, nakita namin napakarami ng mga tao. Ayun pala, half lang yun, ano?
1: Almost every day po kasi yung doctor natin sa ophthalmologist po is lagi po may operation sa...
0: Araw-araw yan,
1: araw-araw. Araw-araw din po may mga follow-up. Then, araw-araw din po may pumapasok ng mga. Gusto mo pa-check up ng screening po ng mga.
0: So, kamusta naman ang atmosphere dito, yung working relationship ninyo dito? Ano masasabi mo? Yung mga pasyente, tuloy-tuloy ang mga kliyente nyo. Araw-araw, telepon daw ito, no? Karano nila. So, yes, this eye care, so, programa pala nga yun. AWR 360 Cares and you are caring for the eyes.
1: Nice.
0: Ngayon, kaya this is related to our broadcast. At syempre, si Dr. Quince Jun Apeliado at si Ma'am Bayminda, Dr. Bayminda, sila ay mga supporter natin sa 360 Cares, sa ating mga charity projects ng Adventist World Radio. So, ano masasabi mo naman sa pagtatrabaho mo rito?
1: Pagdating naman po sa World Ambience po at sa World Ambience po, okay naman po yung flow, okay naman po yung mga amo namin. Medyo minsan matungan, pero halos kadalasan po kasi dito sa clinic namin is yung nagpapa-opera po talaga sa mga mata nila. Katarap, medyo sa kagulitan. So, as technician, sasabi ko na rin po na hindi lang po ako sa laboratory nag-focus. So, indicated din po namin yung mga like screening, like check-up, at mga gusto magpagawa ng salamat.
0: So maraming salamat, Ana Bernie, ha? Thank you so much. Bagamat ito'y ambush interview, pero maraming salamat sa inyong pag-share na inyong operation dito. At ang kapasalamat tayo na ikaw ay nagiging instrumento para makapagbigay ng magandang paningin, ano? Maalagaan ang mga mata ng ating mga kababayan. So maraming salamat po at muli po, nandito po ang Adventist World Radio 360 Cares. Magbabalik po kami pagkalipas po ng isang awitin na hindi po mapapakinggan.

0: Okay, muli po, magandang hapon po sa ating lahat mga kababayan. Ano po ang ating pong Adventist World Radio 360 years na kapaglingkod po tayo ng ilang mga araw. Ano po, nakasama po natin si Dr. Prince Jun Atriado po at ang kanya po may bahay. Ano po, ano, si Dr. Baimin. At ngayon pong hapon po ito ay atin pong napanood. Ano po, at nasaksihan po natin kung paano sila pinagpapala ng Panginoon at gayon din kung paano po sila ay lumalaman ano po, sa mga hamon ng buhay at sa mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. At alam po natin na ang napakahalaga po ng pagtatalaga araw-araw ng ating buhay sa Panginoon, na masiguro po natin na our lives are consecrated every day tayo sa Panginoon. Lagi tayong nananalangin at ating pong ipinagkakatiwala ang ating buhay ano, sa Panginoon. Ang lahat-lahat ay pag-ari ng ating Panginoon. Kaya po, maraming salamat po sa inyong pong pagsama sa atin ngayon pong hapong ito, na sa loob po ng ilang mga sandali ay atin pong nakita at nasaksihan ano po ang isa sa mga supporters po ng Adventist World Radio 360 Cares. Kaya po nagiging makabuluhan at nagiging posible na tayo po ay makapaglingkod, na ipandama ang malasakit at pagpulong sa ating kapwa, sa ating mga kababayan, sa ating mga sa banal na gawain ng ating Panginoon. Sa pamagitan po, ano po, siyempre po, ginamit po ng ating Panginoon ang sambahayan po ito, ang Atriado Family na nakasama po natin sa ating pong talakayan. At nabisita po natin mismo sa kanila doon sa North Cotabato, kung hindi po ako nagkakamali, doon sa Mlang, ano po, kung saan po tayo pumunta at nakasama po natin sila. Sa mga kababayan, maraming salamat at patuloy pong ipanalangin. Sa susunod pong linggo ay mayroon po tayong special na episode din, ano po, na hopefully po ay ma-interview po natin yung isa sa mga eskwelahan, ano po, dyan po sa part ng Abradilog, Occidental Mindoro, kung saan ito po yung mga nabahaan, ano po, na mga schools, isa po sa mga lugar na nabahaan at nasalanta po ng habagat, ay meron po tayo dyan kakapanahimin, ano po, ang isang eskwelahan po natin, yung management ng ating school dyan, na gusto po nating mapaabutan din po sila ng tulong na kahit paano ay maipadama natin ang malasakit at pagmamahal ng ating Panginoon. So, inyo pong samahan po kami at tutukan niyo po yan. At sa susunod pong linggo, makapanayam po natin ng live, ano po, ang school board chairman at ang principal at ang ilang sa mga estudyante ng eskwelahan po na ating i-feature po next episode ng ating pong Adventist World Radio 360. Yes. So, ngayon po, muli po maraming salamat po sa inyo mga kababayan. At muli po, ako po si Pastor Robert Dulay ng Adventist World Radio 360 Cares, na laging po nagsasabing mahal po tayo ng ating Panginoon. Nagmamalasakit ang ating Panginoon Jesus sa ating pong lahat. At siya po ay nangako muling darating at siya'y tiyak na darating. At siya'y malapit nang dumating. Kaya't maghanda po tayo siya ating salubungin.
1: Inyong napakinggan ang AWR 360 Cares kasama si Pastor Robert Dulay. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: po ay matalang po kasi po kung pag sinasama po ako yung magulang po namin na bingo, babies.
1: Pag-araw ng mahal na araw, yun lang naman po ang paglapit namin tuwag simba sa sobrang layo din po namin at layo ng simbahan. Kaya madalang, sa bahay na lang po ang magdaro sa amin. Masyado pong namang problema. Problemado sa anak. Siyempre sa kahirapan po. Nakatanggap po kami ng Godpad. Pag napunta po ako sa bukid, daladala ko.
0: Pag daladala po yung misis ko ito, ay nakikinig kaming dalawa.
1: Aba, nagtatagal. Natatanggal lang stress.
0: Parang nakupan din po yung pagod din po namin na parang nababaliwala. Kaya malaki rin po na itulong po yung gampad po ito para din nakakatanggal din po ng problema.
1: Habang nakikinig kami ng Godpad ay lalo kaming lumapit na mag-asawa sa isa't isa.
0: Opo, napapalapit po kami mag-asawa habang po kami nakikinig.
1: Ito pong Godpad, ito po ay malaki ang naitulong sa aming kaalaman tungkol sa Diyos. Yun po yung time na para po bagang bigla-bigla din na dumating sa buhay namin yung pagbabagong minag sa pamilya ko, sa anak ko.
0: Parang kumukan din po sa isipan namin na ano kaya ka kung ganun. Burbahin din natin kaya magsimba ka ako rin pagkakadaon ng simba nila ka kung ganun.
1: Nag-desisyon po kami magpabautismo para...
0: Para mabago rin po ang aming pamumuhay. Para naikon po namin ang mga anak namin, para mabago din ang ugali nila na hindi dapat nilang ginagawa.
1: Yung mga napapakinggan po namin dito ay malaki na itulong. Tinutulungan ako ng mga kapatiran. Naipagdasal po yung mga problema namin. Kaya maski ganun po ay masaya ako.
0: Marami pong salamat sa mga makapatiran. Kami po nagpapasalamat. Kami pong mag-asawa. Salamat po sa inyo pong lahat.
1: Ngayon po at naka-anib na po kami ng Seventh-day Adventist. Gusto ko rin pong maakit ang mga kapatid dyan, mga kapitbahay, sa aming mga anak na dalawa. Yun lang po at maraming salamat.
2: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: May mga araw ba na pakiramdam mo parang ang layo mo sa Diyos? Yung tipong ambigat ng iyong puso, ang daming pagkakamali, at minsan natatanong mo sa sarili mo, pwede pa ba talaga akong lumapit sa Diyos? Kung yan po ang iyong nararamdaman, meron po akong good news sa iyo. Dahil ang atin pong pinag-aaralan ngayon ay meron pong temang Jesus I Come. Isa po itong invitation na hindi po nakabase sa galing mo, hindi rin po ito nakabase sa kung gaano ka kabait. At lalong hindi po ito nakabase sa kung gaano ka kaayos. Kaya po magandang araw sa lahat po ng amin po mga taga-subaybay. Kung saan man po kayo naroroon sa mga oras na ito, nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Muli na naman po tayong magsasama-sama sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako po si Brother Edison Aceveros Jr. ang inyong mga kasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Muli po, makakasama pa rin po natin ngayon si Pastor Ronnie Pagayunan. Welcome po at magandang araw, Pastor Ronnie.
2: Thank you po, Brother Edison. Okay, sa lahat po namin mga kaibigan, mga kapatid, na nakasama po namin sa ating pong programa ay amin po kayong wini-welcome at binabati po namin kayo. I hope na ang bawat isa ay masaya ngayon at nasa mabuting kalagayan at na-bless sa ating pong pag-aaral sa salita ng ating Panginoon. Na ito po ay kanyang invitation at I hope ang bawat isa ay nakapag-decide na na siya po ay magpasakop sa ating Panginoon.
1: Amen. At bago po tayo patuloy sa ating pong pag-aral, mga kaibigan at mga kapatid, tayo po ay manalangin. O mahal po naming Diyos na ang tirahan ay nasa katasaan ng mga langit, salamat Panginoong Diyos sa panibagong araw, panibagong kalakasan na inyo pong ibinigay po sa amin. Salamat po o Diyos, dahil sa pagkakataon ito kami po ay makakarinig na naman muli ng inyo pong mga salita. Inyo po nawa kaming pangunahan sa tulong at biyaya ng Banal na Espiritu. Tulungan niyo po si Pastor Ronnie sa kanya pong panguna sa bawat isa po sa amin, sa kanya pong mensahe na nanggaling po sa inyo. Pagpalain ang mensahe po namin pong mapapakinggan, gayon din po Panginoong Diyos ang amin pong mga taga-subaybay, ang amin pong mga tagapakinig saan man po sila naroroon sa mga oras na ito. Salamat po o Diyos sa pagdinig na aming panalangin sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kaibigan, patuloy po namin kayong inimbitahan na manatili sa inyo pong pakikinig or panonood sa ating programa. Huwag din pong kalimutan na mag-like, share, subscribe at mag-follow sa Tinig ng Pag-asa through our Facebook page. Una na po dyan ang Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. At ang atin pong pag-usapan ngayon ay meron pong pamagat na Come to the Light. Yan po mga kapatid, atin na pong ibigay ang atin pong panahon, ang ating atensyon at ang atin pong pakikinig kay Pastor Ronnie.
2: Okay po, mga minamahal po namin kaibigan, mga kapatid, Jesus, I come. Ito po yung ating response sa atin pong Panginoon sa kanyang invitation. Yes, Jesus, I come. Noong mga nakaraan po ay ating napag-aralan po ay tayo po ay lumapit sa ating Panginoon in response, yes, Jesus, I come. Come as you are. Na tayo po ay lumapit sa kanya na kung ano po tayo sa ating sarili. Na tayo po ay lumapit sa kanya kahit tayo po ay hindi po tayo perfect, dahil alam naman natin once na tayo po ay kapag lumapit na tayo sa ating Panginoon at kung nandun na tayo sa harap ng ating Panginoon at kasama po natin siya, ay kanya tayong babaguhin. And then, ang pangalawa po nating napag-aralan po that time ay the power of surrender. Na napakalaga na tayo po ay sumuko sa ating Panginoon. Kapag tayo po ay nag-surrender sa ating Panginoon, ay tayo po ay always panalo. And then, kapag nandun po tayo sa ating Panginoon, ay bibigyan niya po tayo ng kagalingan. Dahil ang ating Panginoon, siya po yung ating great physician. And then, tayo po ay lumapit sa Kanya at ang ating Panginoon ay magsusustain po sa atin dahil siya po yung ating source ng ating buhay. At ngayon po, tayo po ay ngayon ay nasa ikalima na po na topic na ating pong pag-aaral. Ito po ay series na ang title po ng ating pong pag-aaralan ngayon ay Come to the Light. Come to the Light. Diba alam naman natin na ang liwanag ay napakalaga po sa ating buhay. Kung nagkaroon po ng burnout at madilim po yung bahay, di ba po, mahirap kumilos. At tinahanap natin ang flashlight. Yan po, or kailangan natin ng kandila para ito po ay sindihan at magkaroon po ng liwanag sa ating bahay. To make a simple, ay kailangan natin ng light sa ating buhay, sa ating tahanan. Kung mayroon po kayong Biblia, ay buksan po natin yung ating Bible sa Matthew chapter 5. Matthew chapter 5 verse 14 to 16. Okay? Bago po natin basahin, tayo po ay manalangin. Our great God, Heavenly Father, Lord, sa mga oras na ito kami po ay muli magkakasama, Panginoon, upang pag-aralan po namin ay inyo pong banal na salita. Samahan niyo po kami at puspusin niyo po kami na inyo pong Holy Spirit at bigyan ng katalinuhan upang aming maintindihang mabuti ang inyo pong minsay namin pong pag-aralan sa mga oras na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po sa Matthew chapter 5 verse 14 to 16, na ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So dito sa talatang ating nabasa sa mga verses, sino po dito ang tinutukoy na ilaw ng sanlibutan? Who is the light of the world? Dito po nabanggit sa verse 14 na ye, na ibig sabihin dito ay people. Mga tao, tayo po ang ilaw ng sanlibutan. Yan, di ba? Tayo po ang ilaw ng sanlibutan. At dito ay, dahil tayo po ay ilaw ng sanlibutan, kung ating naano po yung talata, ay ni-highlight po dito na paano ba tayo maging ilaw ng sanlibutan. Yeah. Paano tayo maging ilaw ng sanlibutan? Because people is the light of the world. According dito, basahin po natin sa writings ni Ellen G. White. Actually, meron po dito ng tatlo lang po na ating mapulot na lesson sa atin pong talata na nabasa. Na come to the light. Na tayo po ay lumapit doon sa liwanag. At ang liwanag na yon ay wala nang iba kundi yung ating Panginoon. He is the source of the light. Sabi dito sa writings ni Ellen G. White na Christ is the light of the world. Ibig sabihin, si Jesus, He is the source of the light of the world. So, and those who are receive His light are to reflect that light to others. So, kapag tinanggap natin, lumapit tayo sa ating source of the light, wala nang iba kundi ang ating Panginoon, Jesus, ay tayo po ay magiging source ng ilaw at magiging ilaw doon sa sanlibutan. Magiging ilaw sa sanlibutan. Dito sa sanlibutan. So we are to give to the world a demonstration of the divine power of Christ to transform lives. Di ba po? So who is the source of the light? Jesus. And who is the light? Kapag tayo po ay na kay Kristo, lumapit tayo sa source of the light, ay tayo po ay magiging ilaw ng buong ng sanlibutan, mga minamahal ko pong kapatid at kaibigan. So, Christ is the light of the world. He is the source of the light. Okay, sabi po sa Education 295, the light that shines from the life of a Christian is not for personal glory. Again, the light that shines from the life of a Christian is not a personal glory, but to reflect the love and the character of God. Wow! Because when we talk about ito, the character of God, ito po yung good deeds na in-emphasize po sa ating talata. Good works that glorify, di ba? So kapag makita si Kristo sa ating pong buhay, yung kanyang character, ang nag-glorify yung ating Panginoon. Because siya po yung source. Kaya tayo nagiging ilaw. Kaya siya po yung source. Kaya tayo po ay naging mabait na bata or naging mabait na kapwa tao. So the world is watching and the light of the believer must shine brightly, reflecting the purity and unselfishness of the Savior. So, yun po na nakikita sa ating buhay yung karakter ng ating Panginoon. Na ang karakter ng ating Panginoon na yun na po yung liwanag na tinutukoy dito sa ating talata, mga minamahal ko pong kapatid. So, who is the light of the world? Ang tao. Tayo po ay the light of the world. The people na nananampalataya sa ating Panginoon na nakikita ang Christ-like character, ang karakter ng ating Panginoon. So, yun po. Who is the light of the world? Tayo, mga minamahal ko pong kapatid. Okay. And then, dito po, in-emphasize po dito na the light cannot be hide. Na hindi po ito matatago ang liwanag na yon, ang karakter ng ating Panginoon. According dito sa Testimonies for the Church, Volume 9, paragraph 19, dito po. So, the world will take knowledge of our faith by the fruit we bear. So, we are the witness for Christ, letting our lives and actions shine in such a way that others will recognize the power of God in us. So, talagang in-emphasize po na makikita ang kapangyarihan, ang karakter ng ating Panginoon sa buhay ng kanyang mga anak. Yan po, the world will take knowledge of our faith. So, by the fruit we bear. Kasi when we talk about the fruit we bear, kasi kung tayo po ay nakay Kristo, ay makikita sa atin ang Christ-like character, yung character ng ating Panginoon, and then the fruit of the Holy Spirit. So, we are the true witnesses for Christ, letting our lives and actions shine in such a way that others will recognize the power of God. Kaya, let your light shine. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Ayan po. Na yung character ng ating Panginoon ang makikita po sa atin. At ito po ay, balibalik ta rin man, ay hindi po ito matatago, mga minamahal ko pong kapatid, ang liwanag ng ating Panginoon, ang kanyang karakter na tayo po ang ilaw ng sanlibutan. Testimonies for the Church, Volume 5, 373, Christ has not called His people to walk in the darkness of the world. Diba? Napakaganda po, no? Ang quotation ng ating pong propetisa na Christ has not called His people to walk in the darkness of the world, na hindi raw tayo mamuhay ng sa kadiliman. Kundi tayo po ay, tutuloy natin, He has given them a light that they may walk in it, na binigyan tayo ng ating Panginoon ng liwanag, ng ilaw, dahil gusto niya po na maging maliwanag tayo. Maging ilaw tayo sa sanlibutan. It is not for them to put their light under a bushel, but to let it shine before men, that they may see your good works and glorify their Father in heaven. So gusto ng Panginoong Diyos na tayo po ay mamuhay na mayroon pong liwanag, na ang liwanag na yon ay kasama natin si Jesus. Yan. Kapag kasama natin si Jesus, connected po tayo sa Kanya, ay tayo po ay surely na magniningning, magliliwanag po tayo, and we will become a light of the world, my dear brothers and sisters. Kaya po, mga minamahal ko pong kapatid, tayo po ay magstay, connected tayo palagi sa ating Panginoon, doon sa source of the light. Come to the source of the light. Come to the light. Upang tayo po ay hindi malubat, hindi tayo po ay fully charged, at tayo po ay magliliwanag, mga kapatid. And we will become the light. And then, pangatlo po dito, na let your light shine. Dahil gusto ng Panginoong Diyos na tayo po ay magliwanag. Ayaw niya po na mapalong. Ayaw niya po na madilim. Gusto niya po na magliwanag po tayo. Our influence should always be on the side of truth and righteousness. When we live to reflect God's character, we become living witnesses to the world of His love, mercy, and power to save. Diba, napakaganda po, no? Let your light shine. Mga minamahal ko pong kapatid, na yung ilaw na ito ay ito po yung character ng ating Panginoon. And then, sabi po sa, yan po yung matatagpuan sa Steps to Christ, 78. And then sabi naman sa The Desires of Ages. Yan. The light that shines from the life of a Christian is not for their own glory, but for the glory of God. So let your light shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So who is the source of the light? Si Jesus. Tayo po ay magiging ilaw po tayo ng sanlibutan, mga minamahal ko pong kapatid, kapag tayo po ay naka-Yesus. Kapag tayo po ay lumapit doon sa ating Panginoon. Who is the source of the light? The light. Come to the light. Kaya po, my dear brothers and sisters, ay tayo po ay mag-decide. Mag-decide. Yes, Jesus, I come. I come sa iyo upang ako po ay maging ilaw ng sanlibutan, makasumpong ng liwanag. Come to the light, my dear friends, brothers, and sisters. Kaya kung tayo po ay nasa ating Panginoon, ay magiging true witnesses po tayo sa Kanya at maging ilaw tayo ng sanlibutan at makita po sa atin ang character ng ating Panginoong Jesus na siya po yung source of the light. Dahil tayo po ay kay Kristo at nakakonek po tayo sa Kanya. And then ang light na yon na ating kinikerry ay hindi po ito malobat, hindi po ito mamatay, hindi po ito mapalong, kundi ito po ay masustain at mananatiling tayo po ay magiging ilaw ng buong ng sanlibutan. Yun po, mga minamahal ko pong kapatid. Kasi kung ating iisipin, gaano pa kahalaga ang light, di ba? For example, tayo po ay nagda-drive ng sasakyan. Di ba kapag wala po yung headlight, wala po yung signal light, wala po yung brake light, ano po mangyayari sa atin? Tayo po ay maaksidente. Kapag wala pong light, kung tayo po ay nagda-drive sa gabi, hindi natin mai-enjoy ang buong paligid, ang kalsada, kung wala pong light. Mga minamahal ko pong kapatid. Kaya ganun po kahalaga ang ilaw, ang liwanag sa ating buhay. Na walang nang iba kundi ang makapagbigay ng liwanag na yon ay yung ating Panginoong Jesus. Because siya lamang ang source ng light. At kung tayo po ay nakakonected sa Kanya at sa ating Panginoon, tayo po ay we will become a light of the world. My dear friends, brothers, and sisters. In conclusion po sa ating pong pag-aaral, mga minamahal ko pong kapatid. In conclusion po, Jesus exhorts His disciples to be the light of the world in Matthew 5 verse 14 to 16. Dahil ito po ay kausap niya po yung kanyang mga alagad. At kung tayo po ay

0: ating Panginoon. We are called to shine God's light in a world in dire need. So we will become a light of the world. And by our outwardly good deeds, we will inspire others to exalt our Heavenly Father. Kasi yan eh, kapag tayo po ay sa ating Panginoon at tinanggap natin siya, we will become a light of the world. At ang we will become a light of the world, yung character ng ating Panginoon, ito po yung maging ilaw at ma-inspire natin ang buong nakapapaligid sa atin at makilala nila na tunay na ito po ay na kay Jesus, anak ng ating Panginoon, at makikita ang buhay ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay. Kaya po, my dear brothers and sisters, let your light shine, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. God bless po sa ating lahat.
1: Amen. So mga kaibigan at mga kapatid, napakaganda po na atin pong napakinggan ngayon is yung paano ba dapat tayo magliwanag if hindi naman tayo lumalapit sa source ng liwanag, di ba po, Pastor? Now, Pastor, how could we, parang, gaano ba kahalaga na dapat tayo bilang mga Kristiyano, bilang mananampalatay, is wag natin itago yung pagiging liwanag natin. Di ba, minsan pag, minsan, hindi naman sa parang ayaw natin, minsan nahihiya tayo ipakita kung ano ba dapat yung isang tunay na character ng isang mananampalatay. Why is it important not to hide yung pagiging isang ilaw natin?
0: Actually, ito po ay napakalaga po sa atin na tayo po ay magniningning, magliliwanag, na ipakita natin yung Christ-like character. Kasi for example, di ba, kung hindi natin kayang sabihin, di ba, ikwento, mas mahalaga na makita pa rin ang buhay ni Jesus sa ating buhay. Kasi sa buhay pa lang na yun ay you will become a sermon to them, na makilala nila, uy, napakabait naman si brother. Bakit siya talaga na napakabait? Ah, dahil siya ay faithful sa ating Panginoon. Kasi yung ibang mga tao, nag-o-observe lang po yan eh. Ibang mga tao ay nag-o-observe lang. So, dahil inobserbahan ka nila, ay bakit napaka-gwapo naman ito, napakaganda ng kanyang karakter. Dahil ay siya pala ay believers. Nananampalataya pala sa ating Panginoon. Siya po ay faithful sa ating Panginoon. So, you will become a light of the world to them. Diba? Sa mga tao na kung saan sila po ay hopeless na, depressed na, pero nakita nila yung action na yung character mo ay katulad ng ating Panginoon, tinulungan mo siya, ay sila po ay mabless dahil sa yung action na nakita nila yung character ng ating Panginoon. So you will become a light to them.
1: Yan, salamat po Pastor, di ba po? Kasi ang hirap, parang sabihin na we have faith in God, pero tinatago natin yung faith na yon sa iba. Right? Kasi nga po, tulad po ng sinabi niyo po kanina, na yung ibang mga tao is nakatingin sila sa atin. And pagka nakatingin po sila sa atin, ibig sabihin po nun is that if we are a true Christian, dapat makita sa atin si Jesus Christ. Yung character na yan. Kasi nga po, sabi nga po nung ng mga pastors natin, of course, yung the other people, yung mga hindi po mananampalata, they are not reading, syempre, they are not reading the Bible, but they are reading us, di ba, bilang mananampalataya. So meaning to say, tayo po mga kapatid, tayo po bilang mga Kristiyano, tayo po yung maging Bible para sa kanila, right? Tayo po yung maging parang way nila para po lumapit sila sa atin pong Panginoong Jesus. So meaning to say, let us illuminate the light that we have received from God. Kasi doon po natin makita at magaguide din po sila kung saan po nanggagaling yung liwanag natin, kung saan po nanggagaling yung liwanag na nakakatulong po sa atin para mag-guide po tayo sa kadiliman ng sanlibutan na ito. Yan po mga kapatid. And that's why it is very important na maging personal light po tayo sa ibang mga tao, sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kaibigan natin, no? By just showing small act of compassion, small act of love lang mga kapatid, isang malaking tulong na po yun. Hindi po natin alam kung ano po yung impact nun sa kanila, pero alam po natin that we are doing it to glorify God in heaven. Yan po. Salamat po Pastor Ronnie sa napakagandang mensahe at sa aral po na atin pong napakinggan ngayon na meron pong title, Come to the Light. Tunay nga po na sa bawat na madidilim na bahagi ng ating pong buhay. Of course, we have worries, pangamba,

0: papasakit and even pagkukulang, meron pong ilaw na handang magpakita ng daan at ang liwanag na ito ay wala pong iba kundi po ang ating Panginoong Hesus na laging naghihintay na tayo'y lumapit at maglakad sa kanya pong gabay. At muli po mga kaibigan, patuloy po kayong tumutok sa Tinig ng Pag-asa at suportahan din ang iba pang programa ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, kung saan ang layunin namin ay maghatid ng pag-asa, katotohanan at liwanag ng salita ng Diyos sa inyong tahanan araw-araw. At bago po tayo magtapos mga kaibigan, mga kapatid, tayo po muna ay manalangin sa pamuna po ni Pastor Ronnie.
1: Okay, tayo po ay manalangin. Lord, kami po ay nagpupuri, nagpasalamat po sa inyo dahil sa inyo pong grace and love and care at patuloy niyo pong pagbibigay sa amin ng mensahe, Panginoon, na ito po ay pagkain spiritual na kami po ay mananatili sa inyo pong sa inyo, Panginoon, na kami po ay magpasakop po sa inyo. Lord, amin pong dinadalangin na inyo pong pagpalain ang bawat isa, Panginoon. At sa mga oras na ito ay amin pong kami po ay na-remind na kami po ay inyo pong ilaw ng sanlibutan, Panginoon. At kayo po ang source ng light, Panginoon, na makikita po sa amin ang inyo pong character at kami po ay magliwanag sa buong sanlibutan na makita sa amin na tunay na kayo po ang Diyos, na kami ay inyo pong mga tunay na anak, sons and daughters, at kami po ay magiging isang pagpapala at magdala ng ilaw sa mga tao na hindi pa nakakilala po sa inyo, Panginoon, upang sila po ay makasumpong ng liwanag. Kaya Panginoong Diyos, pagpalain niyo po ang bawat isa at gamitin niyo po kami sa inyo pong banal na gawain, Panginoon, na aming share ang inyo pong mabuting pabalita na ipakilala po kayo sa pamamagitan po ng aming karakter na kayo po ang aming Diyos na tagapagligtas at kami po ay inyo pong ililigtas sa pamamagitan po ng inyo pong grace, Panginoon. Maraming salamat po dakilang Ama sa inyo pong pagsagot sa aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
0: Amen. Mga kapatid, tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga serye patungkol sa Biblia at pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po kami ulit bukas. Muli ako po si Brother Edison Asberos Jr. na nag-iiwan ng mga katagang, sa Diyos, laging may pag-asa.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
2: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
1: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
3: This is Rolyn Kadalig.
2: And this is Lou Imperial.
3: Be inspired.
2: Be encouraged.
3: And let's keep rolling in the loop of faith.
2: Dito lamang sa Faithcast.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan. You are still tuned in to Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Welcome na naman po sa isang episode ng Radio Clinic, Gabay sa Kalusugan, Kaagapay sa Buhay. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Kamusta po kayong lahat, mga kaibigan? Happy Sunday po sa inyong lahat. We praise the Lord. I know we are now entering another week, mga kaibigan. And this evening, dito po sa ating episode sa Radio Clinic, hatid po sa atin ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Pag-uusapan po natin ang isang mahalagang bagay, ano? Isa pong malaking bahagi ng ating healthy lifestyle na madalas po nating alam naman natin na kailangan natin to for our bodies, ano, pero hindi po ito natin lagi nagagawa. Ano nga ba yon, mga kaibigan? Yan po ay ang physical activity. Marami po sa atin ang gustong gumalaw-galaw, ano, mag-exercise, mag-walking, o maging mas active, di po ba, mga kaibigan? Pero minsan, nauunahan po tayo ng pagod, ng trabaho, ng mga school activities, responsibilities, or simpleng tanong, ano, na saan ba ako magsa-start o saan ba ako magsisimula? Kaya ngayong gabi, mga kaibigan, ano, pag-uusapan po natin kung ano ba ang physical activity, ano, gaano ba karami ang kailangan natin, ano ba ang ligtas para sa mga bata, sa mga adults, sa mga elderly, at paano ito magiging bahagi ng ating araw-araw na pamumuhay. Kung kayo po ay may mga katanungan o di po kaya mga clarifications or experiences na you would like to share about physical activity, mga kaibigan, bukas na bukas po ang aming numerong 0918-944-7891. Once again, 0918-944-7891. Pwedeng-pwede rin po kayo mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. And while you're at it, mga kaibigan, don't forget to like, to follow, to share, and to subscribe para mas marami pa po ang marating ng ating programa. Before I invite our guest doctor for this evening, mga kaibigan, I want to take this time to greet our live viewers. Kasama po natin ngayong gabi si Brother R. Christian Roda ng Noveleta, Cavite. Andito rin si Sister Phoebe Bernabe at si Sister Helen Aguilar. Happy, happy Sunday din kay Sister Pai Mendoza at kay Sister Rio Rose Gabayaran Purpose. Ano, dito naman sa ating YouTube page, kasama natin si at 92.7 Yoke F Milongo 7. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Once again, if you have any questions, inquiries about our topic this evening na physical activity, bukas na bukas po ang aming numerong 0918-944-7891. Upang gabayan po tayo sa gabing ito, mga kaibigan, makakasama po natin si Doc Michelle May F. Brofas, isang pediatrician at lifestyle medicine trainee. Magandang gabi po sa inyo, Doc M.
1: Good evening po.
0: Thank you so much for accepting our invitation. Ano? At para po sa ating mga bagong viewers, Doc, pwede niyo po bang introduce ang inyong sarili at saan po ba kayo currently na naglilingkod?
1: Hello po, good evening and happy Sunday to everyone who's watching. So, pangalan ko po ay Michelle Brofas. So, pwede pong M na lang po bilang nickname ko. Taga Silang, Cavite, practicing as a pediatrician.
0: Yes, and your topic this evening, Doc M, is very timely. No? And speaking of this topic, before we dive in to our study this evening, bakit po ba mahalaga na mapag-aralan po natin ito? Why is this topic relevant and important to our listeners, Doc?
1: Kasi nagiging epidemic na ang pagiging sedentary. Kasi we get everything accessible ng lahat ng bagay na without having to move a finger sometimes. At a click of our fingers, nakukuha na natin nakakapagpa-deliver na tayo. Hindi na natin kailangan pumunta mag-shopping, mag-grocery minsan kasi madedeliver na yan sa'yo at your doorstep. So mas nagiging sedentary tayo. Mas we like to make our life easier. But at the same time, being sedentary doesn't help. We still need to move. So yun yung kaya magandang topic siya kasi kahit alam natin yung benefits niya sa atin hindi pa rin natin ginagawa.
0: That's true, and I'm very much guilty dyan, Doc. Ano, let's kickstart our interview. Ano bang pagkakaiba, Doc, sa exercise at physical activity? What's the differences and what are the similarities?
1: Okay. So yung definition ng WHO when it comes to physical activity ay yung any bodily movement produced by yung skeletal muscles natin that requires energy expenditure. So, physical activity refers sa lahat ng movement, including yung leisure time natin, yung transport natin to get to and from places. Pwede rin part siya ng person's work or yung domestic activities. At saka meron siya iba't ibang component tulad ng yung aerobic, muscle strengthening, flexibility, at saka yung balance training. When you say exercise naman, subcategory ito ng physical activity na planado, structured, at saka repetitive. At saka purposeful in a sense na may improvement or maintenance of one of the components of physical fitness ay yung objective mo para gumawa ng exercise. So exercise at exercise training, sometimes or frequently, they are used interchangeably. At generally, yung they refer to physical activity performed during the short time with a primary purpose nga yung ini-improve mo at yung mini-maintain mo yung physical fitness mo, physical performance at yung health. So, kumbaga, yung exercise planado.
0: So, in other words, Doc, ang physical activity, counted na yung pag-walking sa palengke, paglilinis sa bahay. Pare. So, wala talaga tayong excuse not to have movement. Ano, and we are created to move, mga kaibigan. And kanina na-mention ni Doc na we are so used to living a sedentary lifestyle. So, ano bang problema, Doc, kapag masyado tayong matagal na nakaupo, what are the effects sa ating health?
1: So una, i-define muna natin or let's distinguish between yung physical inactivity at saka yung sedentary behavior. Kapag physical inactivity kasi, insufficient yung physical activity level mo to meet yung present physical activity na recommendation. Pero when you say sedentary behavior naman, ito ay any waking behavior that requires low energy expenditure. Tulad ng sitting, reclining, lying down. Pwede rin, kasama rin dito yung mga desk-based na office work, driving a car, watching television, mga examples din yan ng sedentary behavior. So, pwede rin ito mag-apply sa mga taong unable to walk, tulad yung mga nasa wheelchair users, yung mga wheelchair users natin. So, bakit ba kailangan natin iwasan yung sedentary behavior? Kasi meron kasing relationship between sedentary behavior at yung tinatawag natin na all-cause mortality among adults. So, linked kasi ang sedentary behavior sa poor glycemic control, rini-reduce niya yung insulin sensitivity at glucose uptake. So, yung mga diabetic, if sedentary din sila, mas affected yung insulin sensitivity nila. So, kumbaga, pwede pang lumala yung kondisyon nila kung sedentary ang lifestyle nila. At saka yung mga sustained effects ng increasing sedentary behavior, aside dun sa na-mention ko na reduced insulin sensitivity, pwede rin mag-decrease o bumaba yung cardiorespiratory fitness nila, tumaas yung total body fat nila, pwedeng bumaba din yung muscle activity at saka yung muscle strength at marami pang iba. So dapat, ang goal natin ay ang ma-break natin yung sedentary behavior natin. So, example po ulit, yung office worker, favorite nating example. So, kunwari, ang office worker, buong araw siya halos nakaupo. So, what can that office worker do? So, pwede siyang mag-break every hour by standing up, pwede kang mag-stretch, walk around. Kung sobrang busy, tapos may kausap ka sa telepono, pwedeng habang may kausap ka sa telepono, nakatayo ka, o kaya naglalakad-lakad, o kaya kung may meeting kayo sa opisina, pwede yung standing meeting, instead of riding the elevator, you can take the stairs, instead of parking near the office door, pwedeng sa mas malayo ng part ng parking para medyo mas malayo ang iyong lalakarin. O kaya kung sobrang lapit naman ng, pumalapit lang naman yung workplace mo at dun sa bahay mo, pwedeng lakarin mo na lang papunta sa workplace mo. So, example din po, paano if yung isang tao ay nagja-gym ng 30 minutes a day, kunwari, pero nakaupo siya for the rest of the day, healthy ba yun? So, ang exercise kasi is, yung exercise na ginagawa niya na 30 minutes, beneficial naman yun. Pero, ideally, gusto natin itong dalawa. So, gusto mong nakakapag-exercise at the same time, i-break yung sedentary behavior mo. So, move more and sit less.
0: Now, let's go back to breaking that sedentary lifestyle, Doc. Ano, gaano nga bang karaming exercise or physical activity ang kailangan natin? Ano, what is your recommended physical activity para sa mga bata, sa mga adults, at para po sa mga matatanda?
1: Okay. So, yung sa recommendation sa mga children at saka yung sa adolescents na 5 to 17 years old, ang recommended is 60 minutes of moderate to vigorous intensity na mostly aerobic physical activity across the week. Parang every day yun, 60 minutes a day. At saka, maganda rin na meron siyang vigorous intensity na aerobic activities as well as yung mga activities na magsa-strengthen sa bones na naka-incorporate at least 3 days a week. At the same time, aside from yung sa physical activity na recommendation, it is also recommended to limit their time of being time spent being sedentary, particularly yung recreational screen time. So yung mga panunood ng TV, nag-iPad, nag-phone, yung mga ganon. Also, ang sedentary behavior kasi associated siya dun sa mga poor health outcomes tulad ng increased adiposity o yung mga taba dito sa abdomen area, abdominal area. Tapos, nagkakaroon din ng poorer cardiometabolic health, fitness at behavior, at saka may reduction sa sleep duration. Okay? So, yan yung recommendations for children at adolescents. Paano naman sa mga adults na 18 years old to 64 years old? Ang recommendation, very easy lang, 150 to 300 minutes. So, 150 to 300 minutes a week of moderate intensity aerobic exercise. Or, kaya 75 to 150 minutes a week of vigorous intensity aerobic exercise. At the same time, nag-i-incorporate ka rin na muscle strengthening activities na 2 or more days a week. So, aside dun sa aerobic exercise, may incorporated na 2 or more days a week na ano, muscle strengthening activities. Also, recommended sa mga adults, ma-limit yung time nila spent being sedentary tulad sa bata. So, pwedeng i-replace yung sedentary time nila with physical activity of any intensity. Pwedeng light intensity lang para lang makaprovide ng better health benefits. Okay? At for adults naman, so ang recommendation naman for adults, 65, older adults rather, 65 years old and older is actually same lang po dun sa adults na 18 to 64 years old. Pero yung dun sa kanilang incorporated activities, mas mag-focus or may emphasis dun sa functional balance at strength training para ma-enhance yung functional capacity nila at saka ma-prevent yung falls. Kasi ito na yung mga older adults kasi mas prone sila sa mga falls or yung natutumba sila tapos nagkakaroon ng fracture. Ayaw kasi natin yun. So, ang maganda activity or ang maganda exercise na incorporate sa kanila ay yung mga balance na type ng activity.
0: So you've mentioned, Doc, 300 minutes para po sa mga adults, ano. And if what, we
1: 150 to 300.
0: At 300, mga kaibigan, that's equivalent to 5 hours, ano, per week. So pwede yung, Doc, no, divide yung 5 yes. hours within the week para hindi siya masyadong mabigat, ano. And we received our first question this evening, Doc, from our listener. Ayan, magandang gabi po sa inyo. Unfortunately, he or she didn't share his or her name, pero I want to share their question, Doc. Sabi, Doc, good evening po. Ang too much exercise po ba ay masama sa katawan or hindi? What can you say about this, Doc M?
1: Actually, too much exercise, may tinatawag tayong rest days. So, essential kasi ang having rest days for building strength at ma-prevent ang injury. Ang, lalo na kung ang intense na exercise na ginagawa nila, yung mga atleta, pwede sila mag-create, kung nag-exercise ka, intense yung exercise mo, pwede yan mag-create ng malilit na tears o punit sa muscles mo. Kapag nakapag-rest ka, yung mga punit na yon nag-heal, pwede rin siya ma-allow yung muscles mo to strengthen. So, kapag well-rested ka, for example, nakatulog ka, you went to sleep, during yung sleep, yung katawan natin, actively working siya para ma-repair at mag-grow yung muscles. At nakakatulong din para yung sleep or yung rest can also help para ma-regulate yung hormones, ma-boost yung immune system, ma-strengthen yung overall mood mo. So, kapag mabigyan natin yung katawan natin ng time para mag-repair, mag-rebuild at ma-strengthen ulit, ito between workouts. So, very important ang rest. Pag too much exercise, yes, pwede din pong too much kasi meron din pong limit yung benefits din ng exercise actually. Hindi rin po maganda na masobrahan, kumbaga po. So, yung mga minimum na recommendations na nabanggit ko po kanina, yung mga yun po is actually already very beneficial to our body. So, hindi lang dapat exercise ang iniisip, at this, we also have to think about the rest days for recovery rin ng katawan natin. Kasi it's important that we heal, we recover, we repair. Para magawa ulit natin yung exercise.
0: That's very true, Doc. Ano, too much of anything talaga is bad for our health, mga kaibigan. Thank you so much for sending in that question para po sa ating mga listeners dyan na may mga inquiries din. When it comes to exercise or physical activity, bukas na bukas po ang aming numerong 0918-944-7891. Once again, 0918-944-7891. Pwedeng-pwede rin po kayo mag-comment, mga kaibigan, sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. Alam mo, Doc M, one of the issues that we have right now, kung napapansin nyo, yung generation ng mga kabataan ngayon, they are glued to their phones, ano? Some of them as young as 2 years old, 1 year old, ano, while they're eating, meron ng nakatapat na iPad or tablet, or they don't even go outside na. Alam mo, nung time namin, Doc, ano, very common pa yung naglalaro sa labas. Pero these days, bihira ka nang makakita ng bata sa labas. For our parents listening, Doc, ano, para po sa mga magulang na nakikinig ngayong gabi, bakit ba mahalaga ang regular physical activity para po sa mga bata?
1: As recommended nga yung kanina, ang recommendation is 60 minutes a day para sa mga bata. At saka yung sa screen time, actually, hindi advisable to have screen time para sa mga batang less than 2 years old. Sorry, mga mommies. Pero dapat kapag kumakain sila, hindi nakatapat sa screen o mga iPad or phones. Pero means, well, ano kasi, we want to make our life easier, kaya minsan nailalagay na sa harap ng bata para hindi siya magdamog, dabog, kumbaga. Pero it's not recommended to have screen time for lalo na sa mga less than 2 years old. Tapos, yun nga, very important nga kasi yung activity para sa mga bata kasi nakakatulong ito sa mga health outcomes nila. So, pag sedentary kasi sila, pag hindi sila gumagalaw, tumataas, nag-i-increase yung adiposity o yung mga body fats nila. Hindi, it reduces also yung sleep duration o yung tagal ng kanilang tulog. Eh, very important ang tulog, lalo na sa mga bata.
0: That's true, Doc. And then going back to exercise, ano, ang daming klase ng exercise na available para sa atin ngayon. Ano nga po ba ang mas important or mas mahalaga, Doc? Ang running nga ba? Or weights, cardio, or strength training? Kailangan po ba talaga mamili? Ano, or may kanya-kanya po bang benefits? Ano, ang cardio, ang strength, ang balance, and flexibility exercises?
1: Actually, it's recommended na parehas, both equally important. No, when both are recommended. So aside dun sa lalo sa adults na 150 to 300 minutes na moderate intensity exercise, recommended din yung mga weight training, strength, muscle strengthening exercises, mga balance training na incorporated within the week na mga 2 to 3 times a week. So pag sinabi mo kasing aerobic exercise, na-enhance niya yung cardiovascular tsaka yung pulmonary fitness sa isang tao. Ini-improve niya rin yung metabolic homeostasis na prevent niya rin yung mga at saka na ma-manage niya yung mga multiple chronic conditions. So sa lifestyle medicine, ang aerobic activity ay central para ma-reverse o ma-manage ang diseases katulad mga type 2 diabetes, hypertension, obesity, dyslipidemia, depression. So yung mga yun kasi, ang example is actually yung mga walking, running, swimming, bicycling, mga ganyan. Tapos kapag sinabi mo naman anaerobic exercise, ito ay mga consist ng mga brief intense burst na exercises. Ito na yung mga weightlifting at sprints. Pag sinabi mo namang resistance exercise, referred ito as yung mga muscle strengthening or strength training. Ini-encompass niyo yung any physical activity na ang aim as ay ma-improve yung muscular strength mo, yung endurance, at saka yung power by working against an external resistance. So, ang mga example naman nito, it can involve yung mga free weights, mga resistance bands, yung mga machines sa gym, tsaka yung kahit body weight kasama. So, hindi katulad ng aerobic exercise na ang target niya ay yung cardiorespiratory system. Ang resistance training o yung mga weight training naman, ang focus niya ay yung sa musculoskeletal na adaptation. So, sinistimulate niya kasi yung muscle fibers para mas lumaki, maging stronger, maging thicker, at saka more fatigue resistant. At saka vital component ito ng physical fitness, yung strength training, kasi it does not only support yung musculoskeletal health, pero significant din siya sa metabolic, endocrine, at functional implications, particularly dun sa mga populations na affected by chronic diseases, at saka age-related decline. So very important. At saka, emphasis on balance training, lalo na sa older mga adults o patients.
0: Thank you so much, Doc. And now let's say, for example, nag-exercise na ang ating listener, Doc. Paano daw niya malalaman kung yung exercise na ginagawa niya ay moderate or vigorous exercise na pala? I remember, Doc, nung nag-training ako last year for a marathon, yung isang coach po namin sabi, pag

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: Lagi na lang tayong ganito.
2: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
3: Forgive and accept. It's worth loving over and over again. Adventists care.

ang kautusan ng Diyos ay nasa puso ng Ebanghelyo. Ang kautusan ay nasa pasimula na, bago pa ang kasalanan. Ang Diyos ay Diyos ng batas, gayon din ang Diyos ng pag-ibig. Si Jesus, ang ating halimbawa, ay siya ring mayakda ng batas. Siya'y naparito para ipakitang ang pagsunod sa batas ay ang tanging masayang paraan ng pamumuhay

Magandang gabi po sa inyong lahat. Palugod namin kayong tinatanggap sa ikalimang bahagi ng serye ng pag-aaral ng Salita ng Diyos na may temang Katiwalang Mahal ng Diyos. Ang ating pag-aaral ngayon ay nakatuon sa pagiging tapat na katiwala ng pagsunod sa mga utos at sa banal na kalooban ng Panginoon. Kaya't samahan si Pastor Laudy Mergatus sa pagduklas sa kahangahangang plano ng Panginoon para sa iyo, ang isang matagumpay at masaganang buhay sa pamamagitan ng pagsaliksik ng kanyang mga salita. Para sa ating pagsimula, inibitahan ko kayo na manalangin. Tayo po ay manalangin. Dakila po naming Diyos, tulungan niyo po kami na aming pong maunawaan ang aming pong topiko ngayong gabi na kami po ay makatiwala ninyo sa pagsunod na inyong mga utos. Tulungan po kami na maging masunurin sa inyong plano para sa amin. Salamat Panginoon sa lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

Karamihan sa mga bayan-bayano lungsod dito sa Pilipinas ay makakasumpong tayo ng traffic na kinokontrol ng mga stop signs, traffic lights at crosswalks para sa mga pedestrian. Kung susundin ang lahat ng mga regulasyong provision na ito at magmamaneho at lalakad ayon sa mga ito, bihira kung sakali man magkakaroon ng aksidente. Ang mga pamilyar na regulator ng traffic na ito ay para sa kaligtasan ng lahat. Kung ang mga ito ay di pinansin o sinuway na naging sanhi para mangyari ang pinsala o kamatayan, ito ay di kasalanan ng batas, kundi ng taong sumuway. Maaring nakapunta ka na o nakaranas ka na sa mga lungsod sa Metro Manila, kung saan may mga tawiran para sa mga pedestrian at maging sa mga overhead walkway. Sa ganitong mga lungsod, makikita mong maraming tao ang ganap na hindi pinapansin ang mga pag-iingat sa kaligtasan na ibinibigay para sa kanila. Sa loob ng ilang talampakan ng isang lugar na pangkaligtasan, tatawid sila ng walang ingat sa mabigat na traffic at ipagsapalaran ang buhay. Samantalang sila'y pupwede namang mas maging ligtas sa ganoong sitwasyon at ang mga rate ng aksidente ay mas mataas kaysa sa mga lugar kung saan ang mga tao ay natutong maglakad ng ligtas. Ito'y hindi may iwasan kapag ang mga batas ay binabaliwala. Mga kaibigan, na buhay tayo sa isang universe of law. Binabaliwala ng ilang relihiyon ang kautusan ng Diyos. Ang mga katiwala ng pagsunod ay nakalimutan na na sa buhay na ito ay we are governed by law. Batas sa trapiko, batas sa lipunan, at lalong higit, batas ng Diyos na kailangan sundin at talimahin. Masama ba ang batas o ang kautusan? Definitely ang sagot ay hindi. Ngunit ang pagwawalang bahala dito ay may mga kalunos-lunos na resulta. Huwag nating isipin na kaihigit tayo sa mga taong ito dahil maaring nakakagawa rin tayo ng mga maling bagay na maari magbunga ng kagayang resulta. Bagamat tila di ka panipaniwala, ang ilan sa mga reliyosong grupo ay nagtuturo ng mga batas o kautusan ng Diyos ay maaring ligtas na baliwalain. Pakinggan natin ang sinasabi ng isang religious magazine na isinulat ni Gordon Clanton ng wika ay, "Like the prohibition against eating pork, the Old Testament prohibition against non-marital intercourse was a good rule for its time. In this quest for a relevant Christian sex ethic, we must be guided by the Bible but not oppressed by it. Thou shall not. Unconditional biblical prohibitions are out of date or part of the triple age." Di ka panipaniwalang ang ganitong pahayag ay nakalimbag sa mga pahina ng isang magazine na may pangalang Kristiyano. Ito'y isang mapanlinlang na kasamaan at pahayag na salungat sa mga katotohanan. Ating ikumpara ang malaswang pilosopiyang ito sa isang siyentipikong pahayag naman ni Dr. Max Levin. Ito'y isang professor of neurology, psychologist at lecturer sa New York Medical College. Na ang wika niya ay, "You can fool people, but you can't fool your own automatic nervous system. It's easy to say, let me worry about it, but it's entirely different things to do. It's easy to say we love each other. It can't hurt anything, but what of the years of anguish and misery it may cause? Some are trying to tell you have a choice. Love makes it right. I tell you have no choice. Even if you are an atheist and believe you have this life only, you had better shield and protect it well. Don't risk ruining it. It's all you have. Guard it well." Anong pinsala ng babala ni Dr. Levin?
ano ang mangyayari kapag ginawa natin ang alam nating masama sa ating puso. Nagdurusa tayo ng pagkabalisa, kaguluhan, tensyon, at tulad ng ipinakita sa klinika, ang mga ito'y umahantong sa mas maraming adrenaline sa dugo, pagpapabilis ng tibok ng puso, pagtaas ng blood sugar, pagbabawas sa oras ng pamumuo ng dugo, at paghinto ng panunaw, at nagkakaroon ng tensyon sa mga kalamnan at magdadilate ang mga pupil ng mata, pawis ang mga kamay at marami pang ibang reaksyon at hindi mo ito mapigilan. Ang mga physical na reaksyon, mga kaibigan, ito ay maaring magdulot ng mga sakit tulad ng diabetes, constipation, urinary distress, ulcer, skin rashes, allergies at arthritis. Kahit mga kakayahang manggagamot ay alam na maraming mga kaso ng mga ito at iba pang mga sakit ay may mga psychosomatic causes, ang mga ito ay mga epekto o epekto ng mental anxiety sa katawan. Nabubuhay tayo sa isang universe of law. At bilang mga tapat na katiwala ng Panginoon, pinakamainam na matutunan natin ang mga kautusang ito at matutong mabuhay o mamuhay ayon dito. Dahil kung hindi, tayo'y maaring mailigaw tungo sa kapahamakan. Katulad na lamang halimbawa ang tabernakulo ay isang palaging nakikitang paalaala ng sentrong lugar ng kautusan. Ang batas ng Panginoon ay palaging umiiral. Maaring masasabing may paggalang ng kahit ang Diyos ay hindi mapapatakbo ng ang sansinukob ng walang batas. Nang tawagin ng Diyos ang kanyang piniling bayan at inilabas sila sa Ehipto para pumunta sa isang bansang magiging kanila, binigyan niya sila ng isang tabernakulo kung saan siya'y sasambahin. Isinasagawa ang kanilang pagsamba sa palibot ng tabernakulo sa halip na sa loob nito sapagkat ito'y isang maliit na gusali at hindi maaring tumanggap ng isang malaking kongregasyon. Ngunit ito'y isang napakamabuluhang gusali at bagamat kakaunti ang kagamitan, ang bawat muebles ay may relihiyosong kahalagahan. Kaibigan, ng tabernakulo ay may dalawang silid o tinatawag na apartment. Ang una ay tinawag na banal na lugar o dako. Ang pangalawa ay tinatawag na kabanal-banalang dako o lugar. Sa kabanal-banalang dako o lugar ay mayroon lamang isang kasangkapan, isang gold-covered chest. Sa kaban na iyon ay dalawang talahanayan ng batas, ang 10 utos. Ang kautusan ng Diyos ay nasa puso ng lugar kung saan sinabi ng Diyos na makikipagkita siya sa kanyang bayan. Ano nga ba ang 10 utos na ito na kautusan ng Diyos para sa sangkatauhan? Ito ang kautusang inilahad kay Moses para ito'y sa bundok ng Sinai na makikita sa Eksodo Kapitulo 20. Una, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Pangalawa, huwag kang gagawa para sa iyo ng sarili, ng inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas. Huwag mo silang yuyukuran o paglilingkuran man sila. Ikatlo, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Pang-apat ang wika, alalahanin mo ang araw ng Sabbath upang ingatan itong banal. Anim na araw kang gagawa ng iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain, ngunit ang ikapitong araw ay Sabbath sa Panginoon mong Diyos. Panglima,
igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay humaba sa lupain ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Pang-anim, huwag kang papatay. Pang-pito, huwag kang mangangalunya. Pang-walo, huwag kang magnanakaw. Pang-siyam, huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. At ay kasampu, huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa o ang kanyang aliping lalaki o ang kanyang aliping babae o ang kanyang baka o ang kanyang asno o ang anumang bagay ng iyong kapwa. Si Kristo ay nalulugod sa batas kung paanong ang mga talahanayan ng kautusan ay nasa puso ng santuwaryo. Gayon din ang kautusan ng Diyos ay nasa puso ng Ebanghelyo. Inihalimbawa ito ni Kristo sa kanyang buhay dahil ang isa sa kanyang mga misyon sa pagparito sa mundo ay ang ganap na ipamuhay ang kautusan. Dito ang wika sa Awit 40, ang talata 7 at 8, ganito ang wika. Na magkagayoy sinabi ko, narito ako'y dumarating sa balunbon ng aklat ay nakasulat ang tungkol sa akin, kinaluluguran kong sundin ang iyong kalooban o Diyos ko. Ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Nang lumapit kay Jesus ang isang mayamang binata na naghahanap ng daan ng kaligtasan, sinabi ng Panginoon sa Mateo Kapitulo 19, ang talatay 17 hanggang 19, ganito ang wika. At sinabi niya sa kanya, bakit mo ako tinatanong tungkol sa mabuti? Iisa ang mabuti, ngunit kung ibig mong pumasok sa buhay, tuparin mo ang mga utos. Sinabi niya sa kanya, alin sa mga iyon? At sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi para sa kasinungalingan. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Binigyan ni Kristo ng diin ang napakahalagang pangangailangan ng pagsunod sa kautusan. Muli nating nasumpungan na idiniin ni Jesus ang kautusan at dito ay makikita sa Mateo 5, talatang 19, ganito ang wika. Kaya't sino mang sumuway sa isa sa pinakamaliit sa mga utos na ito at magtuturo ng gayon sa mga tao ay tatawaging pinakamaliit sa kaharian ng langit. Ngunit ang sino mang tumupad at magturo ng mga ito ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Muli natin bigyang diin na si Jesus ay naparito sa mundong ito para sirain ang pag-aangkin ni Satanas na ang kautusan ay hindi maaaring sundin. Ang kautusan ay nasa pasimula na, bago pa ang kasalanan. Balikan natin at tingnan ang simula ng kautusan. Kailan nilikha ang kautusan para sa mga katiwala ng Diyos? Bago umiral ang kasalanan, malinaw na sinasabi sa unang sulat sa 1, ang kapitulo 3, ang talatay 4, ganito ang sinasabi, ang sinumang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan at ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Ganito rin ang sabi sa aklat ng Roma 4:15,

kautusan. Ang kasalanan, ang paglabag sa kautusan ng Diyos ay may layong ibagsak ang otoridad ng Diyos sa sansinukob. Ang otoridad ng isang teacher ay nakasalalay sa kanyang panuntunan. Kaibigan, ipagpalagay na lang natin sa isang teacher ay gumagawa ng isang panuntunan at ang mga estudyante ay sadyang binabaliwala at nilalabag ito. Tanong eh, ano ang totoong ginagawa nila? Ipinakikita nilang wala silang respeto sa teacher at sa kanyang otoridad at imposibleng magkaroon ng magandang paaralan sa ganitong mga kalagayan. Ang isang matagumpay na bansa ay dapat magpatupad ng batas kung ang mga batas ng isang pamahalaan ay maaring labagin ng walang parusa. Ito'y malapit ng tumigil sa pag-iral bilang isang pamahalaan na may maling pamamahala at malapit ng bumagsak. Kaibigan, dumating si Jesus para magbayad sala sa ating paglabag sa batas. Ang Diyos ay Diyos ng batas, gayon din ang Diyos ng pag-ibig. Noong unang nagkasala ang tao, pinahintulutan ang kasalanan na pumasok sa mundo, ang problema ng Diyos ay kung paano pangalagaan ang batas at iligtas ang sangkatauhan mula sa walang hanggang kamatayan. Ang tanging paraan na magawa ito ng Diyos ay ang hayaan si Jesus na magbayad sala para sa paglabag sa batas sapagkat ang kautusan ay dapat pangalagaan. Kaya si Jesus na nagboluntaryo para sa kanyang tungkulin ay sinilang bilang isang sanggol sa mundong ito, namuhay siya ng isang sakdal na buhay na nagpapatunay na ang kautusan ng Diyos ay maaaring sundin ng isang tao. Tulad ng nabanggit sa atin, ang kautusan o batas ay palaging umiiral. Ngunit naulit ito sa bundok ng Sinai nang ang Israel ay naging isang bansa na sa haba ng panahon sila'y naging mga alipin sa isang paganong bansa kung saan halos hindi alam ang kautusan ng Diyos. At kaibigan, kapansin-pansin din na ang batas ay ang tanging bahagi ng Biblia na isinulat ng Diyos gamit ang kanyang sariling kamay o daliri. At ito'y dahil sa higit na kahalagaan nito. At ito rin ang wika ay magpapatuloy magpakailanman. Marahil iyan ang dahilan kung bakit ito isinulat sa bato. Isa sa pinakamatatag na sangkap na umiiral. At ang batas ay dapat maging tuloy-tuloy sa sansinukob. Katulad ng winika ng Biblia sa aklat ng Ecclesiastes chapter 12, verses 13 and 14 ang wika, ito ang wakas ng baga, lahat ay narinig, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, pati ang bawat lihim na bagay maging ito'y mabuti o masama. Ganito rin ang sabi sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 5, talatay 31. Siya'y itinakas ng Diyos sa kanyang kanang kamay bilang pinuno at tagapagligtas upang bigyan ang Israel ng pagkakataong magsisi at ng kapatawaran ng mga kasalanan. Para mapangalagahan ang alaga ng isang walang hanggang di nagbabagong kautusan, isipin kung ano ang maaring mangyari kung ang isang batas ay maaring magbago ng walang pagkakapare-pareho at ngayon ay nagmamaneho ka sa kanang bahagi ng kalsada ngunit nang walang babala ay biglang binago ang batas na hinihiling na magmaneho ka sa kaliwang bahagi. Ang resulta ay magulong karahasan kung saan walang driver na ligtas. Paano mo gustong lumipad kung hindi ka makakaasa sa mga batas ng aerodynamics at navigation?
sa ilalim ng gayong mga kondisyon.

May kaduda-duda kung sino mang matinong tao ang susubok sa paglalakbay sa himpapawid. Ipinakita ni Jesus na ang batas ay maaring sundin. Si Jesus, ang ating halimbawa, ay siya ring mayakda ng batas. At gaya ng sinabi noon, siya'y naparito para ipakitang ang pagsunod sa batas ay ang tanging masayang paraan ng pamumuhay. At ito ang wika, ang pagharap niya sa pagsubok. So, ayon sa 1 Pedro 2:22, ganito ang wika, siya'y hindi nagkasala at walang natagpuang pandaraya sa kanyang bibig. O anong pag-ibig at paghanga ang dapat na isinulat ni Pedro na nabigo ng maraming beses tungkol sa pagiging perpekto ng kanyang Panginoon? Siya'y namuhay kasama ni Jesus, lumakad, kumain, natulog at nagtrabaho kasama niya sa ilalim ng pinakamahirap na kalagayan. Gayunpaman, ay hindi niya nakilala siya na nabigo. Ni walang bakas ng pagmamalaki, si Jesus mismo ang nagsabing siya'y walang bahid ng paglabag. Katulad ng binabanggit dito sa 1, ang kapitulo'y 15, ang talata'y 10. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay mananatili kayo sa aking pag-ibig gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama. At ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. Naparito si Jesus hindi para sirain, kung hindi para i-magnify ang kautusan. At sa kanyang pagpapatuloy, sinabi niyang ang kautusan ay hindi dapat sirain o baguhin man. Dito sa Mateo 5, ang talata'y 17 hanggang 18, ang wika, huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain kundi upang tuparin ang mga ito. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. Ito ay nararapat na bigyan diin. Dahil alam ni Jesus na marami ang lilitaw sa paglipas ng panahon na itatanggi ang kautusan ng Diyos na may bisa pa rin. Ang mapanlin lang na uri ng pagtuturo ay laganap pa rin ngayon. Ang aklat ng propetang si Isaias ay puno ng mga propesiya tungkol kay Jesus, hanggang sa punto na si Isaias ay kilala bilang propeta ng Ebanghelyo. At kilalang kilala ni Isaias ang kanyang Panginoon, hindi dahil nakilala niya siya sa laman, ngunit dahil sa pamamagitan ng kaloob ng propesiya. Napakaraming kalikasan, buhay at mga turo ni Kristo ang nahayag sa kanya. Kaya dito sa aklat ng Isaias 42 ang talatay 21 na kanyang naisulat, na lugod ang Panginoon alang-alang sa kanyang katuwiran upang dakilain ang kanyang kautusan at gawing marangal. Tayo'y binigyan ng kaloob ni Jesus na sa magitan niya ay maaari tayong makapamuhay ng buhay ng pagsunod sa kautusan at nalay ang kanyang walang kasalanan na buhay bilang kapalit ng ating kasalanan. Dahil lang sa kanyang sakripisyo ay ginagawa niyang posible para sa ating ang buhay na walang hanggan. Kung magbabasa ka ng mga up-to-date na mga reference books, makikita mo ang kwento ng isa sa pinakamaitinding sunog tungkol sa pagkawala ng buhay na ito'y naganap sa United States of America. Iyon ang sunog ng Coconut Grove sa Boston na umakyat sa isang dance hall at kumitil ng daang-dahang buhay. Isang binata ang nakatakas nang hindi nasaktan. Ngunit pagkalabas niya ng gusali na nasusunog ay narinig na niya ang hiyawan ng mga biktima sa loob. Dali-dali siyang bumulusok pabalik sa impyernong
katatapos lamang niyang takasan at nagtagumpay sa pagpapala o pagpapalaya sa ilan na kung hindi niya napuntahan ay mapapahamak. At ito ay nangyari ng apat na beses sa magitan ng dalubhasang pangangalaga ng mga doktor at nurse. Sa wakas ay nakaligtas siya. Siya ang pinakamalubhang nasunog na pasyente na nakaligtas sa mga talaan ng kasaysayan ng medical hanggang sa panahong iyon. Muntik na siyang mamatay. Subalit siya'y handang mamatay para iligtas ang iba. Kaibigan, si Jesus ay handang ipagsapalaran ang walang hanggang kamatayan para iligtas ang kanyang mga katiwala. Ikaw, kaibigan at ako, ginawa niya tayo para makasama natin siya sa kaluwalhatian sa buong walang hanggan ayon sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 53, ang talatay 4 at 5 ang wikay, tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan. Gayunmay, ating itinuring siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan at sa magitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Mayroon bang hindi dapat tumanggap ng gayong sakripisyo? Si Jesus ay maaring nanatiling malayo sa kasalanan at kamatayan at pagkawasak ng mundong ito. Ngunit siya'y dumating at namuhay kasama ng mga tao sa gitna ng kanilang kasalanan at paghihimagsik para siya'y nakapagdala o makapagdala ng kaligtasan sa sinumang tatanggap nito. Sa ating lahat ay sinasabi niyang may paraan para maligtas ka. Ang wika ni Jesus, ako ang daan.

0: Kaibigan, bilang isang tapat na katiwala ng pagsunod, tiyak na walang sino man sa atin ang dapat tumanggi sa gayong alok na ginagawa sa gayong sakripisyo. Dahil namatay si Jesus para maging posible ang ating kaligtasan. Ngayon, nais mo bang hilingin sa Kanya na dumating sa iyong buhay at iligtas ka sa iyong mga kasalanan at pagkakasala? Kaibigan, gagawin niya ito at maaari kang maging isang masaya, matagumpay na Kristiyano kung gagawin mo ang desisyon na ito. Gawin mo na ito ngayon kung ito ang iyong tugon sa imbitasyong ito. Saan ka man naroon, kaibigan, mangyaring tumayo ka sa iyong kinalalagyan habang tayo ay mananalangin. Tayo po, mga kaibigan, ay yumuko sa ating panalangin. Mapagmahal po naming Diyos, nagpapasalamat po kami sapagkat inyo po kaming pinaalalahanan sa mga pamantayan na ipinagkaloob sa amin bilang inyong kautusan sa aming mga buhay upang kami, O Diyos, ay maligtas sa anumang mga panganib ng buhay. Patuloy po ninyong pagpalain ang aming pong mga kaibigan na nagpasya na sumunod sa inyo pong mga pinag-uutos. At bilang katiwala ng pagsunod, naway patuloy po nilang ingatan ang mga saloobin at alituntunin ninyo sa aming mga buhay. Pagpalain po ninyo, Panginoon, na maging kaming tapat na katiwala, laging sumusunod sa lahat ng inyong mga pinag-uutos sa amin. Ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon na si Jesus. Amen.
1: Tama, kaibigan. Ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo at sa akin ang kanyang mga kautusan at banal na kalooban sapagkat ito ang nararapat at nakakabuti sa atin. Walang ibang ninanais ang Panginoon, kung hindi malaman natin ang daan tungo sa pagsunod sa Kanya. Kaya't nasa sa iyo ang pagpapasya. Nais mo bang tumugon sa panawagang maging tapat at mabuting katiwala ng Diyos? Ngayon na ang pagkakataon upang magdesisyon, kaibigan. Tunghayan ang mga katotohanan na kapaloob sa pagiging katiwala ng panahon at pagsamba sa araw ng Sabat. Muli, maraming salamat po sa iyong pagsubaybay sa ikalamang gabi ng ating pag-aaral. Ako po inyong lingkod, Dan Reeve Ricarte. At ito, ang tanging pag-asa Season 4, Katiwalang Mahal ng Diyos. Magandang gabi po at pagpalain kayo ng Panginoon.
0: Ibinukod ng Diyos ang Sabat sa lahat ng iba pang araw. Ibinukod ito bilang banal, ganap na inialay sa Kanya. Bigyan natin ng halaga ang ipinagkatiwalang panahon at pagsamba. Ito'y isang tanda sa pagitan ng Diyos at ng tao. Inaasahan ni Jesus na ipangilin ng mga Kristiyano ang Sabat sa lahat ng panahon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Sa itaas ng isang bangin kung saan makikita ang emerald blue waters ng Mediterranean Sea, ay may isang lumang Portuguese monastery. Ang tanawin dito ay totoong makapigil hininga at tunay na kahanga-hanga. Pero meron lamang pong isang problema. Ang tangi pong paraan para makarating kayo doon sa tuktok nito ay ang isang matandang hinabing basket na nakatali sa isang lubid at inaangat ng isang matandang monghe. Isang araw, isang tourist guide at ang kanyang bisita ang papaalis na sa monastery. At pagsakay nila doon sa basket at pagbaba sa kanila ng monghe, ang tali po ay sumagi doon sa mga bato. Kabado pong nagtanong ang turista at ang kanyang sabi, gaano po ninyo kadalas pinapalitan ang lubid nitong basket? Ang sagot naman ng guide, huwag po kayong mag-alala. Pinapalitan po namin ito sa tuwing ito'y napuputol. Alam niyo po mga kaibigan, gaya po ng nasa kwentong ito, libo-libo pong mga tao ang naglalagay ng kanilang mga sarili sa walang katiyakang sitwasyon pagdating po sa ating kalusugan. Gaya po nung lubid sa kwento, inaantay pa nilang humina ang kanilang kalusugan at saka pa lamang ito hahanapan ng solusyon. Kung kailan, huli na ang lahat, di po ba? Ang nasira po nating kalusugan ay hindi gaano kadaling palitan, gaya ng isang bumigay o naputol na lubid. Ang kalusugan ay hindi tungkol sa tsansa. Ito po ay tungkol sa pagpili at pagsunod sa mga batas ng kalikasan. Si Dr. Burslow ng University of California, Los Angeles ay nagsagawa po ng isang napakahalagang research sa loob ng 9 taon. Nagtanong siya sa 7,000 mga tao ng 7 mga katanungan patungkol sa mga kaugaliang pangkalusugan at inobserbahan po ang mga pasyenteng ito. Pagkatapos po, kanyang pinaghambing ang mga taong may mabuting health practices at yung mga taong mayroong poor lifestyle. Narito po at i-share ko sa inyo ang 7 tanong na kanyang itinanong. Number 1, ikaw ba'y naninigarilyo? Number 2, ikaw ba ay umiinom ng alak? At kung oo, gaano kadalas? Number 3, mayroon ka bang regular na exercise? Number 4, ilang oras kadalasan ang tulog mo tuwing gabi? Number 5, ilan ang iyong timbang? Number 6, regular ka bang kumakain ng agahan? At ang panghuli, number 7, regular ka bang nagmemeryenda sa pagitan ng pagkain? Ang mga matapat po na sumusunod sa mabuting kaugalian sa kalusugan na nag-uugnay sa 7 tanong na ito ay natuklasang namumuhay ng average po na 11 and a half years. Mas mahaba po ang kanilang buhay kaysa sa mga hindi. So, tanong ko po ngayong gabing ito sa lahat sa inyo na nakikinig. Gusto mo bang madagdagan pa ng 11 and a half years ang iyong buhay? Ang atin pong pag-aaralan ngayon ay magtuturo sa ating lahat kung paano madaragdagan ang mga taon ng ating buhay. At hindi po basta mga taon, kung hindi masasaya at malulusog na mga taon. Marami pong mga tao ang nagugulat na matutunan na ang Diyos ay mayroong pagmamalasakit sa atin pong mga kalusugan at sa kaligayahan na narito sa atin ngayon. Sa aklat po ng Juan, sulat ni Juan, ikatlong sulat ni Juan, 2, ganito po ang sabi ng Biblia. Mga minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay mapabuti ka at magkaroon ng kalusugan
kung paanong nasa mabuti ring kalagayan ang iyong kaluluwa. Ang sabi naman po ng ating Panginoong Hesus sa Juan 10:10, ang magnanakaw ay dumating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. Nais po ng ating Panginoong Hesus na magkaroon tayo ng masaya at malusog na buhay. At nais niya tayong mamuhay ng may kabuluhan. Tama po, mga kaibigan. Hindi lamang po interesado ang Diyos sa pagbibigay sa atin ng walang hanggang buhay sa makalangit na tahanan. Nais din po niya tayong mamuhay ng may lubos na kasiyahan at kalusugan dito po, ngayon, now, sa lupang ito. Tandaan mo, kaibigan, mahal ka ng Diyos. Ang Diyos ng Biblia ay Diyos ng pag-ibig. Isang Diyos na naglalang sa atin para makipagrelasyon sa Kanya. Araw-araw ay nais po niyang magkaroon tayo ng malinaw na pag-iisip at bukas na mga puso upang siya'y makapagsalita sa atin at mas lalo pa natin siyang makilala. Mayroon pong ilang mga prinsipyo ang Diyos tungkol sa kalusugan. Nang ihatid ng Diyos ang bayan ng Israel palabas sa lupang Ehipto, pinaalalahanan sila sa ilang napakahalagang mga prinsipyo para sa malusog na pamumuhay. Ang sabi po ng Diyos sa Exodo 15:26, kung iyong diringgin ng buong tiyaga ang aking tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong susundin ang kanyang mga utos, at iyong tutuparin ang lahat ng kanyang mga batas, wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Sinabi din po niya sa Exodo 23:25 ang ganito, inyong sambahin ang Panginoon ninyong Diyos at aking pagpapalain ang iyong tinapay at ang iyong tubig at aalisin ko ang sakit sa gitna ninyo. Nakita nyo ba at nakuha nyo ba, mga kaibigan, ang kahalagahan ng mga talatang ito? Na kung susundin natin ang mga tagubili ng Diyos, mababaligtad ang epekto ng sakit. Walang katumbas ang impormasyong ito. Ito ay isang kahanga-hangang pangako. Well, maaaring merong magsabi, ang mga pagkakasakit noon ay hindi kasing nakamamatay at komplikado katulad ngayon. Ito, mga kaibigan po, ay mali. Alam niyo po, merong isang team ng mga specialist mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ang nagtipo noong 1975. Ang kanilang tanging layunin ay magsagawa ng autopsy sa mga Egyptian mummies sa Museum of Medicine and Health ng Manchester, England. Ang mga mummies po ay mula pa noong 1900 BC at ang findings po nila ay totoong kahanga-hanga. Ang natuklasan po nila ay ang mga sinaunang Egyptians ay nakaranas ng maraming pagkakasakit na karaniwan din sa modernong mga tao ngayon. Gaya po halimbawa, heart disease, cancer, vascular diseases, at arthritis. Bagaman ang Egypt ay isang educational at cultural center ng mundo noong mga panahon ni Moses, ang medical knowledge nito at mga panggagamot ay katulad na katulad lamang ng mga medieval witch doctor. Noon pong 1552 BC, hindi matagal na panahon bago ipanganak si Moses. Isang kilalang medical book ang naisulat sa Egypt na tinatawag na Papyrus Evers. Sa aklat na ito ay nakalista ang mga panggagamot sa ilang mga sakit, impeksyon, aksidente,
At maaaring napakakakaunti ang gugustuhin na gamitin ang mga ito. Sinasabi po sa atin ng Biblia na si Moises ay tinuruan ng lahat ng karunungan ng mga Ehipto. Ayon po sa Gawa 7:22, ang kanya pong mga sulat ay naglalaman ng mga tagubilin patungkol sa kalinisan, quarantine, personal hygiene at nutrisyon. Subalit inyong mapapansin na sa anumang paraan, wala sa mga kinikilalang panggagamot ng mga Egyptian mula sa Papyrus Evers ang nakapasok sa Biblia. Paano ito nalaman ni Moises? Saan niya nakuha ang mga kahangahang prinsipyo sa kalusugan at mga tagubilin? Kaibigan, ito po ay mula sa Diyos. Ang Diyos ang nagdisenyo ng ating katawan. Alam niya kung paano tayo makakaiwas sa pagkakasakit at paano mapapanatili ang ating mga katawan sa pinakamaganda nitong magagawa. Maaari mong isipin kung ano ang mangyayari kung ang may-ari ng isang mamahaling sports car ay hindi binasa ang manual o sumunod sa maintenance schedule. Matapos itong i-drive na hindi nag-change oil o hindi chine-check ang mga gulong, maiisip mong malaki ang babayaran ng may-ari sa sira nito at sa repair. Ngayon, nais kong ipakita sa inyo ang original food na plano ng Panginoon. Bagamat karamihan sa atin ay hindi magpapabaya sa pag-aalaga ng mga mamahaling sasakyan, iniingatan ba natin ang kamangha-manghang katawan na ibinigay sa atin ng Diyos? Kung babalik po tayo sa ardin ng Eden, pabalik sa paglalang, mapapansin natin kung paano po ibinigay ng Diyos kay Adan at Eva ang lahat na kinakailangan para sa kalusugan. Bago pa dumating ang kasalanan sa karanasan ng tao, binigyan na po ng Diyos si Eva at si Adan ng isang perpektong pagkain na magpapalakas at magpapalago sa kanilang kalusugan. Ganito po ang sabi sa Genesis 1:29. Ibinigay ko sa inyo ang mga tanim na namumunga ng butil, pati ang mga punong kahoy na namumunga para inyong kanin. Sa simple pong salita, binigyan sila ng pagkain na prutas, butil at mani. Matapos na sila'y magkasala, idinagdag ng Diyos ang mga gulay na kanilang pagkain. Ayon po sa Genesis 3:18. Ganito po ang sabi, ang kakainin mo'y manggagaling sa mga pananim sa bukid. Mga prutas, butil, mani at gulay ang pagkain ng lahi ng tao hanggang sa panahon ng pagbaha. Sapat na ba ito? Opo. Isa sa alang-alang ang katotohanan na sa pagkain ito, ang mga tao ay nabuhay sa loob ng daan-daang mga taon. Alam niyo po ang pinakamatandang tao sa Biblia na naitala ay walang iba kung hindi si Methuselah. Sa Genesis 5:27, ganito po ang sabi, lahat na naging araw ni Matusalem ay 969 taon at siya'y namatay. Pagkatapos po ng baha sa panahon ni Noe, mabilis na nabawasan ang haba ng buhay ng tao. Ang anak po ni Noe na si Shem ay nabuhay ng 600 years. Ang kanyang apo po ay 239 years. At ang kanyang apo sa tuhod ay 175 years. Sa panahon po ni Haring David, ang average po na haba ng buhay ng tao ay nabawasan hanggang 70 years. Ito'y mabilis ang pagbagsak. Ang tanong natin, ano ang naging dahilan ng pagbawas ng haba ng buhay ng tao? Ang halaman dito po sa lupa ay naging limitado dahil po sa baha. Naubos ang supply ng pagkain ni Noe matapos silang mamuhay ng kanyang pamilya sa loob ng lagpas na isang taon pagkatapos ng baha. Sa panahong ito, pinayagan po pinahintulutan ng Diyos si Noe at ang kanyang pamilya na kumain ng mga hayop
At tandaan po natin, hindi lahat ng hayop ay itinuturing na mabuting kainin ng tao. Mayroon na pong ginawang pagkakaiba sa mga malinis at mga maruruming mga hayop. Tandaan po natin, binigyan ng Diyos si Noe ng tagubilin sa pagkuha ng mga hayop sa arka at ilan sa mga ito. Ang sabi po sa Genesis 7:2 ay ganito. Kumuha ka ng 7 sa bawat malinis na hayop, lalaki at babae, at 2 sa mga hayop na hindi malinis, lalaki at babae. Pansinin po ninyo, mga kaibigan, maliwanag, alam na po ni Noe sa panahon niya kung anong mga hayop ang itinuturing na malinis at madumi. At sa paglipas ng mga panahon, nang iligtas ng Diyos ang mga Israelita mula sa pagkaalipin ng Ehipto, nagbigay siya ng mga prinsipyo sa pagkain para po maingatan ang kanilang kalusugan at para mamuhay ng mahabang panahon. Itinatala po ng Biblia kung papaanong malinaw, napakalinaw na makikilala kung anong hayop ang pupwede at hindi dapat kainin. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 14, Versikulo 6. Ganito po ang sabi ng salita ng Diyos. At bawat hayop na may hati sa paa, biyak at ngumunguya sa mga hayop ay maaari ninyong kainin. Gusto ko pong pansinin ninyo, mga kaibigan, kung gaano po kasimpleng matatandaan ang mga definisyong ito. At ito ay 2 bagay lamang. Ang malinis na hayop, una, mayroong hati ang paa. At pangalawa, ito ay ngumunguya. Binanggit din po dito sa Deuteronomio 14:4-6 ang ilan sa mga hayop na malinis. Ganito po ang sabi ng salita ng Diyos. Ito ang mga hayop na maaari ninyong kainin. Ang baka, ang tupa, at ang kambing, ang malaking usa, at ang maliliit na usa, at ang malalaking usa, at ang maiilap na kambing, ang kambing sa bundok, at ang kambing sa kapatagan, at ang tupang bundok. At bawat hayop na may hati ang paa, biyak at ngumunguya sa mga hayop ay maaari ninyong kainin. Ganun din po, binabanggit din po ng Biblia ang ilang maruruming mga hayop na karaniwang kinakain sa ngayon. Ayon po sa Deuteronomio 14:7-8. Gayunman, ang mga ito ay hindi dapat kakainin sa mga ngumunguya o sa biyak ang paa, ang kamelyo, ang liebre, ang kuneho, sapagkat sila'y ngumunguya, ngunit walang hati ang paa. Ang mga ito ay marumi sa inyo. Kaya nga po, mga kaibigan, napakaliwanag na ang isang hayop ay dapat may hati ang paa at ngumunguya para maituring na malinis. Sangayon po sa salita ng Diyos, hindi sapat na meron lamang hati ang paa, ngunit hindi naman ngumunguya. Dapat ay pareho magkasama. Gaya halimbawa, pasintabi po sa ilan sa mga nakikinig. Halimbawa po, ang baboy. Ang baboy po may hati ang paa. Subalit, mapapansin nyo, hindi ito ngumunguya. Siya ay ngumangasab. Ang Biblia po sa katunayan ay talagang idinidiin ito. Pansinin po ninyo sa Leviticus 11:7-8. At ang baboy, bagamat may hati ang paa at biyak, subalit hindi ngumunguya. Ito'y marumi para sa inyo. Huwag ninyong kakainin
ang kanilang laman, huwag ninyong hihipuin ang kanilang mga bangkay. Ang mga iyon ay marumi para sa inyo. Pasintabi po muli, mga kaibigan. Gusto ko lang pong itong i-share sa inyo para atin pong maunawaan ang kalooban ng Diyos. Sa ngayon po sa mga nagsipag-aral, mananaliksik, ang baboy po ay tinatawag na scavengers sapagkat kadalasan ang kanila pong kinakain ay mga basura, panis na pagkain o mga bagay na hindi kinakain ng mga hayop. At ang kanila pong digestive system ay hindi sinasala at pinipigilan ang maruruming bagay na pumapasok dito. Kaya ito'y nagiging bahagi ng kanilang laman. Bukod pa po rito, ay natuklasan din na ang laman ng baboy ay kadalasang may infeksyon na tinatawag na trichina larvae o yung maliliit na mga bulati. Na kapag ang isang tao ay kumain nito, ang bulate ay pumapasok sa intestinal walls, nagsisimulang dumami at nadadala ito sa pamamagitan ng daloy ng dugo sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang trichinosis na sakit ay totoo pong nakamamatay. Kaibigan, bakit ko po ito sinasabi sa inyo? Dahil alam po ng Diyos ang pinakamabuti para sa iyo at para sa akin. At mula sa kanyang kahanga-hangang pagmamahal sa atin, sinabihan niya tayong huwag kumain ng mga bagay na ito. Tandaan natin, mga kaibigan, alam po ng Diyos kung anong mga hayop ang mabuti sa ating kalusugan at kung ano ang delikado para sa atin na maaaring magdulot po ng pagkakasakit. Pansinin po ninyo, sinasabi po sa Awit 84:11, walang mabuting bagay ang ipinagkakait ng Panginoon sa mga nagsisilakad ng matuwid. Pansinin po ninyo, mga kaibigan, hindi po ipinagbabawal ng Diyos ang ilang mga pagkain dahil ito ay pinagkakait sa atin ng isang bagay na masarap. Kung hindi, ito ay kanyang ipinagbabawal sapagkat ang mga pagkain ito ay makakasama sa ating mga kalusugan. Ngayon, pagdating naman po sa mga isda, natapos na po tayo sa mga hayop, ang Diyos po ay nagbigay din ng tagubilin pagdating sa mga pagkaing isda. Ang sabi po sa Deuteronomio 14:9-10, lahat ng mga ito na nasa tubig, maaari ninyong kainin. Anumang may mga kaliskis at mga palikpik ay maaari ninyong kainin. Anumang walang kaliskis at palikpik ay huwag ninyong kakainin. Marumi ito para sa inyo. Pansinin niyo po mga kaibigan, di po ba napakasimple? Hindi tayo malilito. Meron lamang tagubilin ng Diyos tungkol sa mga isda. Pansinin muli ang dalawang palatandaan. Una, kapag ka mayroong kaliskis at pangalawa, kapag ka mayroong palikpik, malinis itong isda po pwede nating kainin. Ito po ay kamangha-mangha sapagkat ito po ay pinapatunayan ng siyensya. Si Dr. Bruce Halstad ng Loma Linda University ay hinilingan po ng US government na magsagawa ng research para sa mga military. At ang gusto ng military ay magbigay ng pagpatnubay sa mga na-instranded na mga kawal sa mga liblib na lugar para malaman nila kung anong mga isda ang ligtas na kainin para sa survival at ano ang mga nakalalasong isda. Ito po ang nangyari nang matapos na ang lahat ng research. Sangayon po sa konklusyon ni Dr. Halstead, ang pinaka-the best na gawing panuntunan o guide ng mga military para malaman ang malinis at maruming isda ay ang kaparehong prinsipyong ibinigay ng Diyos sa mga Israelitas. 3,500 years ang nakalilipas. Mayroong kaliskis at mayroong palikpik
malinis, pwedeng kainin. Kapag ka mayroong kaliskis, pero walang palikpik, hindi po pwedeng kainin, hindi makabubuti sa ating kalusugan. Tunay nga po, mga kaibigan, alam ng Diyos ang pinakamabuti para sa atin. Ngayon, pagkatapos ng hayop, pagkatapos ng isda, ay sa mga ibon naman. Ang Biblia din po ay nagbigay ng mas higit pang mahalagang informasyon at kasama sa mga tagubilin ang pagtungkol sa mga ibon. Pansinin ninyo sa Deuteronomio 14, 11 at 12. Ganito po ang sabi ng Biblia. Maaari ninyong kainin

Ano ang pupwede at hindi pwedeng kainin sa mga ibon? Okay? Now, pansinin naman natin ang binabanggit ng Biblia tungkol po sa pagkain ng dugo. Ang Biblia ay malayong nauna sa ibang mga tagubilin pagdating sa pagkain, tandaan po natin. Bago po nalaman ng siyensya ang lahat tungkol sa nutrisyon at karamdaman, nagbigay na ang Diyos sa kanyang bayan ng kahangahangang kapakinabangan dahil kanila nang naiiwasan ng mga pagkain na magdudulot ng malubhang pagkakasakit. Pansinin po ninyo sa Leviticus 3:7. Ganito po ang sinasabi. Ito ay magiging isang walang hanggang tuntunin sa buong panahon ng iyong lahi sa lahat ng iyong mga tahanan. Huwag kayong kakain ng taba o anumang dugo nito. O mga kaibigan, pasintabi pong muli sa inyong mga nakikinig at sumusubaybay po sa ating pag-aaral. Gusto ko po ito maging maliwanag po sa inyo. Ang pagkain po ng dugo at taba ay ipinagbabawal po sa salita ng Diyos. Ito po ay nagpapakita sa atin ng pangangailangan ng natatanging paghahanda ng karne. Isang bagay na ginagawa pa rin ngayon ng mga tinatawag na Orthodox Jews. Sa loob ng ilang taon, akala ng tao na ang utos na ito patungkol sa dugo at taba ay pang-seremonya lamang. Sa tulong ng mga makabagong pananaliksik ay nakumpirma na may karunungan ito na mula sa utos po ng Diyos. Alam po natin na ang dugo ay siyang tagapagdala ng mga karumihan, ng mga hormones, viruses, cellular waste sa ating katawan. Maraming sakit ang maaaring madala at dumaloy sa pamamagitan ng dugo. At ang mga highly saturated fats na tinatawag, gaya ng makikita sa karne, ay nagdudulot po ng pagtaas ng cholesterol level kapag kinakain. Ito po ay pangunahing bagay ng pagkakaroon ng tinatawag nating vascular at heart diseases. Alam na natin kung gaanong karaming pagkakasakit ang maaari po sanang maiwasan kung atin lang pagtitiwalaan ang ating manlalalang at pagpapasya kung anong pinakamabuting kainin. Pansinin po natin, halimbawang kayo ay nahihilo at feeling nyo tumataas ang inyong presyon, pupunta kayo sa doktor, magpapatingin kayo sa manggagamot. At natuklasan niya na kayo nga ay mataas ang presyon, may sakit kayo sa puso, sasabihin sa atin, huwag ka munang kumain ng mga matataba. Masama yan sa iyo. So, alam na po natin ang pinagmumulan ng mga bagay na yan. Ngayon, kailangan din po natin ang exercise maliban sa pagkain. Ito po ay isa sa mga pinakamahalagang bagay para magkaroon ng mahabang buhay at maiwasan ng maagang kamatayan ay ang kailangan nating mag-exercise. Sa panukala po ng Diyos, sa sangkatauhan, ang panukala niya tayo'y maging active at productive. Sa Genesis 2:15 po, ganito ang sinasabi. Kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang ito ay kanyang bungkalin at ingatan. Pagkatapos po na magkasala si Adan at Eva, sinabi ng Diyos kanila na ang kanilang gawain ay mas mangangailangan ng pisikal na paggawa. Sa Genesis 3:19, ganito po ang sabi ng Diyos, sa pawis ng iyong mukha, kakain ka ng tinapay, hanggang ikaw ay bumalik sa lupa. Sapagkat yan kita kinuha, ikaw ay alabok at sa alubok babalik. Ang pag-eersisyo po ay nagsasanggalang sa katawan

mula sa pagkakasakit at humahad lang sa panghihina nito. Ito po ay nagpapalakas ng ating mga puso at ng ating baga at nagpapabuti sa sirkulasyon ng ating dugo. At ito ang nagdadala ng oxygen, nutrisyon sa bawat parte po ng ating katawan. Sa pasimula, nagbigay po ang Diyos ng magagamit na kapakipakinabang para mapanatiling malakas at malusog ang katawan. At sa hanggang ngayon, ito pa rin po ang kanyang plano sa atin. Tayo'y maging aktibo at palaging nag-e-exercise. Sa panahon po natin ngayon, pansinin po ninyo, lahat halos ng mga tao, aware na po tayo sa kahalagahan ng exercise. Any form of exercise na babagay po sa inyo ay mabuti. Kinakailangan tayo'y magkaroon ng tinatawag na daily exercise. Bakit pinapangalagaan ng Diyos ang ating katawan? Ito po ang tanong na nais kong maging maliwanag po sa atin. Ang sagot po kung bakit mahalaga ang ating physical na kalusugan sa Diyos, matatagpuan po sa bagong tipan sa 1 Korinto 6:19-20. Ganito po ang sabi ng salita ng Diyos. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo'y hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa isang halaga. Kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Tunay po, mga minamahal kong mga kaibigan, tayo po ay para sa Diyos. Hindi lamang dahil siya ang lumalang sa atin, kundi dahil tayo'y kanyang tinubos. Ang halaga na ibinayad po sa atin ng ating Diyos para sa ating katubusan ay ang buhay ng sarili niyang anak doon sa Kalbaryo. Tayo pong lahat ay napakahalaga sa Diyos. At ang ating katawan ay templo ng Espiritu ng Diyos. Kaya po ang pagkakaroon natin ng Espiritu ng Diyos ay nakadepende sa kalusugan ng ating mga pangangatawan. Kaya nga po ang sabi ng Diyos sa 1 Korinto 10:31, kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. So maliwanag po na ating makikita na kapag kaalam natin ang mga bagay na ito, magiging mas maingat po tayo at iiwas sa anumang makakasira at makakarumi sa ating mga katawan. Nais po ng mapagmahal na Diyos na mamuhay kasama natin hanggang sa walang hanggan. At alam niyang ito'y may malapit na koneksyon sa atin pong mga katawan. Ayaw niya tayong masira sa wakas. Ngunit gusto niyang tayo po'y mamuhay magpakailanman. Makinig po sa kanyang babala. At kung ano ang mangyayari kung iwawaksin natin ang tungkuling ito. Ganito po ang sabi sa 1 Korinto 3:17. Kung ang sino man ay magtangkang gumibat sa templo ng Diyos, ang taong ito'y gigibain ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. Pansinin po natin, mga kaibigan, ang atin pong katawang ito na binigay po sa atin ng Diyos ay ang templo ng Diyos. Kaya nais niyang ito ay ating maingatang malinis. Ngayon, pasintabi po sa ilan sa inyong muli na mga nanonood at nakikinig. Pagdating naman po sa mga inuming nakalalasing o
alak o alcohol. Ang paglalasing po ay isa sa mga gawain na nakalista. Ang alcoholism ay isa sa mga pinakamalaking hamon sa kalusugan sa buong mundo. 1/3 po sa lahat ng mga aksidente sa sasakyan, sangayon po sa statistics, ay dahil sa ang nagmamaneho ay nakainom o lasing. Ano po ang sabi ng Biblia tungkol dito? Sa Kawikaan 20:1, ganito po ang sabi. Ang alak ay manunuya. Ang matapang na inumin ay manggugulo. At sino mang maliligaw nito ay hindi matalino. Sa Kawikaan 23:31-33 ay muling sinasabi, huwag kang tumingin sa alak kapag ka ito ay mapula. Kapag ka nagbibigay ang kanyang kulay sa kopa at maayos na bumababa. Sa huli ay parang ahas itong kumakagat at ulupong na tumutuklaw ang katulan. Ang iyong mga mata ay nakakakita ng mga kakatwang mga bagay at ang iyong puso ay magsasabi ng mandarayang bagay. Alam niyo po mga kaibigan, sangayon po sa pag-aaral ng siyensya, ang pag-inom po ng alak o alkohol ay nagdudulot ng pagbubuo ng taba sa atin pong mga atay o yung tinatawag nating liver. At mas malaki po ang tsansa na mamatay dahil sa tinatawag na liver cirrhosis. Tandaan po natin na ang buhay ay napapaikli ng halos 12 years on average. At ayon sa bagong statistics, isa po sa bawat 10 tao na nagsimula lamang sa pagtikim ay nagiging alcoholic. Ulitin ko po, sangayon po sa pag-aaral, yun pong pagiging alcoholic nagsisimula lamang sa pagtikim-tikim ng paunti-unti. Kasi po mayroong nagsasabi, Pastor Parulan, tikim lang naman kaunti. Okay? Mayroon pong panganib. At yan po yung sinasabi sa atin ng siyensya. Pero po, para sa atin pong mga Kristiyano, ang pag-inom po ng nakalalasing na inumin ay may higit pang ibinubunga. Kailangan po ng mga Kristiyano ang buong paggamit ng isipan para maiwasan ang mga tukso. Hindi nila gustong mapinsala ang paghusga o judgment o pagkontrol ng kanilang abilidad na kilalanin kung ano ang mabuti at ang masama. Susunod, paninigarilo naman yung smoking. Ulitin ko po, pasintabi ulit sa iba. Maaaring ito ay inyong practice, pero gusto ko lang pong i-share sa inyo ito sapagkat ito po ay napakahalaga. Maraming karaniwang gawain ang lubhang nakasisira po sa ating kalusugan. Katulad po ng paninigarilyo. Alam niyo po bang mayroong 100% tsansa na mamatay mula sa lung cancer kaysa sa mga hindi kailanman naninigarilyo? At hindi lamang cancer ang ikinamamatay ng mga naninigarilyo. Sila rin ay may 103% na higit na tsansang mamatay sa heart disease kaysa sa mga hindi kailanman naninigarilyo ng regular. Dagdag pa dito, higit sa 3 milyon na ang na-diagnose na may emphysema sa United States pa lamang. Meron pong libu-libong namamatay kada taon dahil dito. Ang paninigarilyo po ay nagiging sanhi ng pagtigas ng mga arteries ng ating mga puso at pagdami ng mapanganib na heart attack at stroke. Ito po rin po ay nagpapababa ng oxygen sa utak at isa sa mga dahilan kung bakit napapadali ang pagkakaroon ng dementia or senility o pagiging ulyanin. Lahat po ay nasabihan na halos kalahating milyong mga tao ang namamatay kada taon dahil lamang sa paninigarilyo. Huwag pong sasama ang inyong loob sa akin, sa inyong lingkod. Gusto ko lamang po itong i-share sa inyo
Ito po ay mga proven na ng ating siyensya sa mga panahon ngayon, ang mga masamang epekto ng mga bagay na ito. Susunod, yung pong tinatawag nating caffeine. Kung may kakilala po kayong kailangan pang mabilis na magtago sa isang silid para po mag-inject ng caffeine sa kanyang ugat bawat ilang oras, tatawagin mo siyang isang addict. Pero alam niyo po ba, ngayon, milyon-milyon ang naa-addict sa caffeine na masusumpangan po natin sa mga inuming may cola at coffee, tea at energy drinks. Ito po ang sabi ng isang doktor na dalubhasa, si Dr. Harold Schock. Sa kanyang aklat na You and Your Health, Volume 1, page 413. Ang caffeine, ang droga na nasa kape, ay inuuri ng mga aklat-aralin bilang parehong stimulant at lason. Ang lahat ng mga inuming ito ay nauugnay sa sakit sa puso, neurological disorders at cancer sa pantog. Mas matatamasa po natin ng maayos na kalusugan kung pipiliin nating mamuhay ng natural nang walang mga ganitong tinatawag na stimulant. Ito, ang susunod po, para po sa lahat ito, overweight. Siyempre, maaari rin nating masira ang ating mga katawan dahil sa pagkain ng sobra. Kahit na sa mga bagay na mabuti para sa atin. Tandaan po natin, ang sobra sa timbang ay nagdadawit ng maraming mga pagkakasakit ngayon. Again, ganito po ang sabi ni Dr. Schock tungkol dito sa page 395 ng kanyang aklat. May nakapagtantiya na bawat libra o isang pound ng taba sa katawan ay nangangailangan ng 2/3 milya o 2/3 miles ng bagong daluyan ng dugo. Ang pagtaas po ng panganib sa ilang mga sakit ay inuugnay sa labis na timbang ng katawan. Tunay nga po na maraming mabubuting dahilan para alagaan natin pag-ingatan ng ating mga kalusugan. Ngunit, higit sa lahat, ibinahagi po ng Diyos napakaraming prinsipyo sa kalusugan sa kanyang salita dahil mahal po tayo ng Diyos. Nais niyang alagaan natin ang atin pong katawan para matamasa natin ang kapunuan ng buhay. Nais niyang tayo maging responsible, mabubuti at masasayang mga tao. Nais niyang tayo po'y magkaroon ng isang masaganang buhay. At ito ay magagawa natin kung susunod tayo sa tagubilin po ng Diyos. Marahil, ang pinakamagandang prinsipyo sa kalusugan ay ang espesyal na nilikha ng Diyos para sa atin pong mga tao. Ang kapahingahan o rest. Matapos pong likhain ng mundo sa loob ng 6 na araw, ang Diyos po ay nagpahinga sa 7. Hindi dahil sa siya'y napagod, subalit dahil nais niyang tayo magkaroon ng 7th araw ng kapahingahan at pagpapanibago. Matapos ang matinding panahon ng paglilingkod sa mga tao, sabi ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, Marcos 6:31, pumunta kayo ng bukod sa isang dakong ilang at magpahinga kayo ng sandali. Gaya po ng mga alagad na nangangailangan ng kapahingahan, gayon din po tayo ngayon. Kaya nga ibinigay ng Diyos sa atin ang araw ng Sabat. Dahil alam po ng Diyos na kailangan nating ipahinga ang ating mga isipan mula sa mga stress at hamon ng ating mga trabaho, tsaka yung mga regular na gawain sa buong sanglinggo. Magkaroon ng panahon para sa Kanya at sa, para po sa ating pamilya. Ang Sabat po ay tanging regalo ng Diyos sa atin. At ito'y isa sa mga paraan upang tayo'y magkaroon ng malusog at maligayang buhay. Oo, kaibigan,
Nais po ng Diyos na mamuhay tayong masagana kahit na sa mundong ito at mahandang mamuhay sa bagong lupa kung saan hindi na tayo magkakaroon ng pagkakasakit kailanman. Maaring sabihin po ng ilan, napakagandang pakinggan niyan, pero may ilan pa rin akong mga nakagawian na hindi ko na mapigilan. Tunay po ang inyong sinabi. Dahil totoo pong mahirap na baguhin yung nakasanayan natin na mga pagkain, na mga inumin, at paraan ng pamumuhay. Ngunit gusto ko po na kung ito ang inyong nararamdaman, mayroon po akong balita para sa inyo ngayon. Hindi po tayo hinihilingan ng Diyos na gawin ang isang bagay na hindi niya tayo tutulungan o hindi natin magaganap. Hindi po niya inaasahang gawin natin ito ng mag-isa. Sa katunayan, ganito po ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa Juan 15:5. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, tunay na wala kayong magagawa. Sa sarili nating kalakasan ay hindi natin kayang panagumpayan ang mga masasama nating kinagawian. Ang atin pong tagapagligtas ay lagi pong nariyan, nag-aantay na tayo po ay tulungan. Nadiskubre po ito ni Apostol Pablo. Ito ang kanyang sikreto na sinasabi sa Filipos 4:13. Lahat ng mga bagay aking magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin. Ang pagbabago po sa mga dating nakaka-addict na mga nakagawian ay maaaring hindi palaging madali. Subalit, tandaan po natin, ito po'y posible sa pamamagitan ng kalakasan at kapangyarihan ng Diyos. Anumang kagawian ang pinaglalabanan mo ngayon, kaibigan, kaya kang palayain ng Diyos sapagkat mahal kanya. Si Juan ay naadik sa marami pong bagay. Subalit nang siya po ay naging adik sa powder na cocaine, dumating po sa pinakamababang bahagi ang kanyang karanasan sa buhay. Siya ay nabankrupt morally, social at physical. Kaya siya ay nagsimulang humingi ng tulong. Subalit matapos ang 3 taong magkakaibang rehabilitation centers at programs ang kanyang pinasukan, siya pa rin ay walang magawang adik. Hindi niya makayanang baliin ang mga dating masamang gawi. Ngunit isang araw, naipakilala siya kay Jesus. Natutunan niya na kahit siya ay adik, mahal siya ni Jesus. Sa pamamagitan ng kalakasan at kapangyarihan ni Jesus, nagtamo siya ng tagumpay sa mga gawi na umaalipin po sa kanya. Ang sabi niya, kung kaya akong iligtas ni Jesus, kaya ka rin niyang tulungan na mapanagumpayan ang iyong masasamang gawi. Habang ikaw ay nabubuhay, mayroong pag-asa kay Jesus. Mga minamahal kong mga magulang, mga kaibigan at mga kapatid, tandaan po natin, nais ng Diyos ang pinakamabuti para sa atin. Nais po niyang tayo'y maging malusog sa espiritual, emotional at physical nating kabuhayan. Maaring meron tayong masasamang gawi sa ating buhay na ating pinagsisikapang mapanagumpayan. Maaring ito ay isang adiksyon, maaring pagkain o pag-uugali. Ito ay maaring isang bagay na ikaw lamang ang nakakaalam. Ngunit, tandaan mo, alam ito ni Jesus at nauunawaan kanya. Ano man ang temptasyon o gawain na nagiging kahinaan,
mababago mo ito sa pamamagitan ng lakas ni Jesus. Maaari kang magkaroon ng mas masaganang buhay na inilaan niya para sa iyo ngayon.

kaibigan, mahal ka ng Diyos. At gusto niyang magkaroon ka ng masaganang buhay. Dahilan ito upang ibigay niya ang mga prinsipyo ng kalusugan mula sa kanyang banal na aklat. Ang Diyos ngayon ay tumatawag sa iyo. Nais niyang pumasok sa iyong buhay at bigyan ka ng kalakasan na makapamuhay ng malusog at masaya. Ngayon na ang panahon. Tanggapin mo siya sa iyong buhay. Tayo ay manalangin. Mapagpala po naming Diyos, Ama naming nasa mga langit. Minsan pa ay nais naming magpasalamat dahilan sa iyong walang hanggang pag-ibig po sa amin. Ninais mo na kami ay mabuhay ng malusog at masaya. Narinig po namin ang iyong aral tungkol sa kalusugan. Dakilang Diyos, nais po naming unang humingi ng patawad sa aming pagkukulang sa nakaraan. Napabayaan po namin ang aming mga kalusugan. Ngunit ngayon, sa pagkaalam po namin ng iyong mga batas ng kalusugan, nais po naming tanggapin ang iyong iniaalok na pag-ibig, kalusugan sa iyong pag-ibig. Nais ko po, Panginoong, ilapit sa iyo ang aking mga minamahal na mga kaibigan na ngayon ay nakikinig. Kayo po ang nakakakilala sa kanila ngayon. Sa kanila pong mga pinagdaraanan, o makapangyarihang Diyos, maaari po bang kayo ang magpalakas sa kanila upang sila'y magtagumpay sa anumang kahinaan, sa anumang bagay na nagiging sagabal upang sila ay magkaroon ng mabuting kalusugan. Maaring sa pagkain, sa pag-inom, sa exercise, o dakilang Diyos, tulungan mo po ang bawat isa sangayon sa inyong pangako. Magtatamo kami ng kalayaan dahilan sa iyong pag-ibig. Salamat po, Ama, sa iyong napakabuting malasakit sa bawat isa sa amin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Mr. Bautista, yes, we'll just give you a call, okay?
2: Na naman, pang-sampu ko na to ah. Ano ba namang buhay to?
3: Get a job through your knees. Prayer still works. Adventists care.

0: tayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at mangukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 baka. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng $30,000 at hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nauunawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuwi na para bang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jazel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: pag talagang nasa puso mo kasi si God, kahit anong pagsubok yan, talagang malalampasan at malalampasan mo yan. Magtiwala ka lang kay God.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: Yan po ako ng mama ko, parang tinalikuran po niya kami. Kaya yung mama ko, sinubukan niya akong ilaglag. So nung lumabas ako, nagkaroon ako ng kapansanan. Sabi ko sa isip ko noon, ba't ako pinanganak ng ganito? Sa dami-dami, bakit ako pa? Nung nasa Bicol po ako, nung kasagsagan po ng pandemya is, lagi po kami may contact nung auntie ko. Sabi niya, papasaan kita ng link, sabi niya, i-open mo to, tapos panuurin mo gabi-gabi. Lalo sa'yo, dahil may kapansanan ka at nagkakadumadanas ka ng mga pagsubo ngayon, mga problema at parang nawalan ka na ng pag-asa dahil itong ang pandemya, sabi. Kaya doon ako nabuhay ng loob. And then, habang pinapanood ko po, bago mag-umpisa yung program po, dahil mabilis po na nababanggit yung mga number, kaya hindi ko po nakukuha. And then, nung habang lagi-lagi ako nanonood, doon ko rin nakuha yung kompletong number. Hindi, nung tinatawagan ko po, mali. Hindi, yun. Wala naman. Hindi, nung nagtatrabaho na ako dito sa Manamol, dito sa La Union, sinerge ko po sa Facebook. Din may lumabas naman po. Tapos, nandun nga, nagpublish po sila ng number doon na pwedeng kontakin, pwedeng tawagan. Kung doon po ako mas lalong natuwa kasi hindi ko man nakuha yung saktong number noon. Nakuha ko naman ngayon. Nung nakausap ko po yung si ma'am, nakausap ko po sila, nasurprise po ako kasi doon sa iniisip ko na Bible na pwedeng babasahin, mayroon pala silang talking Bible o yung radio Bible. So nung sinabi po nila na may ganun, mas lalo po ako natuwa at nabuhayan ng loob. Nung natanggap ko po yung God pa talagang, mas lalo akong natuwa, lalo akong naging masaya. Alos gabi-gabi po talaga, hindi ko pinapalampas na yun ang pinapakinggan ko. Bago ako matulog minsan, napatawag pa ako doon sa asawa ko, kinukumusta kong kumusta na siya, kasi isa rin siyang PW din katulad ko. Ibinalita ko rin po sa kanya na mayroong akong natanggap na Godpad. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, kundi anim yung natanggap ko noon, sabi ko. Kaya sobra po akong natuwa at natuwa din siya. Sabi niya, bigyan mo ako, padalaan mo ako niyan, sabi niya. Pero yun nga, yung isa na itinira ko na para sa kanya sana, naibigay ko doon sa isang kasama namin na nagmamakaawa. Sige na, ngayon na, saka na lang yung asawa mo. O pag uwi mo doon, di dalawa na lang kayong gagamit ng Bible mo. Sabi niya, kaya binigay ko naman. Actually, Master, yung plano ko po talaga doon sa matatanggap kong Godpad is ipapamigay ko po lahat yon sa mga kapwa ko may kapansanan, lalo sa amin kasi sa Pangasinan, napakaraming blind talaga. Actually, yung nirequest ko po na Bible, tutuusin po, masasabi ko po na kulang yan kung talagang bibigyan ko po sila lahat. Hindi ko man po matandaan lahat ng mga napapakinggan ko doon. Nakatulong yun unang-una po sa lahat. Pakalmain po ang aking, alimbawa kung ano man yung galit ko sa mundo o galit ko man sa ibang tao is kumakalma po nang dahil sa pakikinig ko ng Bible. Imbis na magtanim pa po ako ng sama ng loob sa ibang tao, pag napakinggan ko po yun ay malaking tulong po sa akin yun dahil kumakalma po yung aking isipan. Ang puso ko po ay, imbis na galit ang itatanim po niya ay pagmamahal na po sa kapwa. Dahil sa tulong po ng Godpad na pinapakinggan ko ay mas lalo po akong nagiging matatag. Actually, ma'am, sa mga tagapanood po ninyo, tagapakinig po, ang advice ko lang po na sana ipagpatuloy lang po ang buhay dahil hanggat tayo po ay nabubuhay sa mundo na ito, ay wag po sanang mawala ng pag-asa. Kung kami po, ako po mismo ay malabo po yung aking paningin o yung mga ibang kasama.

0: ko ay tutali po na hindi sila nakita, pero patuloy pa rin sa kanilang buhay na tinataak ngayon. Nakukuntento po sila kung anong mayroon sila ngayon. How much more pa kaya sa ibang tao, lalo sa mga tao na may kumpletong paningin, kumpletong kamay, kumpletong paa, at mas may kumpletong pag-isip. Sigurado lahat ng mga pagsubok, mga trials sa inyong buhay ay makakayanan at malalabanan niyo po yan. Hindi niya tayo pababayaan. So, papasalamat din po ako sa Diyos dahil nahanap ko po yung isang religion po kung saan ay hindi lang po ako yung nabibigyan, kundi lahat po ng may mga kapansanan po.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.
3: Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: Minsan, ang pagmamahal nasa simpleng pagkain na hinahain natin. Choosing healthier options isn't just about food. It's about caring for the people we love. With Country Veggie Foods, you don't have to choose between health and taste. Plant-based, nutritious, at siguradong masarap. A better choice for today and for the future. Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. That's 0917-180-0382 or 0917-891-9261.
2: Nadarama mo ba ang presensya ng Diyos? Tumingin ka sa iyong paligid. Mga karagatan at kapatagan, sikat ng araw at buwan sa gabi, hangin nating nalalanghap. Saan ka man maparoon, kagandahan likas ang iyong makikita. Ganyan kung magmahal ang Diyos.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at kayo ay sumusubaybay dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM. Maraming salamat po sa inyong maagang pag-tune in. Binabati ko po kayo ng happy God first morning saan man po kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa. Ang pag-iingat nawa ng ating Panginoong Diyos ang patuloy niyo pong nararanasan. Mag-iingat po tayong palagi at nagpapatuloy tayo sa pagbabasa ng Aklat ng Galacia sa Kabanatang 1, Talatang 9. Gaya ng aming sinabi noong una at muli kong sinasabi ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng Ebanghelyo na iba kaysa sa inyong tinanggap na, ay hayaan siyang sumpain. Kaibigan, ng talatang ito ay isang malinaw na babala ni Apostol Pablo na huwag tayong tumanggap ng Ebanghelyo. Maraming lalabas na mga mangangaral. Ang pinakaligtas na pamamaraan ay ikumpara sa Bible ang kanya pong mga itinuturo. Maraming mensahe ang maaaring magandang pakinggan, ngunit hindi lahat ay tunay na Ebanghelyo. Ang tunay na Ebanghelyo ay nakasentro sa ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang biyaya, ang kanyang sakripisyo, at ang kanyang pagliligtas sa atin mula sa kasalanan. Suriin natin ang bawat aral ayon sa salita ng Diyos, ayon sa Biblia. Siguraduhin si Kristo ang sentro ng ating pananampalataya, manindigan tayo sa katotohanan kahit iba ang sinasabi ng sanlibutan o ng nakararami. Ang tanong ay hindi lamang maganda ba ang mensaheng narinig ko, kundi ito ba ay tunay na Ebanghelyo ni Kristo? Dahil ang maling Ebanghelyo ay magdadala o magbibigay ng maling pag-asa. Ngunit ang tunay na Ebanghelyo ay nagdadala sa atin kay Kristo, nagdadala sa atin sa tunay nating tagapagligtas. Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at panalalangin. Kung mayroon kang katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin, o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891 0918-9447-891. Mula po sa Ang Bible Pinoy Version, babasahin natin ang Galacia, Kabanatang 1, Talatang 6 hanggang 10. Sobrang nasyak ako sa inyo. Ang dali nyo namang tinalikuran ang Diyos. Imagine, sobrang bait niya at pinadala niya si Christ sa atin. Ang Diyos mismo ang pumili sa inyo, tapos ngayon ini-entertain nyo ang ibang gospel? Sa totoo lang, wala naman talagang ibang gospel bukod sa magandang balita tungkol kay Christ. Pero may mga tao kasi diyan na binabago yon at ginugulo kayo. Parusahan sana ng Diyos kung sino man siyang nagpipreach ng gospel na iba na pinireach namin sa inyo. Wala akong pakialam kung isa sa amin yon o angel galing sa langit. Sinabi ko na to dati sa inyo at uulitin ko ngayon. Parusahan sana ng Diyos kung sino man ang magpreach ng magandang balita na iba doon sa tinanggap nyo. Sino ba ang piniplis nyo? Ang tao ba o ang Diyos? Siyempre ang Diyos. Tao ba ang piniplis ko? Kung tao pa rin ang piniplis ko, wala akong karapatan maging servant ni Christ. Don't be deceived. Kung bubuksan natin ang social media, napakaraming mga idea, mga boses, opinion at mensahe ang sabay-sabay nating maririnig. May mga mensaheng nakakatulong, ngunit mayroon ding mapanganib at mapanlinlang. Bagamat mas marami ang mensahe ngayon kaysa noong panahon ng unang iglesia, pareho pa rin ang resulta. Kapag pinaniwalaan natin ang kasinungalingan, malalayo tayo sa katotohanan. Hindi nagpaligoy-ligoy si Apostol Pablo.
pagkatapos ng kanyang pagbati, agad niyang sinabi ang kanyang malaking pangamba. Ang mga bagong tatag na iglesia sa Galacia ay unti-unting lumalayo sa tunay na ebanghelyo. Nakapagtataka ito para kay Apostol Pablo dahil ang mga taong dati niyang tinuruan tungkol sa tunay na ebanghelyo na biyaya ng Diyos ay ngayon ay naaakit sa ibang ebanghelyo. Sa bagay ay talagang ganyan ang nangyayari, yung mas madali, mas nakaka-entertain at mas masaya, yun ang pinipili ng mga tao sa ating kasalukuyang kapanahunan ngayon. Ngunit malinaw ang sinabi ni Apostol Pablo, ang ibang ebanghelyo ay hindi talaga ebanghelyo. May mga taong dumating at binago o pinilipit ang mensahe tungkol kay Kristo. Hindi lamang nila ito bahagyang binago, ginawa nila itong ibang bagay. Ipinapakita nito na maaaring gamitin ang mga salitang Diyos, Jesus o kaligtasan, ngunit kung binago ang tunay na mensahe ng ebanghelyo, ito ay mapanganib. Dahil napakaseryoso nito, dalawang beses nagbigay si Apostol Pablo ng matinding babala. Sino mang mangaral ng ibang ebanghelyo ay mapasailalim sa sumpa. Kahit siya mismo o isang anghel pa, ang sabi ni Apostol Pablo. Hindi ito dahil si Apostol Pablo ay naging mapanghusga, kundi dahil napakahalaga ng mensahe ng kaligtasan. Ang maling ebanghelyo ay magbibigay sa tao ng maling pag-asa. Tandaan, kung nakaharap ka sa ganitong sitwasyon, una, ang payo ni Apostol Pablo, guard your heart, ingatan ang iyong puso. Huwag lahat ng naririnig, napapanood o nababasa ay agad nating paniwalaan. Maraming boses ang naghahanap ng ating atensyon at pagsunod o katapatan. Mag-ingat tayo. Ikumpara sa Biblia. Pangalawa, test the message. Suriin ang mensahe. Ihambing ang bawat aral sa salita ng Diyos. Sa Biblia, ang tanong ay hindi lamang maganda ba itong napakinggan mo, kundi totoo ba itong ayon sa ebanghelyo ni Kristo. Pangatlo, follow Christ, sundin si Kristo. Ang tunay na ebanghelyo ay hindi nakasentro sa tao, popularidad, kung ano ang masaya, kung ano ang nakaka-entertain sa iyo, kung ano ang convenience para sa iyo, o opinion o dahil yon ang sinusunod ng majority. Tandaan natin ang babala at paanyaya ng Panginoong Jesus mula sa aklat ng Mateo, Kabanatang 7, Talatang 13 at 14. Pumasok kayo sa makipot na tarangkahan, sapagkat ang maluwang na tarangkahan at malapad na daan ay patungo sa kapahamakan. Marami ang patungo roon, subalit ang makipot na tarangkahan at makitid na daan ay patungo sa buhay. Kakaunti ang mga nakakasumpong nito. Kaya hindi po garantiya na sapagkat marami ang mga taong nangingili ng araw na ito, ay sila na ang totoo. Saliksikin ang banal na kasulatan, tingnan ang turo ni Kristo. Ang daang ito na tinutukoy ni Kristo na makipot na daan ay si Kristo. Ang tunay na ebanghelyo ay nakasentro sa ating Panginoon na namatay para sa ating mga kasalanan at nagbibigay ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang biyaya. So guard your heart, test the message, and follow Christ. Sa mundong maraming mga idea, opinion, huwag nating hayaang ang ingay ng sanlibutan ang maging malakas kaysa sa tinig ng Diyos. Kaibigan, sa mga boses na naririnig mo araw-araw, alin ang higit mong sinusunod? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891.
0968-8891. Tayo po ngayon ay mananalangin at inaanyayahan kita kaibigan na sama-sama tayong lumapit sa Panginoon sa pananalangin. Dakila naming Diyos, Amang Banal, maraming salamat pong muli sa buhay at kalakasan na inyo pong ipinagkaloob sa amin sa umagang ito. Maraming salamat po sa iyong salita na patuloy na gumagabay sa amin sa gitna ng napakaraming mga aral, boses at mensahe ng sanlibutan ito. Tulungan mo po kaming makilala ang iyong tinig at huwag basta maniwala sa anumang bagay na aming naririnig o nababasa. Bigyan mo po kami ng karunungan upang masuri ang bawat mensahe ayon sa iyong salita. At bigyan mo po kami ng tapang na tanggihan ang anumang maglalayo sa amin kay Kristo. Ingatan mo po ang aming puso at isipan upang manatili kaming nakaugat at matibay sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Pagpalain niyo po ang aming mga mahal na tagapakinig, saan man po sila naroroon, anuman po ang kanilang kalagayan, kayo po ang higit na nakaalam, Panginoon. Ang pag-iingat nawa po ng mga piling anghel ang kanilang maranasan sa buong maghapong ito sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Muli ako po ay nagpapasalamat sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan at inaanyayahan kita kaibigan na sundan ang mga natatanging pag-aaral na amin pong inihanda dito po sa ating himpilan. At ang atin pong mga aklat na ipinamimigay ngayon po ay available ang Ten Commandments Twice Removed at ang atin pong Bible Study Guide na Explore, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa mas makabuluhan at mapayapang buhay. Ang mga aklat na ito ay matatanggap ninyo ng libre kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. At sa inyo naman po na sumusubaybay sa ating Facebook page or YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers upang maipadala po namin ang mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Carranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa Iyo. Bukas pong muli. God bless.

isip, punong-puno ng galit. Lahat, parang hindi ko kakayanin. Hindi sinasadya na

0: nung panahon na hindi ko siya kilala, nasa Maynila ako. Basta ang alam ko, basta ako masaya, yun ang gagawin ko. Maraya akong pera, lahat. Lahat ng gusto yun ko nagagawa ko. Ang bisyo ko dati nun, sugal, sabong, drugs. Hindi ako nakontento sa pera ko. Hanggang sa'yo, nasira ang buhay ko. Pamilya ko, ng babae ako. Galit na galit din sila sa akin. Maaari nila akong patayin. Pwede nila akong patayin. Sa tulong ng pinsan ko, dahil gusto nilang maging ligtas yung buhay ko, pinagpilitan talaga nila na dalhin ako sa Palawan. Pero wala po talaga akong balak pumunta rito sa Palawan. Tinanggap ko na lang. Malungkot. Madalit sa taong nang dating sa Palawan, ang gulo-gulo-gulo ng isip ko. Nung minsan na nasa kwarto ko, ayaw ko makarinig ng tao, ayaw ko makipag-usap. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Para bang nagkaroon ako ng interest. Pero hindi talaga interest na, ano yung interest na alamin lahat yung tungkol sa Panginoon, kundi interest na totoo ba sinasabi nito. Hanggang sa nakinig ako ng mga pahayag nila sa tungkol sa Biblia, parang nagustuhan ko. Hanggang sa kinuha ko ang number, ang kaso, ang bilis naman magsalita. Eh, hindi ko makuha. Ang unang bigay ng number ng cellphone, dalawa lang muna nakuha ko. Pero hindi ako napikon, hindi ko sinukuhan. Hanggang sa nakompleto ko ang 11 numbers, 3 linggo po. Sa pagtitiis, pakikinig. Ngayon po, nung nakuha ko ng 11 numbers, sinubukan ko, tingnan ko to kung ano yung sinasabi na itong. Nang itinext ko po, biglang nag-reply. Nagulat ako. Sabi ko, parang gusto ko nang magpakamatay, matay. Ngayon, napakinggan ko ang tinig ng pag-asa. Tulungan niyo po ako magkaroon ng pag-asa. Tinext ko nang tinext po. Sino po bang pastor na dadating at pupunta rito sa akin? Naiinip na ako. Sabi tayo sa pala, huwag po kayo mag-alala. Yung pastor sa Palawan na si Pastor Ronald Ray, bibisitahin po kayo dyan. Sabi ko, tagal naman. Hanggang sa dumating na po kayo.
1: Ayun.
0: Sihan po ako ng konti kasi magulo patak mo na isip ko nun eh. Alam niyo naman, parang ang gulo-gulo. Tapos walang-wala, tapos wala. Sabi ko, hirap. Minsan po may pagkakataon na sinisigaw ang Diyos. Sabi ko, Lord, ba't mo pa ako binuhay? Saksak na ako, nagbakala na ako, nag-50-50 na ako. Ito, nabalian pa ako. Ano sunod po? Ito, ba't hindi pa ako ulit? Pinagsisiyan ko yan, nag-i-adventist na ako. Mali ang hamunin siya. Dati, hindi ko kayo kilala. Dati, ang alam ko sa sarili ko, ako lang magliligtas sa sarili ko, tsaka baril. Wala nang pwedeng ibang magliligtas sa akin. Ngayon, nag-50-50 ako. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Kaya naintindihan ko po isa-isa. Kaya pinagsisihan ko lahat mga nagawa ko. Naging ako sorry sa mga anak ko. Nung inaya nila ako magsimba sa Jacana, nag-decide na agad. Buo na agad log. Kasi ang napansin ko eh, dito hindi ako mapapahama. Dito lahat kakampi ko. Dito lahat wala akong kaaway. Dito lahat inuunawa ako. Dito lahat hindi nusugan pagkatao ko. Mas winelcome pa nila ako na parang kapatid. Kaya sabi ko, salamat. Yung winelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam. Anong nabinyagan ako, binidyoan ako, sinan nila pastor sa mail sa pinsan ko kasi friend nila, wala ako kasi touchscreen. Pagka-send, mga video, pati mga certificate ko, i-friend ang pinsan ko yung mga anak ko. Kasi hindi nga po ako kinakulang galit sa akin. Ang ginawa ng pinsan ko, sinin sa kanila. Nagulat na lang ako, sa araw, sa umaga. Tumawag, binigay yung phone sa akin ng

0: tingnan yung anak ko. Sobrang tawa ko. Tumululo. Saya. Grabe. Simula nung binigyan ako, simula nung hanggang ngayon, yung araw ng Sabat, walang mintis sa akin yan. Pero miss lagi yan. Kahit may nararamdaman ako, at ilang kursyon, lahat. Wala akong pinapalampas. Kung maririnig nila, ang tinig ng pag-asa, no? Panginoon, tinig ng pag-asa. Marami kayong matututunan. Sa katulad ko, binago ako. Salamat. Dahil sa tinig ng pag-asa, nandito na po ako, punong-puno na ng pag-asa. Saya-saya ko. Dapat yun yung muna ko palang hinanap noon pa.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong daily morning companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Isa pong maganda at mapalad na araw sa inyong lahat, mga ginigilog kong mga kaibigan at mga kapatid. Ating pong purihin ang ating Diyos sa Kanyang kadakilaan, sa Kanyang kabutihan at pag-ibig sa bawat isa sa atin. Napakabuti ng atin hong mahal na Panginoon. Pasalamatan din natin siya sapagkat binigyan niya muli tayo ng pagkakataon upang muli tayong magpatuloy sa mga gawain nating hinaharap, lalo na sa araw na ito. Alam niyo, yung ikaw ay magising sa pamamagitan ng pag-iingat sa iyo ng Diyos sa buong magdamag, ay tunay na napakaganda na karanasan na tayo ay nasa kamay ng atin hong Panginoon. Nais kong batiin ang lahat ng mga sumusubaybay sa atin hong programa. Mainit na pagbati po sa inyong lahat, mga ginigilo ko. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay at pagtangkilik ng atin hong programa na may nagmamahal sa iyo. Alam ninyo, marami tayong mga bagay na dapat matutuhan tungkol sa mga mangyayari sa hinaharap. Kaya ako'y nagpapasalamat sa patuloy po ninyo na pagbabahagi ng programang ito sa inyong mga kaibigan, mga kamag-anak, mga kapitbahay, katrabaho o di kaya kaeskwela. Alam nyo, napakahalagang itong mga ganitong programa ay ating ibahagi sapagkat ito rin ang paraan kung papaanong maabot natin yung mga hindi nakakapakinig ng mga salita ng Panginoon, lalo tigit tungkol sa propesiya. Kaya maraming salamat sa mga tumutugon sa ating paanyaya na ibahagi ang programang ito. At kung kayo naman ay may mga katanungan at nagkaroon ng kalituhan, huwag po kayong magatubili na isulat ng inyong katanungan dyan sa comment section. Ano man yung iyong reaksyon, ay napakahalaga nito na malaman namin sapagkat ito ho ang siyang katibayan na tayo ay nagkakaroon ng ugnayan dito sa atin hong programa. Ngayon, maaari nyo rin hong gamitin yung numerong 0918-944-7891. Yan, kung nais nyo pong dyan ipadala ang inyo pong mga katanungan o naman mga suhestyon. Tayo patuloy na nag-aaral, lalo tigit sa Kapitulo 11 ng Aklat ng Daniel. Ito po yung nugugulan natin ito ng mahabang panahon sapagkat ito'y may kinalaman kung ano ang mangyayari sa huling kawakasan ng sanlibutan upang tayo po'y makapaghanda. At bago po tayo dumako sa atin hong patuloy na pag-aaral ng kapitulong ito, tayo po muna'y manalangin. Dakila po naming Diyos, kami muling sumasalok ng karunungan at kaalaman mula sa inyo. Hindi namin maunawaan ang propesiya kung wala kayo na siyang magpapahayag sa amin ito, na ang banal na Espiritu nawa ang gumabay sa amin, magturo sa amin at umakay sa katotohanan at sa tunay na landas ng buhay. Amin pong pinapasakop ang aming mga sarili sa inyo at humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Nanaway maging malinaw ang aming mga pag-iisip at bukas ang aming puso na tanggapin ang inyong pabalita sa oras na ito. Maraming salamat sa inyo pong kabutihan at pag-ibig sa amin. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay dadako sa isang napakahalagang katanungan na dapat natin bigyan ng katugunan sa loob ng 10 araw na siyang atin hong pag-uusapan tungkol dito sa katanungang sino ang hari ng timog at ang hari ng hilaga sa mga huling araw. Sino ang hari ng timog at hari ng hilaga? Sa panahon ng kawakasan. Sa ngayon dito po sa Daniel, Kapitulo 11, ang talata ay 14, ganito ang sinasabi. Daniel 11 o 11:40, Daniel 11:40. Sa panahon ng wakas ay sasalakayin siya ng hari ng timog. Ngunit ng hari ng hilaga ay papunta laban sa kanya na gaya ng isang ipo-ipo, may mga karwahe, mga mangangabayo at may maraming mga barko at siya'y sasalakay laban sa mga bansa at lalampas na gaya ng baha. Ang propesiya po ng Daniel 11 ay pangunahing literal sa halip na simboliko. Ang paraan ng paglalahad nito'y malinaw na naiba sa mga naunang simbolikong hula. Walang larawang ginto ang ulo, walang batong naputol ng walang kamay ng tao, walang may pakpak na leon, walang sungay na nakapagsasalita. Ang talatang nagsasabi, tatlong hari pa ang sabing ganoon sa Daniel Kapitulo 11, talatang 2. Kung babalikan ho natin, ay pawang sinasabi, at ngayon ipapaalam ko sa inyo ang katotohanan. Tatlo pang mga hari ang lilitaw sa Persya. At pagkatapos ay kaapat ay magiging higit na mayaman kaysa kanilang lahat kapag siya'y lumakas sa pamamagitan ng kanyang mga kayamanan, kanyang kikilusin ang lahat laban sa kaharian ng Gresya. Mga kaibigan, ito po ay literal na ipinakita na natupad sa kasaysayan gaya ng inilarawan ng anghel na si Gabriel kay Daniel. Kaya nga po yung huling propesiya ni Daniel ay tumutulong sa atin para maunawaan natin ang lahat ng iba pang mga propesiya ni Daniel. Ay makikita natin na tila may kahabaan. Itong huling propesiyang ito ay pagka naunawaan natin, dahil ito'y may kahabaan, lahat ng iba pang propesiya ay lubos ho nating maiintindihan. Mga propesiya ng kaligtasan na pawang tumatakbo mula sa panahon ni Daniel hanggang sa pagtatag ng kaharian ng Diyos sa ikalawang pagparito. Kaya nga yung Daniel 11, ito ho'y nagbibigay sa atin ng literal na karagdagan sa mga propesiya na ibinigay ng dati kay Daniel gamit yung mga simbolo at ipinakikita sa atin na ito pong mga ito ay pawang aabot sa panahon ni Daniel hanggang ngayon. Kaya nga yung dalawang puwersang paulit-ulit na binanggit sa hula ng Daniel sa Kapitulo 11 na nagsasabing ang hari ng timog at ang hari ng hilaga. Sa karamihan ng mga kaso sa Biblia ay nakasentro yung focus sa Jerusalem. Kaya sa iba pang espesyal na kahulugan nito ay karaniwang nagsisilbing matatag na tatak ng Diyos sa mundong ito. At ganoon din sa lugar na direkta sa timog ng Huda at sa hilaga ng Israel. Kaya sa kadahilanan ito, ang timugang hari, katimugang hari sa Daniel 11 ay tumutukoy ho sa Ehipto na napawang kung titingnan natin sa mapa, yun ay nasa ibaba at ang hilagang hari naman tumutukoy sa Babylonia na naroon ho sa tuktok. Ngayon, makikita po natin yung prinsipyong ito ng propetikong interpretasyon na nilalarawan sa banal na kasulatan sa pamamagitan ng mga pananalitang timog. Tumutukoy ito sa Ehipto sang-ayon sa Genesis 12:9 hanggang 10. At hilaga naman sa Babylonia na pinakita ni Jeremias sa kanyang sulat sa Kapitulo 25:9. Gayun din sa pagsasalita ng Biblia, ang Ehipto ay kumakatawan sa isang puwersa na ganap na tumanggi sa Diyos na mababasa natin sa Exodo 5:2. Habang ang Babylonia naman ay kumakatawan sa isang puwersa na sumisira o sumira sa tunay na pagsamba sa Diyos at naghahangad ng matatag na isang huwad na relihiyon kapalit yung totoo. Sa makatwid po, ang pagkakilanlan ng hari ng Timog at ng hari ng Hilaga ay dapat na maunawaan kapwa sa mga tuntunin ng kanilang rehiyonal na lokasyon at sa mga tuntunin ng kanilang mahalagang katangian o espiritu. Kaya nga, kapag kaho, babasahin lamang natin ang mga nakasulat dito sa Kapitulo 11 at hindi tayo magkakaroon ng background sa kasaysayan, lubos nating hindi mauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng Propeta Daniel sa kanyang mga sulat. Subalit dahilan sa mga nangyaring kasaysayan, nakikita ho natin yung katuparan nito hong mga tinukoy dito sa Daniel 11. Ngayon, tingnan po natin. Pagkatapos po ni Alexander the Great, ang hari ng Timog ay tumukoy po ito sa Ptolemaic Dynasty na sumakop sa Ehipto. Ito yung pinangasiwaan ni Ptolemy. At ang hari ng Hilaga na tumutukoy naman sa Seleucid Dynasty na namuno sa lugar ng direkta sa Hilaga ng Israel na binubuo ng malaking bahagi ng lugar na pinamumunuan ng sinaunang Babylonia. Kaya napakahalaga na maunawaan natin kung ano ba'y sinisimbolohan ng Hari ng Timog at Hari ng Hilaga, subalit kapwa ho sila mga tumanggi sa Diyos. Gayunpaman, pagkatapos po ng pagtanggi ng Diyos sa bansang Hudyo noong unang siglo at ang pagbagsak ng Jerusalem, hindi po yan nagtagal. Pagkatapos po noon, yung literal na lungsod ng Jerusalem ay hindi na ho maaaring magsilbi bilang isang geopolitical center point kung saan maaaring makilala ang mga hari sa Timog at ilagang bahagi sa literal na geografikong kahulugan ng salita. Kaya nga ito po yung nagiging partikular na suliranin ng isang interpretive na kahulugan dahil ang dalawang haring ito ay muling lumitaw sa panahon ng kawakasan sang-ayon sa Daniel 11:40. Ngayon, mga ginigiliw ko, makita po natin na ang mga huling haring ito ng Hilaga at Timog, yan po'y kumakatawan sa mga puwersang pampolitika sa isang mas pandaigdigang kahulugan na naglalaman ng kaparehong diwa gaya ng mga nauna sa kanila, katulad ng Ehipto at Babylonia. Yan, napakadali nating maunawaan yung Ehipto at Babylonia. Na ayon ho sa pagkakabanggit, sa mga huling araw ng kasaysayan ng mundo, ang mga tao ng Diyos o ang bayan ng Diyos ay makikipaglaban sa dalawang puwersang ito. Minsan huyang sinabi ng Diyos sa kanyang bayang Israel na masusumpungan po natin sa pagkakasulat po sa Jeremias, Kapitulo 4. Atin pong tingnan kung ano yung sinabi ni Jeremias sa kanya pong sulat. Ang sabi po dito ay ganito. Binabanggit sa talata, lalo na sa talatang 14, gayunpaman, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na hindi na sasabihin, buhay ang Panginoon na naglabas ng mga Israelita mula sa Ehipto, ngunit sasabihin, buhay ang Panginoon na naglabas ng mga Israelita mula sa lupain ng Hilagaan at mula sa mga lupain kung saan siya pinalayas. Mga kaibigan, ang angkan ng Hilagang Hari na tinitingnan natin hanggang ngayon, wala pong iba kung hindi ang Babylonia. Atin hong tingnan mula sa kasaysayan, yung Seleucid Empire sa hilaga po ng Palestina, ito ho ay naging pagan Rome o Imperial Rome at hanggang sa naging Roman Papacy. At yun namang angka ng Southern King o yung hari ng Timog ay sinaunang Egypt na ang Ptolemaic Greek Empire sa Timog ng Palestina at mula po sa verse na binabanggit, 40 pataas, ay tumutukoy sa anti-ism nung una itong umusbong sa France nung French Revolution. At ang ateism ng Unyong Soviet o China at iba pang mga bansa na tumanggap sa ateistiko o Marxist-Komunistang pananaw. Hanggang naging spiritual Egypt, sa ngayon ay ipinakita sa Darwinian na ebolusyon ng modernong sukat sa modernong ebolusyon ng Darwinian, ng Eastern Communist Bloc at ang Union, Soviet Union ay kinikilala bilang halos maabot na ang tagumpay para sa kapitalismo. Kaya yung hari sa timog ngayon ay higit na binubuo ng spiritual na Egypt, na binubuo ng lahat ng uri ng atheistic, agnostic na idea o rationalistic humanism at sekularismo sa taglay nitong kawalan ng pagtitiwala sa Diyos at relihiyon sa pangkalahatan. Ang hilagang hari sa mga huling araw na ito ay tumutukoy din sa kapapahan ng Roma. So kaya mga kaibigan at mga kapatid, napakaliwanag ng pagpapahayag at interpretasyon ng propesiyang ito na pawang sa ngayon yung literal na hari ng hilaga at hari ng timog na ngayon ay espiritual na tumutukoy sa Ehipto at sa Babylonia na kapwa tumanggi sa Diyos. Takon saan, kapag hindi natin nauunawaan ang propesiyang ito, maaring ito ang umakay sa atin sa maling landas sa ating buhay o paglalakbay na ito sa mundong ito. So kaya mga kaibigan, purihin ang Panginoon, napakabuti niya. Narito ang propesiya, inilhad niya, at kung papaanong gagamitin ni Satanas ang mga haring ito na kung saan ay sumisimbolo sa espiritual na kalagayan sa panahon ito. Pero kung tayo ay nasa Panginoon, kung ang kanyang pag-ibig ay nagahari sa atin, at lagi tayong nakaugnay sa Kanya, magiging maliwanag sa ating lahat ang kasaysayan at ang ating haharapin na pakikipagbaka. So itutuloy po natin yan bukas. Sana'y patuloy ninyong tunghayan itong kasaysayang ito na nasaad sa propesiya. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, maraming salamat. Ginabayan niyo kami sa pagkakataong ito upang amin pong muling mabuksan ang aklat ng Daniel sa Kapitulo 11, talatang 40, na tumutukoy sa dalawang kapangyarihan na pawang lalabas sa mga huling araw na siyang uusig sa bayan ng Diyos. Sana po, Panginoon, gabayan ninyo kami sa aming mga pangunawa. Kung nagdudulot ito ng kalituhan, sana ang banal na Espiritu gumawa sa amin upang maliwanagan kami tungkol sa paghahandang gagawin namin. Pagpalain niyo lahat na sumusubaybay sa programang ito. Ano man ang kanilang pasanin ngayon, ito yung mga pagsubok na kapag kakinilala namin ang Panginoon, ang aming malalapitan, ito'y magiging stepping stone para kami maging matatag sa mas malalaki pang pagsubok na darating. I-bless niyo po ang lahat na sumusubaybay sa programang ito. Maranasan nila ang pagpapagaling kung meron mang karamdaman sa espiritual at ganun din sa pisikal. At higit sa lahat, patuloy nilang maranasan ang inyong pagmamahal. Aming tinatalaga sila sa inyo at patawarin kami kung kami nagkulang at nagkasala. Ito ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli pong mga ginigiliw, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa programa. Huwag po kayong mawawala, bukas muli atin hong tutunghayan ito hong pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa propesiya sa Daniel 11. At dito masusumpungan natin na ang ating Diyos ay lubos na nagmamahal sa iyo.
1: You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Good morning sa mapagpalang umaga ang aking pagbati sa inyong lahat, mga giliw naming mga taga-subaybay, mga minamahal namin na mga kaibigan na lagi nag-aabang sa ating programang Salita ng Buhay. Kumusta po kayo lahat? Nawa kayo ay madatna ng ating programa na nas mabuting kalagayan. Merong malusog na pangatawan at higit sa lahat, merong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin at pasalamatan ng ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal, patuloy na pinagkalob sa atin ang mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every gising is God's blessing. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata sa umaga ay isang pagpapala mula sa ating dakilang mailikha. Kaya marapat lamang ng ating Panginoon ating purihin at pasalamatan sa mga sandaling ito. Tayo pinaka-live sa ating po kay WR 9.1 FM Radio Manila. Kaya binabati natin lahat po ng ating mga listeners na nakikinig sa mga oras na ito. Kayo man ay nasa inyong mga tahanan o nasa inyong paglalakbay. Ngunit kinakikinig ng programa ang Salita ng Buhay, ang pagpapala ng Panginoon, ang inyong pong maranasan mga minamahal. Ano po? Ito po ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor D, Pastor Jumel Arsenal, na sa inyo'y bumabati. At patuloy na nakikiusap na inyo pong i-share ang ating live ngayong pong umaga. Naka-live po tayo sa Salita ng Buhay Facebook page, ganoon din sa ating main platform sa Gospel and Music Ministry, Facebook and YouTube. Kaya binabati natin lahat ng ating mga viewers dito sa bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ganoon din sa mga viewers natin sa iba't ibang dako ng mundo. Ano mga oras kayo na ng ating programa, welcome sa ating paglilingkod at may maranasan ninyo ang ating pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Patuloy na inyo pong ibahagi sa inyong mga kaibigan, mga kapuso, mga pamilya ang ating programa mga minamahal para sila ay makinabang din at maging pagpapala sa ating pong paglilingkod. Tandaan natin na sharing is caring. Sharing is loving and sharing is supporting mga minamahal. Kaya huwag kalimutan na i-share ang atin pong programa sa mga oras na ito. Sa lahat po ng mga first-timers sa ating programa, kayo po'y nanonood, nakikinig ng programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry, na ito po inyong mapapanood at mapapakinggan tuwing Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 5 ng umaga hanggang alas 6. Ipagpawanhin lamang ninyo mga minamahal na late po tayo ng ilang minuto dahil maagang-maaga pa tayo nag-asikaso dito sa atin pong studio. Subalit ang ating microphone ay medyo bumibigay na. Dahil ito ay 6 years na mahigit na ating ginagamit sa biyaya ng Panginoon ay kumbaga tumatanda na mga minamahal. Dahil siguro sa mga sasaksakan, ito'y nakakabit lang siya direct sa, ano ba tawag nun? Motherboard ba tawag niya? Sa CPU. Ano ho? Sa CPU rather. At kailangan natin ng mixer. At biyaya ng Panginoon, magkakaroon din tayo niyan para hindi laging ganito ang ating programa. Ano po? Alright, so samantalang kayo nagsishare ng ating live ngayong umaga, tayo dudulog sa ating mahal na Panginoon sa magitan ng ating pambungad na panalangin. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa umagang ito, Panginoon, muli kaming nagpailan lang ng aming tinig upang ikaw ay aming purihin, sambahin at pasalamatan sa mga sandaling ito. Dahil ikaw, O Diyos, ay napakabuti, ang inyong tapat na pag-ibig ay patuloy na pinabanaba sa amin. Ganun din, ang inyong biyayang lagi pong sapat. Salamat po sa inyong laging pagkalinga. Ang inyong pag-iingat sa magdamag ay patuloy na naranasan ng bawat isa sa amin kung kaya sa umagang ito na may panibagong buhay at kalakasang ipinagkaloob ninyo ay ikaw, Panginoon, ang aming pinupuri, pinasasalamatan at dinadakila ang inyong banal na pangalan. Salamat din po, Panginoon, sa muling pagkakataon at pribilehiyo na makapaglingkod sa inyo at makapagbahagi ng inyong pong mga salita sa amin pong mga tagapakinig at manunood. Patuloy namin maranasan ang pangasiwa ng Banal na Espiritu at ang karunungan ng langit maging pagpapala ang aming pag-aaral ngayong umaga. At patuloy na matuto kaming laging bumuklat ng inyong banal na aklat pag-isig namin sa umaga, Panginoon. Ang basbas ng langit ang aming maranasan samantalang kami nag-aaral
Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. Alright, so ngayong umaga, mga minamahal, ang ating leksyon ay nasa siyam na. Lesson 9, or nakalagay dyan sa ating screen, ang ating paksa ay Love-Driven Ministry. Sa Tagalog ay paglilingkod na nagmumula sa pag-ibig. Wow! Ano ho? Alam nyo, napakasarap pala sa pakiramdam kapag ang paglilingkod ay nagmumula sa pag-ibig. Ano ho? Dahil alam natin na ang pag-ibig ang foundation. Ang pag-ibig ay talagang siya ang pinakadakila sa lahat. Ang sabi sa unang Korinto, di ba? 13:13, nandiyan yung pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Subalit ang pag-ibig ang dakila sa lahat. Binanggit din na ang Diyos ay pag-ibig. Ano ho? Sa unang Juan 4:8, na ang sino mang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. At ang pag-ibig na ito ng Panginoon ay walang hanggan, mga minamahal. Ano ho? Kaya dapat mahalaga pala na ang pag-ibig natin, ang paglilingkod ay nagmumula sa pag-ibig. Sapagkat ang sabi ng ating talatang sa Uluhin, ang sabi po riyan, sapagkat mula sa maraming kapighatian at hapis ng puso, ay sinulatan ko kayo na may maraming luha, hindi upang kayo'y maging malungkot, kundi upang inyong malaman ang masaganang pag-ibig na taglay ko para sa inyo. Amen. Ito po ay tala at sulat ni Apostol Pablo, mga minamahal. No, ang ganda, dahil yung kanyang paglilingkod hindi sa pagpapakitan tao, hindi sa napipilitan lamang, hindi sa ito ay napwersa, kundi ang kanyang pag-ibig, ang kanyang paglilingkod ay nagmumula sa pag-ibig. At ang sabi niya, sa kahit na ito ay may karanasan ng mga kapighatian, hapis ng puso, ay talagang ginawa niyang sumulat. Alam naman natin nung araw, ang communication ay napakahirap, ano, malayo, mga minamahal, ay kailangan sumulat. Naalala ko na ako'y bata pa, ay kailangan pagka nagpadala ng pangungumusta o ng pagbati o may pangangailangan sa mga kamag-anak o kaibigan sa malayong lugar, ang ginagawa po ay nagpapadala po ng sulat. Ano ho? At inihuhulog po yan sa post office, di ba? Yun ang ginagawa nung araw. At tunay na matagal makarating ang sulat, mga minamahal. Di ba? Sulat. Sila Apostol Pablo nung araw ay sumusulat siya sa mga kapatid, sa mga iglesia sa malalayo, para ipadama ang kanyang pagmamahal. Ano ho, pagka pala nangangamusta ay may pagmamahal pala yon. Hindi lang nangangamusta dahil may kailangan. Naalala ko tuloy naman nung isang OFW na kung saan ay matindi yung hugot niya. Sabi ay, nangangamusta lamang kayo sa akin pag kailangan nyo ng pera. Pag hindi nyo kailangan ng pera ay hindi man lang kayo nakapagpaparamdam sa akin. Matinding hugot yon. Si Apostol Pablo, mga minamahal, sabi niya, sapagkat mula sa maraming kapighatian at hapis ng puso, sinulatan ko kayo na may maraming luha. Ano ho, matindi, ano? Talagang sincero, talagang si Apostol Pablo ay mula sa pag-ibig, sapagkat ang sabi niya, hindi upang kayo maging malungkot, kundi upang inyong malaman na masaganang pag-ibig na taglay ko para sa inyo. Ano ho? Nung araw din, pagka nagpapadala ng, pagka nagpapahayag ng pag-ibig sa isang irog, ay ipinapadala sa sulat pag medyo malayo o di kaya hindi makayang sabihin. Ngayon wala na yon. Ano ho? Dati may pangaharana pa. Di ba? Ngayon wala na. Text-text na lang. Chat-chat. Baka minamahal. Ang malungkot ay merong nagiging mag-irog na sa magitan ng chat, hindi pa nagkikita. Di ba? At sa ating spiritual na karanasan, at dito sa sulat ni Apostol Pablo, nakaka-inspire, mga kaibigan, na meron palang paglilingkod na mula sa pag-ibig. Ano ho? At yan yung ipinadama ni Apostol Pablo. Sapagkat, sa ating panimula, ang tunay na ministeryo ay hindi lamang tungkol sa pangangaral, no? Yung ginagawa natin, hindi lamang tungkol sa pagtuturo o paggawa ng maraming gawain sa paglilingkod. Ito ay ministeryong dapat nakaugat sa pag-ibig.
pag-ibig na natutunan at naranasan natin mula kay Kristo. Di ba? Ang ganda, no? Na kung saan ay hindi lamang tayo gumagawa ng gumagawa, busy tayo masyado, pero mga minamahal ay kulang pala yun kapag walang pag-ibig. Hindi mo ma-feel, walang dating, mga minamahal, walang impact kapag walang pag-ibig. Sapagkat ang sabi rito, hindi lamang siya basta sa pakangaral. Ano? Tulad nitong ating ginagawa sa madaling araw. Igising tayo ng madaling araw, maglilingkod tayo, anuman ang ano, mga panahon, ay talagang hindi sa napipilitan. Kapag naglilingkod ka napipilitan, hindi masaya. Kapag naglilingkod ka na pakitang tao, walang dating, mga minamahal. Pero kapag ka may pag-ibig, may nakaugat sa pag-ibig ni Kristo, napakasarap, mga minamahal. Ano ho? Kaya nga, yung mga, kapag kami mga nagpapasya, magpasakop sa Panginoon, ay talagang ganun na lamang ang tuwa at lalo tayong nai-inspire na maglingkod ng may katapatan, may pag-ibig, no? Na kahit na pagod tayo, ay talagang pinagsisikapan natin, mga minamahal, para ang Panginoon ay maitanyag, ang Panginoon ay mapuri, at digit sa lahat ay nakikita natin at nakakatuwa mula sa puso na may mga taong lumalapit sa ating Panginoon. Ano ho, may mga taong talagang nais maglingkod sa Panginoon. Bakit ang sabi rito? Dapat yung pag-ibig ay natutunan at naranasan mula kay Kristo. Yun yung sinabi ni Jesus sa mga alagad na kayo'y magmahalan tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Kayo'y mag-ibigan tulad ng pag-ibig ko sa inyo upang malaman ng mga tao na kayo'y aking mga alagad. Foundation is love. Sa buhay ni Apostol Pablo, mga minamahal, makikita na kahit dumaan siya sa matinding paghihirap at sakit sa ministeryo, hindi nawala ang kanyang pagmamahal sa iglesia. Ang kanyang pagdurusa ay naging daan upang makatanggap siya ng kaliwan mula sa Diyos at maibahagi rin ito sa iba. No, ang ganda, no, mga minamahal. Ipinaalala po sa atin, ano ho, sa buhay ni Apostol Pablo, hindi madali ang karanasan ng kanyang paglilingkod. Actually, sa ating mga paglilingkod, mga minamahal, iba't iba ang karanasan na atin pong nararanasan. Si Apostol Pablo, unique din ang kanyang naranasan. Matinding kapighatian, matinding pagdurusa ang kanyang naranasan. Ano ho? Pero ang sabi dito, hindi nawala ang kanyang pagmamahal sa mga kapatid. Hindi nawala ang pagmamahal niya sa mga mananampalataya. Hindi nawala ang kanyang concern, ang kanyang pagkalinga. Hindi siya nakalimot na kumustahin, mga minamahal. Ano ho? At ang sabi dito, ang kanyang pagdurusa ay naging daan upang makatanggap siya ng kaaliwan mula sa Diyos. Ano ho? Maganda, ano? Mga minamahal. Kaya sa mga sandaling ito, ang atin pong tatlong puntos in love-driven ministry ay makikita natin diyan. Inilagay ko muna sa English at mamaya sa presentation natin ay Tagalog na. Sa ang three points natin, mga minamahal, ang ganda. Sabi dito sa unang punto, love that comforts. Oh, di ba? Mga minamahal. Napakaganda ng ipinahayag dito. And then, love that cares. And then, love that has compassion, mga minamahal. Yun ang napakagandang balita. Itong tatlong pag-ibig na ito na mayroong pag-aliw, may pagmamalasakit at may habag ay siyang iikutan ng ating pag-aaral ngayon pong umaga, mga minamahal. Ano ho? Dapat pala ang ating paglilingkod ay may pag-ibig at ang pag-ibig na ito, ang unang punto, ang ganda ng kapahayagan. Ang first point, atinan, pag-ibig na umaaliw. Love that comforts. Ano ho? Dapat pala, mga minamahal, bakit binanggit doon na sa ating paglilingkod dapat nakaugat sa pag-ibig na natutunan at naranasan mula kay Kristo? Dahil, mga minamahal, sa unang punto natin, nagbibigay ng comfort, ano ho, nagbibigay sa comfort o ng comfort sa mga taong nagdurusa. Tulad ni Apostol Pablo sa ating binasa kanina at sa ating introduction, mga minamahal, ay talagang para magkaroon yung kanyang pagdurusa ay naging daan upang maranasan niya ang comfort o pag-aliw ng ating Panginoon. Kaya sa unang bahagi ng ating paglilingkod, aliwin ang mga nagdurusa. Ano? Napakaganda, no? Aliwin ang mga nagdurusa. Bakit? Sapagkat ang sabi po sa mga talatang ating next motinan, ang sabi po diyan,
Sa ikalawang Korinto, kapitulo 1, versikulo 3 hanggang 4. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng lahat ng kaaliwan na umaaliw sa atin sa lahat ng ating kapighatian upang maaliw natin ang nasa anumang kapighatian sa pamamagitan ng kaaliwan na inialiw sa atin ng Diyos. Ayun, napakaganda po ng ipinahayag ng talatang ito, mga minamahal. Ano ho? Sapagkat ang sabi riyan, yung awa ng Diyos at kaaliwan ay umaaliw sa atin sa panahon na tayo ay nasa kalumbayan, sa panahon na tayo ay nasa kalungkutan, sa panahon na tayo ay nasa pagdurusa, sa panahong tayo ay nasa kapighatian, mga minamahal. Upang yung ating puso ay maaliw, ano ho? Dahil alam nyo, dumarating kasi pala ang mga panghihina minsan. Ano po, pero alam nyo, pagka naaliw tayo sa mga salita ng Panginoon, sa kanyang pag-ibig, sa kanyang habag, mga minamahal, pinakikita rito sa ating binasa, aba ay mabuhay muli, sumigla uli, mga minamahal. Ano ho, yung ating malungkot na karanasan. Sapagkat ang sabi dito, ito ay naranasan sa magitan ng kaaliwang inialiw sa atin ng Diyos. Kaya ang Diyos ay tinatawag na Ama ng mga kahabagan at Diyos ng buong kaaliwan. Ano? Dahil tinanggap natin ang kanyang kaaliwan at maaari nating ibahagi ang kaaliwang ito sa iba, mga minamahal. Ano? Yung palang comfort na nagmumula sa pag-ibig, mga minamahal, ay talagang dapat ipadama doon sa mga nagdurusa, sa mga nalulumbay, mga nalulungkot, mga napipighati, mga kaibigan at mga suking taga-subaybay. Ang ikalawang bahagi, gamitin ang ating karanasan sa paglilingkod na ito. Paanong paraan? Ang sabi po sa ikalawang Korinto, kapitulo 1, versikulo 15 hanggang 16, hanggang 6, brother. Sapagkat kung gaano karami ang aming paghihirap, no, sabi ni Apostol Pablo, dahil sa aming pakikipag-isa kay Kristo, gayon din naman, karami ang aming kaaliwan kay Kristo. Kung naghihirap man kami, ito'y para sa ikaaaliw at ikaliligtas ninyo. Kapag naaliw kami, kayo may naaaliw rin at lumalakas ang inyong matiis at mga kapighati ang dinaranas ninyo tulad namin. So napansin ninyo, mga minamahal, sa ating pag-aaral na ito, ipinaalala ni Apostol Pablo na kung gaano karami ang paghihirap, ganun din karami ang kaaliwan, mga minamahal, mula kay Kristo, sapagkat ito'y dahilan ng pakikipagkaisa sa Panginoon. Kaya tandaan natin, mga minamahal, kapag nasa Panginoon tayo, huwag nating isipin na, uy, hayahay na maging buhay natin. Hindi ho, mga minamahal. Maraming mga pagsubok, maraming pagdurusa, maraming kapigatian, sapagkat the more na ikay lumalapit sa Panginoon, the more na ikaw ay babagihuin ng pagsubok, mga minamahal. Sabi nga nung nagtanong sa akin, Pastor, kung kailan ako naglingkod sa Panginoon, saka naman ako dumaranas na matinding mga pagsubok, dumaranas na matinding kapighatian. Alam niyo, mga minamahal, ganun talaga pag nasa pananampalataya. Sinusubok ang ating pananampalataya kapag nakipag-isa tayo kay Kristo. Gayon pa man, ang sabi ni Apostol Pablo, kung gaano karami ang paghihirap, ganun din karami ang kaaliwang mula kay Kristo, mga minamahal. Kaya ang sabi niya, kapag naghihirap kami, ito'y para sa ikaaliw at ikaliligtas ninyo. Ganda, no, mga minamahal? Ibig sabihin, yung kanyang sakripisyo, mga giling kong mga taga-subaybay, ay para sa ikaliligtas ng bawat isa. Ano ho? Kaya nakaka-inspire yung buhay ni Apostol Pablo. Yung ating sakripisyo ng pagising sa umaga, ano ho, na ibahagi ang salita ng Diyos, no, mag-aaral lang mabuti, ibahagi sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon upang matanyag si Kristo sa kanilang buhay, makilala at tanggapin nila, ay itong sakripisyo natin ay upang maligtas ang maraming mga tao sa iba't ibang dako ng mundo. At salamat sa Panginoon na ang ating paglilingkod, abay dati ako po ay ang inyong lingkod ay naging layman, mga minamahal, na no, ako po ay 17 years old pa lamang, 17 years old, naglayman ang aming paglilingkod. Ang paglilingkod namin noong araw ay talaga namang lakad lang ng lakad. Ako po ay nakakumbatsyos po noong araw.

at Panginoon ng kanilang buhay. Ginagawa natin ang sakripisyong ito para sa kaliligtas ng iba. Lalo nang nakaka-inspire ito dahil sa ginawa ni Apostol Pablo na yung kanyang paghihirap, sakripisyo at pagdurusa alang-alang sa ikaliligtas ng nakararami, ang sabi niya. Sapagkat ang iniisip niya kung gaano kadami itong kahirapan, ganon din naman kadami ang kaaliwan mula kay Kristo. Ano? Kaya ang sarili nating mga karanasan sa pagdurusa ay maring makatulong upang higit nating maunawaan at mapalakas ang mga taong dumaranas ng pagsubok. Di ba? Mga minamahal, yun pala yung napakaganda. Maibahagi natin na mas madali kasi nating maramdaman yung karanasan ng kapwa natin kapag naranasan natin yun. Di ba? Madali kang makarelate doon. Kaya gamitin ito, ang karanasan natin ito sa paglilingkod, mga minamahal. Ano po? Tuloy natin sa next na bahagi, sa ikatlong bahagi. Ang sabi dito, magbigay ng pag-asa sa pamamagitan ng pagliligtas ng Diyos. Boy, napakaganda, no? Ang ginagamit ko atin dyan ay magandang balita Biblia. Ang sabi po sa talata ng ikalawang Korinto, kapitulo 1, versikulo 8 hanggang 10, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang mga kapighatiang dinanas namin sa Asya, ang wika ni Apostol Pablo. Napakabigat ng aming dinanas. Ano pat akala namin ay mamamatay na kami. Matindi, ano? Matindi mga kapinamahal. Ibig sabihin, may mga death threat na. Dahil napakahirap ng kanilang karanasan at ang sabi ay, ang akala namin mamamatay na kami. Ano ho? Talata 9, para kaming hinatulan ng kamatayan. Subalit nangyari iyon upang huwag kaming manalig sa aming sarili, kundi sa Diyos na muling bumuhay o bumubuhay sa mga patay. Iniligtas niya kami, talatang 10, sa malagim na kamatayan. At patuloy na ililigtas kami upang umaasa rin na patuloy niya kaming ililigtas. Alam niyo mga minamahal, ang ganda nitong binanggit ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, para kaming hinatulan ng kamatayan. Dahil muntik na silang mamatay ng ilang beses at matindi yung karanasan. Subalit ang sabi niya, nangyari iyon upang huwag kaming manalig sa aming mga sarili. Kundi sa Diyos, mga minamahal. Yung napakaganda, no? Ibig sabihin, kapag tayo ay nasa matinding pagsubok, nasa bingit ng kamatayan, o nasa panganib, mga minamahal, talagang tinuturuan tayong huwag magtiwala sa ating sarili. Tinuturuan tayong huwag manalig sa ating mga sarili, kundi sa ating Panginoong Diyos, mga minamahal. Ano ho? At pinapakasaya na makita natin na ibinahagi ni Apostol Pablo para malaman din natin na talagang may pag-asa lagi sa Panginoon sapagkat ang ating tagapagligtas ang ating Panginoon. May mga karanasan na akala natin imposible, pero tandaan natin, posible sa Panginoon. May karanasan na akala natin wala nang paraan, pero sa ating Panginoon, may paraan. Gumagawa siya ng maraming paraan, mga minamahal. Ang sabi pa nga rito, maaaring gamitin ng Diyos ang ating mga pagsubok upang turuan tayong magtiwala sa Kanya. Ang ating patutuo tungkol sa Kanyang katapatan ay maaaring maging pag-asa para sa iba, mga minamahal. Kaya pag dumaranas din kayo ng mga karanasan sa buhay, mga mabibigat na mga pasanin, mabibigat na mga pagsubok, huwag kayo manalig sa inyong sariling lakas. Magtiwala kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Naakala natin wala nang magagawa, sa Diyos meron. Naakala natin walang imposible o may imposible na mangyari ang mga bagay na ito, pero sa Diyos walang imposible, mga minamahal. Kaya ang taong nakaranas ng kaaliwan mula sa Diyos ay maaaring maging daluyan ng kaaliwan para sa iba. Kaya dapat ang pag-ibig ay umaaliw. Love that comfort. Number two, ang pag-ibig ay love that cares. Ang pag-ibig na nagmamalasakit. Diba? Ang ganda, no? Mga minamahal, dapat ang pag-ibig may pagmamalasakit. Ano ho? Magmalasakit ng tunay. No? Tunay na malasakit. Hindi yung pakinta tao kaya nang binabanggit. Sa talata po na ating mababasa, tungkol, sabi dito, si Pablo ay may malalim na pagkabahala para sa mga iglesia. May mga pag-aalala siya. Ang kanyang ministeryo hindi lamang tungkol sa pangangaral. Tunay niyang minahal at inalagaan ng mga taong ipinagkatiwala sa kanya.

ano ho, talagang naroon yung kanyang paggalingan, mga minamahal. Naroon yung kanyang malasakit. Naroon yung kanyang pagiging maalalahanin, ano ho, sapagkat lagi niyang iniisip, lagi niyang kinukumusta, lagi niyang pinapadala ng sulat, kahit na siya ay nasa bilangguan na, mga minamahal. Ano ho, nakagapos ang mga paa, subalit sumusulat pa rin siya, mga minamahal. Nakaka-inspire, ano ho. Naalala ko rin, nung siya nakulong, aba, pagka isang tao nagnakulong na ganong karanasan, abay, ang ilan ay isisisi pa nga sa Panginoon eh. Pero alam nyo, siya'y umaawit ng papuri sa Panginoon. Nakaka-amaze yung paglilingkod ni Apostol Pablo dahil sa naramdaman din niya ang malasakit ng ating Panginoon. Naramdaman niya na hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Yung pagsubok na kanyang naranasan, naging daan upang lalo siyang magtiwala sa Panginoon. At lalo siyang lumalakas. Akala ng ilan ay manghihina. Sabi nga ni Apostol Pablo, basahin ka natin sa talata. Advance lang ito. Ikalawang Korinto 12:10, may binabanggit si Apostol Pablo ang ganito eh. Sabi riyan, dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis, sapagkat kung kailan ako lalong mahina, saka naman ako nagiging malakas. Kita niyo mga minamahal. No? Na-imagine niyo ba si Apostol Pablo? Kung sa kailan na dumaranas ng pahirap, kutya, usig, pag mga iba't ibang karanasan ng pagsubok, imbis na manghina siya, saka naman siya lalong lumalakas. Purihin ang ating Panginoon, mga minamahal. Ano ho? Kaya siya hindi nawawala ng pagkalinga, hindi nawawalan, mga minamahal, ng pagpaparamdam ng pagmamahal sa mga kapatid at pagmamalasakit dahil naramdaman niya yun mula sa Panginoon. Ano ho? Ikalawang bahagi, magmalasakit ng may katapatan at integridad. Yan yung sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 17, no? Na sabi niya, ako ba'y nagdadalawang isip ng balakin ko ito? Sabi niya. Ako ba'y nagpaplanong tulad ng mga taga-sanlibutan na nagsasabing oo at pagkatapos ay hindi naman pala? Kung paanong ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo, ang oo ko ngayon ay manatiling oo. Ang ganda, no? Ipinahayag ni Apostol Pablo ang tunay na katapatan, mga minamahal. No, may integridad. Ibig sabihin, may isang salita si Apostol Pablo. Yung kanyang pagpapadama ng malasakit sa mga kapatid ay may katapatan. Tunay, totoo, may isa siyang salita. Sapagkat ang sabi niya, ako ba'y nagdadalawang isip ng balakin o sabihin ko ito o ng aking planuhin? Ako ba'y tulad ng mga taga-sanlibutan? So iba, ang mga taga-sanlibutan, biglang nababago ang sinasabi at hindi maaasahan. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, kung paanong ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. No, dahil siya nga ay apostol ng ating Panginoon, na ang kanyang salita ay mapapanaligan, mga minamahal. Ano? Kung kaya sa banal na kasulatan, ay 13 ang mga sulat ni Apostol Pablo nariyan na inyong mababasa, mga minamahal. Ano ho? Kaya ang tunay na pagmamalasakit ay nakikita sa malinis na motibo, tapat na pananalita at mapagkakatiwala ang pagkilos, hindi sa panlilin lang o pansariling kapakinabangan. Tulad ni Apostol Pablo, mga minamahal, nagdadala ng inspirasyon sapagkat ang kanyang mga salita ay tunay. Ang sabi niya, kung paanong ang Diyos sa akin ay tapat, ganoon din ang salita ko sa inyo, ang aking paglilingkod. Dahil replika yon ng katapatan ng Diyos. Ang paglilingkod ni Apostol Pablo ng may katapatan, replika ng katapatan ng Diyos sa kanyang buhay, mga minamahal. Ano ho? Kaya ang sabi dito, sa ikatlong bahagi, no? Ang bilis pala ng oras natin. Ikatlong bahagi, magmalasakit hanggang sa ituwid at may panumbalik. No, ang ganda, no? Ang napakaganda binanggit ni Apostol Pablo, yung kanyang malasakit, mga minamahal, hindi lamang doon sa mga taong tapat na naglilingkod, ganun din doon sa mga taong namumuhay sa kasalanan, lalo niyang may naipadama, mga minamahal, sapagkat ang sabi niya, kung minsan ang pag-ibig ay nangangailangan ng pagtutuwid, no? Pag nagkakasala, no? Kung inyong makikita dyan sa screen yung mga talata, itinuwid ni Pablo ang mga taga-Korinto hindi upang hatulan sila, kundi dahil nais niya ang kanilang espiritual na pagpapanumbalik. May napakasarap pala, no? Pagka ang isang tao nagkamali, ay puntahan,
tulungan na mapanumbalik na may pag-ibig. Ano ho? May malasakit. Mahalaga pala yon kapag may malasakit ka sa kapwa, pag nakikita ninyong namumuhay sa kasalanan o nahiwalay na sa Panginoon, ay ituin na may malasakit. Yung pagpunta doon, pagbisita, no? Tulungang may balik sa Panginoon ay paraan nyo ng pagpapakita ng malasakit tulad ni Apostol Pablo para manumbalik ang espiritual na buhay, mga minamahal. Kaya ang tunay na malasakit, hindi lamang sa sinasabing mahal kita o di kaya may concern siya, ito ay handang gumawa ng tama para sa ikabubuti ng iba, mga minamahal. Tuloy tayo sa ikatlong punto dahil ang oras ay napakabilis. Ano? Pag-ibig na may habag, mga minamahal. Ano ho? Love that has compassion. Sa pag-ibig na may habag, mga minamahal, ipinakikita dito sa atin ang unang bahagi, magtuwid ng may pag-ibig. No, hindi hatol, kundi may pag-ibig. Sapagkat ang sabi nga sa unang Korinto 16:14, ay dapat ang inyong mga salita at inyong gagawin laging sa may pag-ibig. No? Laging may pag-ibig, mga minamahal. Hindi dapat baliwalain ang kasalanan ng kapatid, ng iglesia. Ano po? Subalit, ang pag-ibig, ipinaalala dito, ay hindi nangangahulugang kinokonsente ang mali. Minsan, kailangan itong harapin at ituin na may pag-ibig. Ano ho, mga minamahal? Ibig sabihin, walang panghusga. Ano? Walang hatol agad, mga minamahal. Kundi, may pag-ibig na pagtutuwid. Sapagkat ayaw nga natin na mapahamak yung isang kapatid. Ano ho, mga minamahal? Ang karanasan ng mga taga-Korinto ay sumasalamin sa ating panahon na kahit na Kristiyano ang ating bansang maturingan, pero ang buhay at ang talagang ikinabubuhay ng tao ay nasa kasalanan, nasa kasamaan. Kaya dapat ituin sa magitan ng salita ng Diyos, palalahanan na may pag-ibig na hindi hinahatulan. Number two, pagpapatawad sa halip na humatol. No, dapat ay tinatawag natin, mga minamahal, na mahalaga yung pagpapatawad. Ang ministeryong pinangungunahan ng pag-ibig ay naghahangad ng pakikipagkasundo, reconciliation, hindi parusa o paghihiganti. Kapag nagsisi ang isang tao, anong gagawin? Tinatanggap siya muli ng may pag-ibig. Ano? Pero dapat ang pagsisisi ay sinsero. Dapat ang pagsisi ay tunay para siya ay makapanumbalik, mga minamahal. At kapag ka makita natin ang isang tao ay nagsisi, ang sabi dito, itanggapin na may pag-ibig. Tulad ng ating Panginoon, tayo makasalanan. Subalit, nung tayo nagsisi, tinatanggap tayo ng Panginoon. Ang prodigal son, ang alibughang anak, siya'y nagkasala, nawalay sa kanyang ama, pero nagsisi siya, nakarealize ng kanyang pagkakamali, ay bumalik sa Panginoon, tinanggap siya, mga minamahal. Ganon din dapat tayo. And then at ang pangatlo, ibalik muli ang pag-ibig at ibalik ang relasyon. Pagkatapos ng reconciliation, merong restoration, mga minamahal. Ma-restore ang nasirang relasyon. Kaya hinimok ni Apostol Pablo ang iglesia na muling ipakita ang kanilang pag-ibig sa nagkasala. Hindi pag nakita, ang tingin ay may hatol na. Ang tingin ay meron na kaagad na judgment. Kundi ibalik ang pag-ibig sa nagkasala. Iwal ka muli. Ang habag ay hindi habang buhay ikinukulong ang isang tao sa kanyang pagkakamali, kundi naghahangad ito ng pagpapanumbalik ng relasyong nasira, ng kanyang pananampalatayang nawala at ng kanyang espiritual na buhay na namatay. Buhayin muli, mga minamahal na mga kaibigan. Kaya ipinaalala sa atin, ang habag ay pag-ibig na nakikita ang pagkakamali ng tao, ngunit hindi sumusuko sa posibilidad na siya'y mabago ni Kristo. Dahil tanging ang Panginoong Yesus lamang ang kayang bumago sa ating buhay, mga minamahal na mga kaibigan. Kaya sa ating pagtatapos, sa ating konklusyon, tunay na pag-ibig ni Kristo ay nakikita sa tatlong paraan. Inaaliw ang mga nasasaktan, no? Kino-comfort, nagmamalasakit sa nangangailangan. Ano kay mahalaga ng love that comfort, love that cares, and then nagpapakita ng habag sa mga nagkakamali. Love that has compassion, mga minamahal. Kung paanong tayo ay tumanggap ng kaaliwan mula sa Diyos, tinatawag din tayong maging daluyan ng kanyang kaaliwan sa iba. Kung paanong siya ay nagmamalasakit sa atin
Dapat din tayong magmalasakit at kung paanong tayo'y tumanggap ng kanyang habag at pagpapatawad. Dapat din tayong magpatawad at maghangad ng pagpapanumbalik. Sa ganitong paraan, ang ating buhay at ministeryo ay palaging samuyo ni Kristo na nagdadala ng pag-asa, kagalingan at higit sa lahat mga taong palapit kay Jesus, mga minamahal. Ito'y napakagandang balita. Kaya ngayong umaga, mga kaibigan, may mga tanong na ating pagbulay-bulayan, mga tanong na inyong pagbulay-bulayan sa inyong mga sarili. Sa anong paraan ko naranasan ang pag-aliw ng Diyos? At paano ko may babahagi ang kaliwang iyon sa isang taong dumaranas ng pagsubok? Kasi ang isang tao na dumaranas ng pagsubok at naranasan ang kaaliwan ng Panginoon, ay paano mo ito maibahagi sa iba na ang comfort ng Panginoon ay naranasan mo? Di ba? Number two, meron bang tao na nangailangan ng tunay na pagmamalasakit, pagpapatawad o pagpapanumbalik ng relasyon? Ano ang iyong maaaring gawin upang maipakita ang pag-ibig ni Kristo? At ang pangatlo, mga minamahal, kung ang aking buhay ay magiging sambyo ni Kristo, ano ang nakikita ng mga tao sa paligid ko? Pag-ibig, habag, kaaliwan at pag-asa o kabaligtaran itong lahat na ito, mga minamahal? Kaya ating alalahanin, sa ano mga pagkakataong makapaglingkod tayo, dapat laging nagmumula sa pag-ibig, mga minamahal. May tunay na kagalakan sa ating puso, may tunay na kasiyahan, at ang Diyos ang naitatanyag at napapurihan sapagkat reflection ng Panginoon ang lahat ng ito tulad ng karanasan ni Apostol Pablo, mga minamahal. Magili ko mga taga-subaybay, wala na tayong oras, napakabilis ng panahon dahil na-late po tayo kanina dahil ang ating audio ay nagluluko, ang ating microphone at nangailangan ng mixer. I hope na makahanap tayo ng maibili nating mixer para hindi tayo magkakaproblema sa ating live. Bago tayo dadako sa ating panalangin, makinig muna tayo ng isang magandang awitin.

0: Maraming salamat po sa awitin. May audio ba tayo? Ayan. Ang pamagat ng awitin, ang pangako ng Diyos ay iyong panghawakan. Mga minamahal, tayo po'y dadako sa ating panalangin. Pero bago yan, ay gusto kong sabihin na ang ating outline na ito ay sa Word, ay akin pong ipinost sa ating Gospel Music Ministry page. Inyo na lamang puntahan kung gusto niyo pong gamitin sa inyong pagtuturo. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin ka Panginoon sa mga sandaling ito. Napakabuti ninyo sa bawat isa sa amin. Sa kabila ng mga kapighatian, mga problema, nariyan ka upang umaliw sa amin, magbigay ng pag-asa tulad ng karanasan ni Apostol Pablo. Salamat Panginoon sapagkat ipinaalala niyo sa amin na ang aming paglilingkod ay dapat nakaugat sa pag-ibig na aming natutunan at naranasan mula sa aming Panginoong Yesus. Aming dalangin, Panginoon, na ito'y maranasan din at ma-inspire ang mga taga-subaybay namin upang sila ay makapaglingkod din na may pag-ibig na replika ng inyong pag-ibig, Panginoon. At sa lahat, maging inspirasyon para sa mga taong naghahangad ng kaligtasan, naghahanap ng katotohanan, masumpungan nila ito, Panginoon. Aming dalangin na inyo nawa, O Diyos, pagpalain ang lahat ng aming mga tagapakinig at mga taga-subaybay sa programang ito. Higit sa lahat, Panginoon, patuloy na maranasan ng mga may karamdaman ang inyo pong kagalingan sapagkat ikaw ang aming dakilang manggagamot. Patuloy na ipagkaloob din, O Diyos, sa mga may pangangailangan ng finansyal at patuloy matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Ang mga pamilyang nasira ang relasyon, ikaw, Panginoon, ang magpapanumbalik nito at bumuo nito muli, Panginoon. At patuloy nawa ang pangasiwa ng Banal na Espiritu na kayo tumatawag mula sa kadiliman tungo sa inyong liwanag na kagigilala sa lahat ng mga taong naghahangad nito, Panginoon. Pagpalain po ang bawat isa sa amin at patuloy na maranasan namin ang inyong pag-iingat sa ampunan ng aming mga pamilya sa bumaghapon na ito, Panginoon. Aming itinatalaga aming mga buhay sapagkat alam namin na sa inyong mga kamay merong katiyakan at kasiguruhan ang aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat ang inyong pagpapala at pag-ibig ay patuloy naming nararanasan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at Amen. Mga minamahal na mga suking taga-subaybay, kami po ay nagpapasalamat. Kami po ay mayroong appointment lamang ngayon at bukas kaya di tayo makapag-bati. Ano po? Ulitin ko ang ating outline sa ating lesson ay nasa page na po ng Gospel and Music Ministry. Kung English naman, nasa Salita ng Buhay page, mga minamahal. Ano? Alright, sa pangalan po ng ating programa, ang Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry, kami po ay nagpapasalamat sa inyong laging pagsubaybay, mga minamahal, at naway nakinabang kayo sa ating paglilingkod. Ito po ay programa ng South Central Luzon Conference. Kasama natin ating technician sa IWR, dyan sa Pasay, kapatid na Leo Bolaños. Of course, ang aking may bahay si Ate Dan, na siya nagpapatakbo ng ating live na stress na stress ng isang oras sa pag-ayos ng ating audio, mga minamahal. Salamat po. Ito po inyong lingkod kay Cristo, Pastor D. Pastor Jubal Arsenal ang nagsasabi, ang patuloy na pagpapala at pag-ingat ng Panginoon ang silagi nating maranasan at laging tatandaan kung si Cristo ang ating sandigan, buhay natin may kasiguruhan. Maraming salamat at magandang umaga. Ingat!
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa,

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan, at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais sa makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook page, ay i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Para po sa ating pag-aaral sa Hakbang sa Kalusugan, ang atin pong tatalakayin ay patungkol sa power brain pa rin. So far, ano na pong natututunan nyo? I-comment nyo po yan sa ating comment section dito sa ating Facebook page na Adventist World Radio Manila. Ngayon po, ibigin na natin ang panahon kay Doc Blessy para sa bahaging Hakbang sa Kalusugan.
1: A merry heart doeth good like a medicine. Oy, ang kaligayahan ay gamot sa maraming karamdaman. Ito po yung tipong happiness na gamot. Ito ay didesisyonan natin. Kailangan hanapin natin ang mga bagay-bagay na magbibigay sa atin ng kaligayahan. Kaya nga po, ang pag-aaral ay napaka-importante. Merong isang napakagandang statement si King David sa Bible. Ang sabi nga, pinupuri kita sapagkat ako'y kahanga-hanga, kamangha-mangha na nilalang, okay, nilikha. So pinupuri kita, ito po ay present tense. Pinupuri kita, walang putol, okay, walang putol na papuri. Pinupuri kita sapagkat ako'y kahanga-hanga at kamangha-manghang nilikha. Wow, ito po yung tipong araw-araw tayo magpapasalamat sa Panginoon dahil tayo'y nilalang nakahanga-hanga, kamangha-mangha. At ang isa po talaga sa super na kamangha-mangha, ito pong tinatawag nating special organ natin, itong ating utak, ang brain. Sabi nga, only 3 pounds by weight, pero itong 3 pounds by weight na to talagang amazing ang magagawa niya. Meron itong 86 billion neurons, meron siyang 86 trillion synapses, low activity at high activity, 860 trillion synapses. So kailangan pong ingatan natin, no? Dahil ito'y kahanga-hanga, ito talaga yung tipong magbibigay sa atin ng kaligayahan. Okay? Now, tingnan natin ang brain at sabihin natin, hatiin natin yung part ng brain into three parts. Ito yung lower brain, ito yung middle brain, at ito naman ang upper brain. Ang ating upper brain, ito po yung nasa noo natin, nasa tapat ng ating noo. Itong mga parte ng brain na to, very, very important. Dito sa frontal lobe, no? Prefrontal cortex, no? Na sinasabi natin, ito yung tipong kailangan nating ingatan ng mabuti. Kasi ito yung nagko-connect, ito yung magbibigay sa atin ng connection, ugnayan sa Panginoon, ugnayan sa mga mahal sa buhay. Ito yung magbibigay sa atin ng wagas na katalinuhan, dakilang katalinuhan. Now, yung unang scenario, tingnan natin yung sa unang scenario. Halimbawa lang, okay, mag-example tayo. Yung unang scenario, ikaw ay lalaking may asawa, maayos ang pamilya, pero isang araw ikaw ay nakakita ng babae, no? Na napakaganda, napaka-sexy at talaga namang kaakit-akit. Yung brain, yung mata mo nakita yung babae na 'yan. Pero yung amigdala mo humanga, ay ang ganda. Tapos sabi niya, yung amigdala na maliit na portion dito, almond shape na, kasing laki lang ng almond niya, almond shape dito sa ating lower brain, sabi na, naglabas ng dopamine. Yung dopamine, very important kasi longs for pleasure and immediate gratification. So, kapareho din po yan, halimbawa ng talagang yung naakit ka sa masarap na ice cream. Okay? grabe, pwedeng naakit ka sa perang kaharap mo na, yung pera nakakalat lang dyan, sinong may-ari, walang may-ari, naakit ka doon, parang longs for pleasure and immediate gratification. Pero alam nyo yung brain? Na, grabing kahanga-hanga. Dahil yung second scenario, yung unang scenario talagang nakakaakit. Pero yung pangalawang scenario, gagawin kang mas matalino. Kasi ang sabi dyan, amygdala and dopamine are servants, not master. Okay, nakita mong maganda, nakita mong kaakit-akit, nakita mong parang ang sarap niyan, pero iyan ay servants, hindi sila master. At ikaw ay papasok sa value system. Ikaw ngayon ay papasok sa long-term rewards. Kung ikaw yung lalaking may asawa at nakakita ka ng sobrang sexing babae, okay? At grabe, talagang kaganda, talagang nagpakita na, okay? So, ng kanyang kagandahan. So, maaaring maakit ka kasi may mata ka. May amygdala ka na nakakita ng maganda, pero meron kang frontal lobe. Ito na. Meron kang frontal lobe na magsasabi sa yung stop the firing. Okay, amygdala, kalma ka lang, okay? Kasi nag-iisip ka ng mas matalinong desisyon at ang sasabihin mo, hindi kita master. Sabi ng frontal lobe, ang amygdala and dopamine are not master. They are servants, okay? Servants yan. So, stop the firing. Long-term reward, mahal na mahal ko ang asawa ko. Hindi ako matutokso dyan. Mahal na mahal ko ang aking mga anak. Ako'y iaayos ko ang aking ugali ngayon. Kasi mahal na mahal ko ang pamilya ko. Maayos ang pamilya ko. Gusto kong magbigay ng magandang example sa kanila. So itong action ng brain na to, napaka-powerful. At ayon nga, di ba, sa pag-aaral, nakita nila yung nangyari kay Phineas Gage ng 1848. Anong nangyari nga? Natusok siya sa tamping iron, maling pagsabog. Natusok si Phineas Gage ng tamping iron, natamaan ang frontal lobe niya. Itong frontal lobe na to, sabi noon ng science, hindi nila alam kung anong purpose, but ngayon nakita na nila na yung frontal lobe pala is the seat of your conscience, the seat of your spirituality, the primary organ through which heaven communicates with us. Ito yung magdedirekta sa atin ng, you know, holiness, ng divine na pag-uugali. Ito yung magdidirekta sa atin sa maayos na asal. Ito yung magdidirection sa atin sa mainam na mga plano sa buhay. Ito yung magtuturo sa atin ng tamang daan, na may tamang katotohanan. Okay? So ito po ang talagang brain na talagang magko-communicate sa atin doon sa kaitaasan. Ito yung magbibigay sa atin ng magandang relationship sa ating pamilya at siya din ang magbibigay ng magandang relationship sa ating Panginoon. Siya ang brain na magsasabi na ikaw ay patuloy na magmahal sa iyong kapwa, sa pamilya, at lalong-lalo pa sa Panginoon na may lalang sa iyo. So purihin po natin ang Panginoon dahil hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Tayo'y patuloy na gagabayan. At sana po, katulad ni King David sa Psalms 139 verse 14, pinupuri kita, patuloy na po papuri sa Panginoon at pinapasalamatan, pinupuri, no? Sapagkat tayo'y kahanga-hanga, kamangha-manghang nilalang ng Panginoon, na meron tayong power to think intelligently, to think divine, okay? Na magkakaroon tayo ng tamang kaligayahan pag tayo ay nasa tamang kaisipan. God bless po.
0: Maraming salamat po, Doc Blessy, sa inyong naibahagi sa amin. Nawa po ito'y naging pagpapala, naging leksyon, naging reminder sa ating mga listeners ngayon, no? And I hope ito po ay maisabuhay natin, ma-apply natin ito sa ating mga personal na buhay. At kung kayo po may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga refleksyon, ay ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. o di kaya naman sa 0968-853-6607. At para naman po sa ating Facebook page and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. Ang atin pong paksa ay may kinalaman sa asawa ni Lot, a woman to remember in the last days, isang babae po na dapat alalahanin sa mga huling araw. Nang magsalita po si Jesus tungkol sa mga huling araw, binanggit po niya ang isang babae na hindi natin dapat kalimutan. Ito po ang asawa ni Lot. Hindi natin alam ang kanyang pangalan, ngunit iniwan niya sa atin ang isang napakahalagang babala. Siya po ay nakatira sa Sodom. Narinig ang babala ng Diyos, inilabas mula sa lungsod at napakalapit na sana sa kaligtasan. Ngunit lumingon siya sa likuran. Kaya sa gitna po ng pagtuturo tungkol sa kanyang pagbabalik, sinabi ni Jesus, "Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot." Ang kanyang kwento po ay isang babala para sa mga taong naghihintay sa pagbabalik ni Kristo. Maaaring ang ating mga paa ay papunta sa tamang direksyon, ngunit ang ating puso ay nananatili pa rin sa sanlibutan. At para nga po sa pagtalakay nitong paksang ito, atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw kanyang pinaparanas, ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serya na may kinalaman sa aklat ng Henesis. At ang pamagat ng ating pag-aaral ngayon ay Woman to Remember in the Last Days. Ang ating banal na kasulatan ay nangungusap sa huling kapanahunan. Kung ang aklat ng Henesis, ito ang susi sa buong banal na kasulatan, ang mga istorya dito, ang mga pangyayari, ay nagbibigay sa atin ng leksyon. Halimbawa, merong binabanggit ang ating banal na kasulatan dito sa aklat na sulat ni San Mateo 24:36, ating simulan. Ang wika ng Biblia, "Subalit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit ni ang anak kundi ang ama lamang, kung o paano sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Sapagkat kung paano sa mga araw na iyon bago bumaha, sila'y kumakain at umiinom, at nag-aasawa at pinapag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat, ay gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao." Kaibigan, ito yung binabanggit sa atin. Yung karanasan sa matandang tipan ay binibigyan ng ating banal na kasulatan na ito ay isang leksyon, babala sa mga taong nabubuhay sa huling kapanahunan. Kaya nga, ito ay isang time setting na may kinalaman ngayon sa muling pagparito ng ating Panginoon, at ang ginamit na halimbawa ay sa panahon ni Noah. At meron ding binabanggit ang ating Biblia dito sa aklat ng San Lucas, Kapitulo 17, ang wika ng ating Biblia ay ganito. Sa 28, "Gayon din naman ang nangyari sa mga araw ni Lot. Sila'y kumakain at umiinom, bumibili at nagbibili, subalit ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, umulan ng apoy at asupre mula sa langit at pinuksa silang lahat. Gayon din naman ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay mahayag." Ang sinasabi ay ang pangalawang pagparito ng ating Panginoon. At sa kanyang pagpapatuloy ngayon ay merong babala. At ang babalang ito ay dapat nating bigyan ng pansin. Ang sabi sa ating Biblia, sa aklat ng San Lucas 17:32, ang wika, "Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot." Remember, ang wika, ang asawa ni Lot. Na huwag mong kalimutan ang pangyayari nung panahon ng Old Testament lalo na ang nangyari sa asawa ni Lot. Bakit ang ating Biblia, sa pamamagitan din ng pagkasalita ng ating Panginoon, binigyan tayo ng babala, walang iba kundi ang wika, alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Bakit hindi si Sarah? Si Sarah ang siyang ina ng mga Israelita na pinagpala ng ating Panginoon. Bakit hindi si Anna, ang mother ni Samuel, na hindi nanganganak ang babaeng ito subalit siya ay nagpanata sa Panginoon? At ang kanyang panata sa Panginoon ay kanyang tinupad. Nagkaanak ng lalaki si Samuel, at sapagkat kanyang tinupad ang kanyang pangako sa Diyos, ibinigay sa Diyos, naglingkod sa Diyos ang batang si Samuel, at ang Diyos ay binigyan pa siya ng mga anak na lalaki at babae na lima sapagkat kanyang tinupad ang kanyang pangako. Bakit hindi si Ruth? Bagamat si Ruth ay isang Moabita na pangasawa si Boaz, at pagkatapos ngayon si Boaz na pangasawa si Ruth na isang Moabita, ay nagkaroon ng anak ang pangalan ay si Obed. At si Obed ngayon ay nagkaroon ng anak ang pangalan dito ay si Jesse. Sino ba si Jesse? Siya ang ama ni Haring David. At ang ating banal na kasulatan, bago natapos ayon sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 22, versikulo 26, ang sabi ng Panginoon, I am the root of David. Mahalaga, after the heart of God, ang pagka-elect ni King David na pangalawang hari sa bansang Israel. Kaya nga, bakit hindi si Sarah, bakit hindi si Anna, bakit hindi si Ruth, bakit hindi si Mary na naging ina ng ating Panginoon sa kanyang pagkakatawan tao na pinagpala ng Diyos sapagkat siya ang karapat-dapat noong panahon na iyon ipapanganak ang Mesiyas. Kaibigan, ang binanggit sa atin ay alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Hindi binanggit ano ang kanyang pangalan. Basta ang binanggit lang sa Biblia, Mrs. Lot, asawa ni Lot. Merong tatlong bagay ang ating bigyan ng pansin sa pag-aaral na ito. Ang una, let us remember her religious privileges. Pinagpala siya. Noong ang Diyos ay sinabi kay Abraham, umalis ka sa lupain o sa lugar ng iyong ama. Pumunta ka sa lugar na aking ituturo sa iyo. Si Abraham ay tumalima sa salita ng Diyos. At hindi lamang siya ang tumalima, kundi pa naman sumama siya sa kanyang angkel na si Abraham. At si Abraham ay merong maganda at kaakit-akit na religious experience sa kanyang Diyos na pinaglilingkuran, kaya nga siya ang napili ama ng mga mananampalataya. At binanggit pa rin sa Biblia, siya ay father of faith sapagkat siya nanampalataya sa ating Panginoon. At sa kanyang lahi ngayon ay manggagaling ang Mesiyas sa kanyang pagiging tao. Kaya nga, yung kanyang religious privilege, yung pagkatawag kay Abraham, sumama si Lot at ang kanyang pamilya, ang asawa ni Lot at ang kanyang mga anak. Nanapat nakita na palagi ngayong gumagawa ng altar si Abraham upang sumamba sa Diyos. At nakita ng asawa ni Lot yung pagiging generous ng kanilang angkel na si Abraham. At siya ay nabuhay na meron siyang asawang matuwid. Ito yung sabi ng Biblia tungkol kay Lot. Dito sa 2 Pedro 2:7 at 8 hanggang ganito. At kung paanong iniligtas niya ang matuwid na si Lot. Look at that, kaibigan. Ang sabi, matuwid na si Lot. Sa mga tuwid sa harap ng ating Diyos, ang kanyang asawa, ang asawa ni Mrs. Lot ay isang matuwid sa harap ng Diyos. At ang sabi, at kung paanong iniligtas niya ang matuwid na si Lot, na lubhang na bagabag sa mahalay na pamumuhay ng masama, sapagkat ang matuwid na taong ito ay nabuhay na kasama nila araw-araw, ay lubhang nabagabag ang matuwid na kaluluwa dahil sa kanilang masamang gawa na kanyang nakita at narinig. Kaya nga si Apostol Pedro sa kanyang pagsulat, tinawag ngayon si Lot, ang asawa ni Mrs. Lot, na matuwid na tao. Kaya nga, ito yung kanyang sinasabing religious privileges. Kaibigan, sa ating panahon ngayon, napaka-swerte natin. Yung ating mga privileges kayo na lamang. Kung minsan maghahanap ka ng church, halos kabi-kabila ang mga churches, kaibigan. Kung ikaw ay pupunta sa simbahan upang ikay sumamba sa Diyos, kung minsan ang simbahan ay malapit lang sa iyong tinitirhan, hindi ka na kailangan maglakad pa ng malayo. It's a privilege na ikaw ay malapit sa isang simbahan. Pero ang tanong, kaibigan, binibigyan mo ba ng halaga ang pakikipagtipan sa Diyos sa kanyang bahay dalanginan, sa bahay na kung saan ang bayan ng Diyos ay nagpupuri sa kanyang dakilang pangalan? Sa ating panahon ngayon, kaibigan, meron tayong mga radio programs na nupat pagbukas mo ng iyong mga mata sa umaga, meron ng espiritual na mga turo tungkol sa kabanalan, tungkol sa ating Panginoon. Kaya nga, hindi lang yon, kaibigan. Yung mga pamphlet, yung mga religious na mga babasahin, at gayon din yung sinasabing mga literature ministries, kaibigan, napakarami. Nanupat sa iyong ngayong pagpunta sa iba't ibang mga lugar, marami kang masumpungan tungkol sa bagay na ito. Subalit, kaibigan, sa kabila ng maraming mga simbahan, maraming mga literature magazines, mga libro na maaaring basahin, pero ang sitwasyon natin sa panahon na ito, pasama ng pasama ang ating sanlibutan. Ang sabi nga sa San Mateo 24:12, dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ang sabi pa nga sa ating Biblia, yung Iglesia ng Laodicea, ang wika, iniwan mo ang unang pag-ibig. Sinasabi ng iba, first love,

Ham na angkel ni Lot ay parabagang nakipagtawaran. Kasapagkat ang pabalita ng mga anghel ng Diyos ay ang Diyos kanyang gugunawin, susunugin ang Sodom at Gomora. At ang panalangin ngayon ni Abraham kung makakasumpong ang Diyos ng 50 kanya bang susunugin ang Sodom at Gomora? Ang sabi ng Diyos, hindi. Naging 45, 45, naging 40, naging 35, naging 30, pagkatapos ngayon, naging 25, naging 20, at pagkatapos naging 15, naging 10, subalit kahit na 5 ay hindi nakasumpong ang Diyos ng matuwid na karapat dapat iligtas at ang Diyos hindi nagugunawin pa ang Sodom at Gomora. Gayun na lamang ang panalangin ni Abraham sa kanyang pamangkin. Katunayan, noong nilusob ng mga ibang mga hari ang sinasabing Sodom at Gomora at naging biyag ngayon si Lot at ang kanyang pamilya, yung train na tao ni Abraham na 300 na mga lalaking mandirigma ay nilusob yung mga sumakop sa Sodom at Gomora at pinalaya ngayon si Lot. Gayun na lamang ang malasakit ng tiyo sa kanyang pamangkin. Kaya kaibigan, meron ka bang nalalaman na kamag-anak, di dinadalangin ka? Sa aking mga panalangin, dinadalangin ko ang mga nag-aaral ng Biblia, ang mga nakikinig sa tinig ng pag-asa. Dinadalangin ko ang aking mga mahal sa buhay at yung mga taong nasa bingit ng kamatayan, nawa ang Diyos ay ingatan sila. Gayun na lamang kaibigan, ang panalangin ng mga taong sumasampalataya sa Diyos alang-alang sa mga taong nangangailangan ng panalangin. Ang sabi nga sa atin, there is power in prayer. There is power in prayer. At ang sabi pa nga ng ating Biblia ni Apostol Pablo sa Tesalonica, ang wika, manalangin ng walang patid. At mismo ang ating Panginoon ang nagsabi sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 33, versikulo 3, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at magsasabi sa iyo ng mga dakila at makapangyarihang bagay na hindi mo nalalaman. Kaya nga, mahalaga kaibigan, ang prayer at si Lot at ang kanyang asawa ay dinadalangin upang sila ay maging tapat sa ating Panginoon. Kaibigan, ito yung matinding panalangin sa nagmamahal sa minamahal. Nanupat ang panukala at ang layunin ngayon na nanalangin nawa ang kaligtasan ng ating Diyos ang siyang ipagkakaloob sa kanyang mahal sa buhay. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Kaya nga, yung unang bahagi ng ating pag-aaral nito, let us remember her religious privileges. Alalahanin natin ang kanyang pribileyo na pangrelihiyon. Pangalawa ay let us remember the prayers of her relative, yung panalangin ng kanyang mga kamag-anak. At yung pangatlo, yung huling bahagi, let us remember her perishing. Alalahanin natin ang kanyang pagkamatay. Bakit namatay ang babaeng ito? Bakit siya naging pillar of salt? Anong nangyari? Ang sabi sa ating Biblia, sa aklat ng 2 Pedro 3:11, ang ganito, na inihintay at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos sapagkat ang kalangitan na nagliliyab ay matutupok at ang mga sangkap ay matutunaw sa init. Ito'y nangyari din sa panahon ng Sodom at Gomora. Noong ngayong ayaw pang lumabas si Lot at ang kanyang pamilya, sila'y nagtagal. Ano nangyari? Yung mga anghel ng ating Panginoon, hinawakan na ang kanilang mga kamay upang ilabas ang pamilya ni Lot kasama ang kanyang asawa. Subalit kaibigan, ang sinasabi ritong utos, kapag ka narinig na ngayon yung sinusunog ng Diyos ang kasalanan at ang lahat ng mga bagay sa loob ng Sodom at Gomora
huwag silang lili.

0: Lingon. Sila'y aalis na dapat sa malapit sa Sodom at Gomora. Subalit kaibigan, ang nangyari ngayon, ang asawa ni Lot, lumingon. Ang sabi ng ating Diyos, huwag silang lilingon. Subalit ang asawa ni Lot ay lumingon. Ano nangyari sa asawa ni Lot? Kung bakit sinasabi ng ating Biblia, alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Kaibigan, dahilan sa kanyang marahil nung kanyang narinig, nagpuputukan na yung kanyang mga muebles, yung kanyang bahay, yung kanilang ari-arian sapagkat sila ay maraming naging ari-arian. Kaibigan, anuman ang iyong natipon na kayamanan sa lupang ito, wala kang dadalhin patungo sa langit. Ang mga kayamanan na inipon mo, kaibigan, kung minsan ang mga ito ang maaaring magpahamak sa iyo. Kaya nga, noong narinig na yung putukan o yung pagkasunog ng iba't ibang nasusunog, at marahil nandun din yung dandamin ng isang magulang ng kanyang mga anak ay mamamatay sa apoy, lumingon ngayon ang asawa ni Lot. At sa kanyang paglingon, kaibigan, siya ay namatay. Namatay siyang yung sinasabing kalagayan ay disobedience. Kaya nga, ang sabi ng ating Biblia dito sa Ezekiel, kapitulo 33, versikulo 11, ganito ang ating mababasa. Sabihin mo sa kanila, kung paanong buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos, wala akong kasiyahan sa kamatayan ng masama, kundi ang masama ay tumalikod sa kanyang lakad at mabuhay. Manumbalik kayo mula sa inyong masamang lakad, sapagkat bakit kayo mamamatay o sambahayan ni Israel? Kaya nga, ayaw ng Panginoon ang tao ay mamamatay. Ginawang madali sa atin ang ating kaligtasan. Kailangan na ikaw ay manampalataya sa biyaya ng Diyos. Sa Kristong nabayubay sa krus, kaibigan, ikaw ay dapat ngayong sumampalataya. Hindi na kailangan ikaw ay ipako sa krus na ang iyong mga kamay ay nakapako sa krus para ang iyong kasalanan ay patatawarin ng ating Diyos. Ang kailangan lang ikaw ay manampalataya, kaibigan, at ikumpisal mo ang iyong mga kasalanan sa nakalipas na panahon. Ano, kaibigan, ang pangako ng ating Panginoon? Na kapag ka ikaw ay ikinumpisal mo, inamin mo ang iyong pagkakamali at ikaw ay tatalikod ngayon sa kasalanan. Ang sabi ng 1 Juan, kapitulo 1, versikulo 9, ang ganito. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya'y tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Sa makatwid, kaibigan, na kapag kayong masamang gawa, yung mga bagay sa makasanlibutan ay tinalikuran natin, huwag na nating balikan, kaibigan. Kaibigan, ikaw ay ililigtas ka ng Panginoon. Pero meron ding sinasabi sa 1 Juan 2:15 hanggang 17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sanlibutan, sapagkat ang lahat ng nasanlibutan, ang masamang pag-anasa ng laman, ang pag-anasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ang sanlibutan at ang mga pag-anasa nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili o nananatili magpakailan kailanpaman. Kaibigan, ang asawa ni Lot, kung bakit naging halimbawa, sa halip na ngayon siya ay lalakad ng matuwid, siya ngayon ay lumingon. At sa kanyang paglingon, siya'y lumabag sa salita ng ating Diyos. What a shocking death, kaibigan, ang pagkamatay ng asawa ni Lot. Kaya maging sa New Testament, binabanggit ng ating Panginoon, itong pangyayaring ito ay isanawang babala sa bawat sa atin na kapag tinanggap natin si Kristo na ating tagapagligtas, kaibigan, huwag na natin balikan pa ang ating dating buhay ng sanlibutan na ito na hindi karapat-dapat sa harap ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ng ating Biblia, kaibigan, na mismong binanggit ng ating Panginoong Hesus, ulitin ko, San Lucas 17:32, alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Kaibigan, huwag nating kalimutan, sapagkat ito ay nagbibigay sa atin na isang babala, dapat nating talikuran ng sanlibutan at mabuhay tayong matuwid sa harapan ni Kristo. Kailangan lang tayo'y manampalataya, kaibigan, at ang ating Panginoon ay tayo ay Kanyang ililigtas. Bago tayo manalangin, kaibigan, nais kong basahin ang pangako, mga pangako ng ating Panginoon sa aklat ng San Marcos 11:22-24. At sumagot si Jesus sa kanila, "Magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, nang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo, at iyon ay mapapa sa inyo." Kaibigan, mahal ka ng Diyos. Nais ng Panginoon ikay ay maligtas. Talikuran natin ang gawain ng sanlibutan. Tayo manampalataya sa Panginoon at sa Kanyang muling pagbabalik, kasama ka, kaibigan, sa kasalubong sa Kanyang banal na harapan. Tayo manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, napakabuti po niyo sa amin. Ang aming Panginoong Hesus, Siyang aming kanlungan, Siyang aming tagapagligtas, Siyang aming manlalalang. O dakilang Diyos, agpalain po ang aking kaibigan. Ingatan po siya sa araw-araw. Pagpalain po ang kanyang hanap buhay. Ingatan po siya, Panginoon, sa kanyang pananampalataya. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng ating mahal na Diyos.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy, sa inyong naibahagi sa amin. Sana po ito'y naging reminder sa ating mga listeners, ano, at sa lahat nga po ng babaeng maaaring banggitin ni Jesus tungkol sa mga huling araw. Pinili niyang sabihin, alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Bakit po kaya, mga kaibigan? Dahil siya po ay malapit na sana sa kaligtasan, ngunit ang kanyang puso ay nakatali pa rin sa mundong kanyang iniiwan. Itong malaking babala para sa atin, ano po, posibleng malaman natin ang katotohanan, marinig natin ang mga babala, lumakad kasama ng bayan ng Diyos, at maging napakalapit, ngunit manatiling hati ang puso. Kaya bang hinihintay po natin ang pagbabalik ni Kristo, wag lamang po nating itanong, gaano na kalapit ang pagdating ni Jesus? Itanong din po natin sa ating mga sarili, gaano kalapit ang puso ko kay Jesus? Tandaan po natin ang sinasabi sa Hebrews 12:2. Ituon natin ang ating mga mata kay Jesus, ang nagpasimula at nagpapakasakdal ng ating pananampalataya. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila. O di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Magandang magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Opo, saan man po kayong sulok ng Pilipinas, magandang umaga po sa inyo. At ganun din po sa lahat ng amin pong mga kaibigan at mga kapatid na patuloy na sumusubaybay sa atin pong morning mana na naroon sa ibayong mga lugar. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikisama sa amin araw-araw sa atin pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ako'y naniniwala muli sa umagang ito ay merong inilaan na sariwang pangako ang Panginoon, katugunan sa pangangailangan ng kanyang mga anak. Kaya nga't sa atin pong pag-upo, buksan po natin ang ating mga diwa at pakinggan ang gabay ng banal na Espiritu na ang salita ng Panginoon ang magbibigay sa atin ng katatagan ng atin pong kalooban samantalang tayo ay nabubuhay araw-araw sa isang magulo, makasalanan at madilim na sanlibutan. Ngayon pong umaga, bago tayo magpatuloy sa atin pong pag-aaral, nais kong hilingan ng lahat, tayo po ay sama-samang manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming maraming salamat po. Salamat sapagkat kayo ang Diyos na ang inyong pagmamahal sa amin ay walang kondisyon. Tinanggap po ninyo ang aming mga abang kalagayan bilang mga makasalanan. At sa pamagitan ng inyong dugo, kami ay inyong tinubos upang inyong ibilang na mga anak na lalaki at babae. Panginoon, sa umagang ito sa amin pong pag-upo sa inyong paanan, mangyari nawa na ang langit ay mabuksan upang amin pong tanggapin ang mga sariwang pangako na inyong inilaan sa bawat isa. Salamat po ng marami sa inyong pagtugon sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon pong umaga ay atin pong pag-aaralan ang isang paksa na ito ho ay napakahalaga pa rin sa atin pong buhay bilang mga anak lingkod ng Panginoon sa huling kapanahunan. Nais ko lang pong balikan ng kaunti na ang aklat po ng Santiago ay nasulat ito para doon sa mga Kristiyanong Hudyo na nagkawatak-watak, nagsilika sila nung sila'y salakayin ng mga Assyrians at ng Babylonians at sila ay nasa iba't ibang sulok o di kaya ay panig ng sanlibutan. Sila ho ang dahilan kung bakit ang sulat ni Santiago ay nailathala para magsilbing paalaala sa kanila, lalong-lalo na sa atin pong kapanahunan sapagkat ang karanasan ng bayan ng Panginoon nung una ay karanasan na nauulit sa bayan ng Diyos sa kasalukuyan. Ngayon pong umaga ay tatalakayin natin ang panibagong paksa. Ito ay walang iba kundi ang kasalanan ng may kinikilingan. In short, ang sabi po sa English ay, this is the sin of partiality. Alam po ninyo, ang nung unang siglo, ang pangangasiwa sa lipunan o di kaya sa susyudad nung mga panahong yon ay meron pong malaking kaibhan. Yan ay may pagkakaiba ang mahirap sa mayaman. Yan ay may kaibhan sa mga laya at sa mga bihag, Hudyo at mga Hentil, Grego at mga Barbaro. Bago po tayo magpatuloy mga kapatid, ang focus na talata na atin pong pagsasaluhan ay ang aklat ng Santiago, Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 13. Subalit, bagaman yan po ang pamamaraan ng pangangasiwa ng lipunan nung unang siglo, di po ba ninyo alam na maging sa ating kapanahunan hanggang sa ngayon ay naiprapraktis pa ho yan? Subalit, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat bahagi sa mabuting balita ng Ebanghelyo na kay Kristo ang lahat ng namamagitan na ito sa mga tao ay kanyang sinira, kanyang winasak at wala ng wala ng bisa o di kaya lakas. Si Apostol Pablo ay sumulat sa aklat ng Galacia, Kapitulo 3, talatang 28, na kung saan kanyang sinabi mga kapatid na there is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor there is male and female, for you are all one in Christ Jesus. Muli siyang sumulat sa aklat ng Kolosas, Kapitulo 3, talatang 11.
Here there is no Gentile or Jew, circumcised or uncircumcised, barbarian, Scythian, slave or free, but Christ is all and is in all. So narito ho ipinapakita sa atin mga kapatid na sa pamagitan ng Panginoon ang lahat ng namamagitan sa tao ay kanyang winasak at sa pamagitan ni Kristo ang lahat ay naging ano po? Naging isa. Alam po ba ninyo ang katotohanan ito mga kapatid? For a while, ano ho? It took a while na ang katotohanan ito ay mag-sink in sa puso ng mga Kristiyano. In fact, maging si Apostol Pedro, ano ho, sinabihan siya ng katotohanan ito sa pamagitan po ng pangitain. At of course, through the outpouring of the Holy Spirit. Maalala po ba ninyo ang pangitain ni Apostol Pedro na nakatala sa aklat ng mga Gawa Kapitulo 10, talatang 34 at 35. Ang sabi ni Pedro, aking napagtanto, akin nang naunawaan, ano ho, na ang Diyos ay walang kinikilingan, walang paborito ang Panginoon. Lahat ng tao, anuman ang atin pong kalalagayan, anuman ang atin pong katatayuan sa mata ng Diyos, tayong lahat ay ano ho? Tayong lahat ay iisa. Subalit, sa aklat po ng Santiago Kapitulo 2 ay atin pong nasumpungan na ang pagkakawatak-watak, ang barrier ang namamagitan sa tao ay kanilang prinapractice pa rin mga kapatid. At ang ano ho? Ang sinfulness ay atin pong ipapakita mamaya mga kapatid kung ano ang naging bunga ng kanilang ano ho, diskriminasyon ng kanilang pagtrato sa isa't isa, meron pa rin silang ano ho, paborito sa isa't isa. So yan po ang napakaliwanag. Ano ho? Subalit nais ko pong dalhin sa inyo sa atin pong pag-aaral ngayon umaga yung tinatawag ng kasalanan ng may pagkiling o di kaya ay kasalanan na may kinikilingan. Ano po ba yun? Maalala po ba ninyo mga kapatid, ang sabi po diyan, alam po natin mula sa sulat na ang mga Hudyong Kristiyano ay nagpapakita pa rin ng ano ho, na meron po silang kinikilingan. Sa katunayan nga po ang mga Hentil o yung mga Gentiles ay hindi nila masyadong ano ho, kakabagang, ika nga, ano ho, hindi nila masyadong kakatuwang ang mga Hentil. Kanilang idinidisregard ang mga Hentil. Maging kapag ikaw ay hindi Hudyo, ang kaligtasan ay hindi para sa iyo. Kaya nga't sa aklat po ng Santiago Kapitulo 2, talatang 2 hanggang 4, ay makikita po natin dito ang isang malaking problema nang pagpapakita nila na meron silang ano ho, kinikilingan. Ibig sabihin, iba ang mayaman, iba ang mahirap. Alam po ba ninyo, mga minamahal kong mga kaibigan, minamahal kong iglesia, mga kapatid sa iglesia, na hanggang ngayon ang iglesia, ang mga kaanib, we are still guilty of what we call the sin of partiality. Tayo po ay guilty pa rin. Bakit? Tanggapin po natin o hindi. Bagaman tayo ay iisang iglesia, bagaman tayo ay tinatawag na Kristiyano, subalit tanggapin po natin ang katotohanan na meron pa rin po sa ating isipan, sa ating puso, na ano ho, na pagkiling. Ito ho ay katotohanan na nakikita sa atin pong kalagitnaan, lalong-lalo na sa huling kapanahunan, na ang bayan ng Diyos ay hindi dapat kakitaan ng ano ho, ng paghahati-hati, hindi dapat kakitaan na tayo ay meron pong kinikilingan. Kung sa mata ng Diyos ang lahat ay pantay-pantay, disinsanay ang bawat kaanib ng iglesia, ang tingin din niya sa lahat ng kaanib, may pinag-aralan o wala, mayaman at dukha, dapat iisa ang atin pong pagtrato sa tao, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit naparito ang Panginoon para wasakin ang anuman namamagitan sa isipan, sa puso at sa kultura ng mga tao na kanyang nilalang.
Kaya nga, mapapansin po natin dito mga kapatid, ano ho, bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Meron po at madalas na atin pong nakikita na merong grupo ng mayaman, meron pong grupo ng mahirap, merong grupo ng may pinag-aralan, merong grupo naman na walang pinag-aralan, o di kaya ay mababa ang alin ang pinag-aralan. Iba ang trato natin sa bawat isa. Subalit ang sabi ng Biblia mga kapatid na atin pong binasa, lahat tayo ay iisa sa atin pong Panginoon. Walang mayaman, walang mahirap, walang professional, walang hindi may pinag-aralan. We are all one in Christ, my dear friends. Please take note of that. That's the message of James sa atin pong kapanahunan, na wala tayong dapat na ipakitang pagkiling sa atin pong mga kapatid sa iglesia. Mga minamahal ko mga kapatid, napakaliwanag ng pabalita ng langit. Ano ho? Na sa atin bilang mga anak ng Diyos sa huling kapanahunan, sa atin bilang iglesia na itinuring ng Panginoon na ahensya para sa kaligtasan ng tao na maging repository ng kanyang biyaya, sana mga minamahal ko mga kapatid, kakitaan tayo sa ating pakikitungo sa bawat isa na pantay-pantay, wala tayong kinikilingan. Samahan naman po ninyo kami at kami naman ay sasama sa inyo. Unawain naman po ninyo kami at kayo naman po ay aming mauunawaan. Ano ho? Ituring po ninyo kami ang sabi ng iba na kami ay kabahagi pa rin ng iglesia. O mga minamahal ko mga kapatid, ito ang kalagayan ng iglesia nung unang panahon na kanilang ano ho, iprinapractice pa rin yung alin, yung pagkiling o di kaya yung meron silang kinikilingan mga minamahal kong mga kapatid. Iba ang kulay nito, iba ang kulay niyan, iba ang amoy nun, iba ang amoy nito. Nakakalungkot mga minamahal kong mga kapatid. Sana ang bawat isa na pumapasok sa atin pong iglesia, maging hindi natin kapananampalataya, makadama at kanyang makita na tayo ay iisa. Iwala tayong itinuturing na mataas sa atin, bagkus tayo ay pantay-pantay, the way na tayo ho ay tinitignan ng Panginoon at itinuturing na pantay-pantay sa isa't isa. Sa ganitong paraan, tunay at mangyayari na ang iglesia sa huling kapanahunan ay kakasangkapanin ng Panginoon upang maging ahensya para sa kaligtasan ng tao, upang maging daluyan ng kanyang biyaya sa mga taong naghahanap ng kaligtasan, sa mga taong naghahanap ng katotohanan, sa mga taong nais maligtas pagdating ng Panginoon sa ikalawa. Oh, mga minamahal ko mga kapatid, purihin ang pangalan ng Panginoon. Na tayo sa huling kapanahunan, tayo ang iglesia na pinili ng Panginoon. Sana'y hindi makita sa atin ang partialidad. Sana hindi makita sa atin ang bias. Sana hindi makita sa atin yung prejudice. Sana hindi makita sa atin yung iba ang kulay niya, iba ang kulay ko. Bagkus pahintulutan natin ang biyaya ng Panginoon na tumawag sa atin at patuloy na tayo'y inaakay sa kanyang kabanalan at katwiran na makita sa atin ang isang iglesia na nagmamahalan, nagtutulungan, isang iglesia na nagkakaisa sa diwa at saan? Sa misyon na itinalaga ng Panginoon sa atin pong iglesia. O mga minamahal ko mga kapatid, ang Panginoon ay meron pong natatanging pabalita sa huling kapanahunan. Opo, sa atin pong iglesia na sana ay sa tulong ng biyaya ng Panginoon, pahintulutan natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu at idalangin natin na ibuhos sa ating kalagitnaan ang kanyang kapangyarihan upang ang bawat isa ay kakitaan ng isang buhay na binago, bawat isa ay kakitaan ng isang katangian na may pagmamahalan,
may pagtutulungan, may pagpapalakasan, hindi yung tayo ay naghihilahan, mga kapatid, dahilan sa tayo, magkakaiba ang ating uri, magkakaiba ang ating background, magkakaiba ang ating interest. Remember what Apostle Paul did say, we are all one in the name of Christ. Panghawakan natin po yun, mga minamahal ko, mga kapatid. At dahil kung atin pong panghahawakan ang sinabi ni Apostol Pablo na tayo ay iisa sa Panginoon, walang magiging dahilan upang ituring natin yung isang espesyal at yung isa naman ay ordinary. Ituring natin yung isa ay may pinag-aralan at yung isa ay walang pinag-aralan. May mga minamahal ko, mga kapatid, huwag natin sayangin, huwag natin sirain ang layunin kung bakit naparito ang Panginoon upang tayo ay pag-isahin at magkaisa sa diwa at espiritu ng atin pong Panginoon. Sa ganyan paraan, man ako'y naniniwala, mga minamahal ko, mga kapatid, na ang iglesia sa huling kapanahunan ay iglesyang magtatagumpay. Ako'y naniniwala na kapag ang iglesia sa huling kapanahunan papahintulutan ang kapangyarihan ng banal na espiritu na gagawa sa ating buhay at sa ating kalagitnaan, marami ang mga taong maliligtas sa kaharian ng Panginoon sa kanyang pagdating sa ikalawa. O mga minamahal ko, mga kapatid, yayamang buhay sa atin ang katotohanan na nasusulat sa aklat ng Santiago. Huwag po natin pahintulutan sa tulong ng biyaya ng Panginoon na ang ating iglesia ay masira, ang ating iglesia ay magkakawatak-watak, ang ating iglesia ay hindi kakitaan na daluyan ng kanyang biyaya, bagkus ang iglesia ay makita sa tulong ng banal na espiritu at biyaya ng ating Panginoon, iglesyang nagtatagumpay. Bakit? Sapagkat sila ay nagkakaisa at iisa sa layunin na mabuhay ayon sa nais ng Panginoon. Sa layunin na ang kanilang buhay ay maging kasangkapan ng Panginoon para sa kaligtasan din ng maraming mga tao. Mahalin natin ang ating iglesia, mga kapatid, sapagkat ang iglesyang ito ang ililigtas ng Panginoon sa ikalawa. Lalong higit mahalin natin ang katuwiran ng atin pong Panginoon. Dahil kung makita ang kanyang katuwiran sa ating buhay, ang iglesia, ayon sa hula, ay magtatagumpay sapagkat ang Panginoon ay nauna ng magtagumpay para sa iglesia. Pahintulutan natin ang kanyang kapangyarihan, ang banal na espiritu na mangasiwa sa buhay ng bawat kaanib ng iglesia, ng buong iglesia, upang ang buong iglesia ay mahanda anumang oras na dumating ang Panginoon sa ikalawa. Naway pagpalain tayo ng Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Maraming salamat po, Panginoon. Napakabuti po ninyo sa bawat isa. Hindi po ninyo kami binigo na maunawaan ang mga bagay na dapat po naming matutunan. Kami na inyong tinawagan mula sa kadiliman. Kami na inyong tinawagan upang ipahayag ang katotohanan sa amin pong buhay, sa amin pong iglesia. Mangyari nawa, Panginoon, na makita ito sa amin pong buhay araw-araw upang ang mga taong naghahanap ng katotohanan, upang ang mga taong naghahanap ng daan patungo sa kaligtasan, makasumpong sila sa buhay na totoo at buhay na naayon sa inyong katangian. Mangyari nawa, Panginoon, na patuloy po ninyong bigkisin ang inyong iglesia sa huling kapanahunan. Tulungan po ninyo kaming magmahalan, magtulungan, magpalakasan, hindi maghilahan pababa. Upang kung magkagayon, Panginoon, ang iglesyang ito, bagaman hindi saktan, ay iglesyang inyong pinangakuan na magtatagumpay sapagkat kayo ang unang nagtagumpay para sa inyong iglesya. Iglesyang nagtatagumpay sa mga kaluluwang nais maligtas
at iglesyang inyong inihanda sa inyong pagdating sa ika. Pagpalain po ninyo ang bawat isa, samahan po ninyo kami tuwi-tuwi na sa aming mga buhay, alang-alang sa pangalan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.